0: the trio prayer are rappeling ke lena la kosha e prayer hashtag chepedi kala bobedi iring ya bobedi cha sedumedi pele gana re file re busa ke moya go tsoga so podi so pedi Terry Fox re bana ba ntate re bana ba Jesu re busa ke moya are itaole fela are dirika tsela e rinya ka go ka ona re theletsa moya wa modimo rena o reng go dimo ga dipetho ka mokatsheli gore re tla ka tsona go dimo ga dipia ka ntsho ka mokatsheli gore re ba le tsona le dilo ka mokatsheli re duba go ba le tsona moya o khona gore botsa gore thusha gore efusha go tsena ka ramelaba ka mo re tsipela ka gore mare se betse rena ke le sema pedi ritsa iri nyobe di ditoro ntsha ka go thobela FM le go tlhagatsela Africa bora ke a bona le fisha ga lela ko ntle tsa mogala magesho ke a bona le fisha ga lela fela ke ne ka rena beretse di khatshu tsa lena re tse re kwa maikutlo a lena go dimo ga tlhogopeletse ya rena tshekela le khona a re no tshe ntobela FM le gona le kae
1: re wa ke le report ka mozimo wa
0: Melford? ba khona byang na go bonolo go khotlela rato o ti mo go di tshabana o le noshi wa shoma dilo tsa ga o di sepela ga botsa ga ona botlhata go khona o tlokomela bana fela ga ona molekane ga ona motho rata na go lena wa monna wa iphilela ka tsela ye na go bo ima go khotlela rato rona ga o le boima go diragalang bo ya le ka maitemogelo a gago mo o fitile go ona bele ka mosadi go diragetseng rona ga o re o boima o bona peng gore o boima ge ba ka boima o bonolo go ba neng o le noshi a re le tshentse bele FM le gona re gona le kae mama
2: re bona
0: ntobelo
2: mmare tsone tsone that a go bima ka go bane wa bereka bana gona go ba direla tse ba di tlokang then eish motho o mongwe gore o tlo khumane molekane o ba bima ka go bane papa go bana ga o tobetse eish o sana gore ba ka tlo ka tlhoka ba le lona o tsanele la peleng
0: go ya le ka maitemolo a gago o yo ba bima gore o ka ba le motho o mongwe wa monna ya ba gore le rato le ba gona
2: ya go bona ba ka mogwane yenda
0: gore go tsha le ba o e ba o le noship go diragetseng mo papa o re tlogetse le faseng go ba le palelane
2: gore go sala go ba buima e ba ka ba ya go dire papa o a tloga then a go togela ka ke le gore o bone ba sadi ba bangwe a re ka ba ka la gore ba bereka then go ra re dilo ka mpora re ka ba ka la re ga direki then go ra gore ke a wa ba se bona o tsela mo tlo le gore wa dira ka yena sa di tsi
0: ya ke go kwela ke a go kwa ke all right tlo gore le boga 0860002452 arlo chenta ba FM le gona
3: o mmatsane wa ka ndi wa tlo wa ka
0: ke ne mo chabile wena re sa o bona

0: maratong ko ro si King o panyaki spell or over the moon.
1: E ga botse mo ngaba go ba ditshepelo ya gago mo ile gore ga o bone o ka rotla ba bona lo ro ka ba le mothune o ka ba le ratong gape
0: o ka re ke fura motho ka re o tlo kra ke se di ka go ma ke ya go bona ni go go mo ka re go kuile ya go kuile wa itse thari ra ishuile mo khopa ona wa pudi ya ra vele ga bana ka ona ke nna ona ka ntshi ra go kuile go kuile.
1: Yeah,
0: ke go. Ke bana ke tsara ra mo thiki mo ra kere mo thamo di na o ka re ke tsara wa ha o ka re. Ke total.
1: E fela wena ka bo wena wa ikhona ke re o khona go bophela bo sepela ga botse le bana ba le lebelo.
0: Ba ye bana ba ka ke na stress le bona go re ke sore ba ba raro.
1: All right.
0: A re nya ke motho mo nngwe gore o se tlhogo gore re di tshomi re di lotse thete gore a re nya ke
1: ya ke go ke
0: wa tsene ya tsela wa 16 ya se gore
1: o ga re o ga e fela ke go kwele ke le bo ke le bo. All right, e re go kwele ka ba a re le tshente bene all right. Ke tsiriya papa ga mke tsiriya papa ke bone somebody di se se tomo mpa batona nyana banyane fela ke abo ke sa tlo tsemega la yalena 086 000 2452 086 000 2452 ke tlo tsheri khatshe ke di bona go mo fela se bale di se sampa botata nyana fela ke tla se lukish. Everything I do it for you. Brian Adams. Tlhoko pele tshena ke bona lo magagesho. Wa shuma o mosadi. O na le bana. Dilo di sepela ga botse ka mo dula go bona wa ikhona. Ha o na le ka bothata fao. Fela. Mo le go gona. O motho a phela go a le noshi ga ona molekane ga ona monna ga ona le sogala le o ithabisha go lona pele ka motho wa mosadi fela tse ka mokatse a wa wa shuma o mosadi ga ona le ka bothata di sepela ga botse na e ka ba o boima go ka khwetsa lerato go wena go ya le ka maitemolo a gago goba go bonolo gona ga e ba go le bonolo o kae Everything I do it for you.

0: a telephone Chaka Khan ebile ngo botsa DJ Matsubane ya ke DJ ya di soul and R&B Matsubane ya mara go rapoga ke le karata se Arthur Franklin ebile a se bolela go Chaka Khan mosadi go mosadi mosadi ka mosadi are that girl ke na go ile gore ba fetse go dira ba a fetse go dira ga Chaka Khan ke mo ka boledisa ka morago ga sefala are that girl my kids won't take off the radio ere ile Aretha Franklin a botsa yo se siya rena Chaka Khan ke mo ka go tloga ka pelelo yona e molelwane ona o fela re pele wa dira re bobedi ba thoma gore go ba gausi le gausi kudunyana the legend tsa rena 086-000-2452 kinyaka go itswalela taba e kinyaka go itswalela 086-000-2452 ke basadi kinyaka go itswalela ke a tseba magešo boimanyana ka gore nako tse dingwe wa kgona go lebelela wa kgona go bona nako ngwe o kgwetsa go ipotsiša gore na go ba go diragala eng e fela nnete ya taba tse dingwe tse go ngwe ke taba ya gore motho ga a šetse a le leetong la mokhuto bjale nako tse dingwe ke tšheletsa re nna ke nyaka o jo tšheneletša bana baka tše dingwe tse tša gore ke a rata ke a rata ke ba bangwe ka mo le gore ba itsea ka gona a re lo tšhentobela FM le gona
1: rona ra le mo family
0: tobela
1: e ya le reng a tšhele re ba o bereka le ba o bereka fela
0: Na
1: akile ri.
0: All right.
1: Ale papa yang hota but kutshimana naga ni. Le ne lo na relationship kya cho cause kwa nina is go tlo ba nne cha ka le bona. Ke bona ba ntsho sho re khumana ni ke to data motho fitlela pe mo nna nga na ka jikiki ke to thomakala le ngwana. Kore ke nne le re ke ding tshimo ke tsela ka re tsimo to mpitola le ngwana a sala di ngwana o motsadi gore ke se ke tla ke tshwe ndi re ke bona buka ona re ke ndi le ngwana ke ri tshwe ba no to ke di ya le tshwe cause a ke nako o buza le rat la ngwana ngwana o ne ngwana ba re ke ex child so yo la ke nako o to kumana ke le le ngwana ka ka ba la motho
0: gore o tshikore go na le gore o ipone le ka ara kamano ya le gore ke a rata ke rata go ka o ne o tshireletse ngwana ga go o boloke ngwana ga go
1: yes ke ntle le re ke tlhaga mkhana ne ene ke go se tse ba ne se se ke khone pa pa ga ke ne ke ke ba ke di tshile mana go ke ne po tsa ra bona ke ka le rata kampane ka e maka di tshireletse ngwana ka go tshine go ra dinga ke khose ga yena kampane di le di e ka mkhana ne ene ke he tiko bona ke le happy ene happy ona ke le re ne ya re sitisha le pla re le happy ya mai
0: ko re bila ga ona ne le tsa go ithabisa nyana le ka teng
1: ke re e bile ya tsinga ke tla dire mo re shuga re shuga le tu ke mo re tu mo re shuga mo le tu ke le na re tu
0: yeah
1: ke go ga dinga ke tsho ga ene ke le putsa rena o ba no hola e flu re mo tshe ke le dikolo se ditse o tata tisha o tata ba le monna nya la dia ba ne sha
0: yeah
1: ke go kwe all right ke lekile mamo
0: ke ke tloga ke le bogetle ke go tlhompha ka sephetho sa gago ke go ke ya se tlhompha sephetho sa gago tle
1: ga se le nna ke le bogo
0: re tloga re le bogetle a se mang le mang ga se mang le mang magisho go bona gore go kaone ke tshireletse yo ka gore nna ke bone gore hey kwa le fasting kwa go nale manong a re le tshentse bo le FM le gona
2: kwa le fasting kwa go nale manong
0: tobe
3: okay
0: re gona le
3: tsona
0: tobe
3: le le se ke tsile yo
0: realik
3: a tsaya ke ni mo tsotsile iri ka tsiya hao ile e se motswadi aza o decision yewe o se di tya ba study ba bangshi kuri e u tya ma ikutlo o wa feletse bile o tsatsana tsa gore kwena mang mara o pilo ho khitile ye je le ndi toro jango tya mari a u ithole e tsana le o ka re je o tla ishitse ke motho wa monna kwa re wa tswa keng e re ke le bana ke lebeletse bana le nna ke yo mongwe wa tsona le sese e ikgethetse gore a tsare ke eng o ile a nkosa botlhoko kudu ene go o thoma o kwana le motho o mongwe sometimes o gopotsa ko morago e re ke seka ka tlaisa motho o a tlontshana ke kositse ke motho botlhoko ke tlo go gopola tse dingwe monna o a leng gona sebakeng seo a sa tsebe se se di a itseng morago ke tlo mo tlantse ke ile ka thusa almost 15 years ene e re ko botse a o kgetha o kgetha o tseba gore e re ke focuse mo nthong e nngwe e se ka tlatlatlatlatliwa ke fethile bana e ke fetsa o kgetha bana ga kgetha ya sekolo ke le o mogolo ka feleletsa ke re wa sebakeng ke nyaka gore ke nka ekgokara ka dilo tsa sekolo ga ke fetsa dilo tsa sekolo ga ke fetsa dilo tsa sekolo ke a tseba gore bana ba ka ke tlo ba tlhokomela botse ga o fetsa sekolo o kry-a mmereko ga o fetsa o kry-a mmereko wa bereka o berekela bana ga ke bona mmereko o fela o lesed ka bona gore a eman ga ke nyaka gore ke tlho ke taisha ke dilo di dingwe gape ka tlhoma tsa kgwebo ka baka sekolong tsa kgwebo a tlhoma ka tsena sekolo ka tsa kgwebo ka tleya ka baka tswela pele ka tsa gore bophelong go o tseya sephetho sena e nyaka maikemisetso e nyaka o tseba gore go wena
0: o ikone dilo tse dintsi
3: and-e o ikane nto nngwe she olse e rere batho ba bolela mona a se batho ba strata fela ke batho le ba ka mo gae ande o le mosadi o na le ntela ka mmona o le mo ka mmona le mo re ya madiri ya medirong ko gae seo o fitlha e o ape o tseba o botsananyana ba ba re a wa se ka mmona lebele a mme a nangaanaga mmona lebele ke a nang le yona ke dilo tsana ke bue a ana monna ga nyalwa dibelelo tsa mokhutho o seolse go le mosadi di diile basadi ba bantšhi gore re di re se ka ka ke tshepa re be re feleletse re kwane le batho ba e leng gore batho gore kosa botlhoko re be re nnyale ba nna re be re ba laste ka lebaka la gore ke nyakang title ela gore ke fitlha ba re
0: aale
3: a ka ba le 1-2-3 o nyetse wa kosisa wena jale se ke o nyaka o feleletsa e le mafelelo ka bosu bola wa o bolaya and then wa robala o bo diang o kgatlhisa batho and-e kgatelelo nngwešile wa etseba kgatelelo ele batho ba ka mo gae le ya ka mo mma wa ka le motswadi a ka etlholana mo atlhaa mamakanyetse wena o busy ka dibuka wena o busy o diakelete wa etseba nthela o nyalane
0: yanyela
3: eng yaka o boletse le modimo wa gago o ntse fase o re lege ba ka bolela ketlela ko founela ko botsa gore ke busy ke palela ko robala o theleditse ke busy di-order di ampolaya ka lebaka la go dia ntse ke e ratang and-e a ona ntse e ntsa isang mo moye wilste o tlile go bona o robetse tšhelete e le ntšhi go sena dikeledi mo marameng motho a o tlaisitse a o tšhitile a dileng nke o e seba motho ba gore bana ba ka ba tsena sekolo se ke seng yakang sa toro jaka
0: tobela
3: ke na debit order ya o bounce
0: ya
3: o e seba
0: o matlafatsa basadi ba bangwe wena
3: ga ke na debit order ya o bounce kore ke leboa kudu wa bona ke eng yo kgwedi e kore wa seba ra motivate ra fola mabadi ra fola ngwana geso
0: re tloga re leboga tlhe ke tloga ke go tlhompha kudu ka dipheto tse dingwe tseo di tsereng o anaganela wena pele ke gore o bontshitse lerato go wena o bontshitse gore wa ithata tloga re leboga tlhe
3: ke leboga ngwana bomma ke gore a lerata tlhe
0: re tloga re leboga tlhe thobela right magešo ke bea gona mo magešo ke bea gona mo ke a tseba go boimanyana ke tse dingwe tsatse e le goreng benako tse ngwe o nyaka gore fele re bolela ka tsona ka lebaka la gore basadi ba ba bangwe ba e le goreng ga o yo ba mosadi fela o tsebe gore bjalo go a yo ba le bana bophelo bo thoma go fetoga ba ba ka tsela e nngwe itsego le ga o lebja le re a tseba gore nako ngwe wa re ke tlhoka go ba le motho nka ithabiša go lena gore nka tlhoka motho nka re morata ka ratanago le yena re bele bophelo bola ba ore wa ke nna mosadi ke monna belebela e fela nako ngwe gore ke a lebelela wa bona gore maemo ka tsela e le goreng le leeto le go setse o le sepetše le maitemogelo a gago nako ngwe wa bona gore ae ye e ka se kgonagale ye ka se kgonagale yo ba o lebelela wena wa itebelela wa itirela wa iphelela wa direla bana ba gago ge ba ona le bana ka mantšho bangwe mangegešo ga se phošo gore wena go nna motho o ratanago lena o ba yo a o nyetsego ga se phošo di a direga mangegešo di a direga It's so hard to say goodbye to yesterday. Boys two men ke go sheko go fago yona. A re e karolo ge rena hashtag re leto na o letongwe le bile kae? Ba Mozambique ba kae? Thanke no Zimbabwe ba go tsela melwane mpatameleng. Le ska tsha ba letsa hutha ye 0828691645 re tlo tsela megala ya lena 0860002452.

0: ever loved. A woman, Karakhodi Abasadi, Dumelang, Lifetime Artist Achievement Award. Wile a fiwa gore wena o na le mengwaga ya go feta e masome a mararo. More than 30 years. O le ka gare ga industry ya bodiragatse. Bia mino a ba ba ka gare ga Music Wall of Fame gona ka kwa go la Canada. Sekgware sa mino go tshwana le Josh Michael ye e leng gore ke go file yona kwa morago le ena o tlile a re somebody to love me. Ke mmino wa labobedi o re leng ka gare gona ka gare ga Raga Day ke letšatši la temo le re leng ka gare go lona. Ailosene Tameng dumelang kae le kae mo le ka bane le gona wo e sa le mošate wa gago wa tsebo le boithabišo e sa le mošate wa gago e sa le konkwetla e sa le sealemoya sa gago sa mmamorata ke dumela jale le tsebeng ya gago go fela jalo le gabotse le tsoge le gabotse go a tsogega a re lebogeng ke go tsogega wa tseba leboga yona eo gore go a tsogega le legono ka gare ga labobedi ya dilo ke tse dintšhi wa tseba tša gore imela bathong tša gore šitiša tša gore paledisa o ko o ka re le kgopolo ye o ka re a isa le gabotse mmele o ka re a isa le wa gago wa dimile gabotse keng dilo tse di tlhakatlhakanya mebele ya rena lena re jaeng matšatšia a re tlhokomeleng mebele eo ke taogadiga mašego kv ya ke yena kgobotsa mašego wa tlang go wena ka gare ga 87.6 go fitlha gona 82.1 megahertz ka gare ga di 4 nako ya ketimatlhe aowa o ka re re ka emisa re tla emisa eng letšatši re tla emisa eng nako re tla emisa eng ya a ke tsebe gore na go na le ka mokgwa e re boledišang ka e ketima ka yone tsela ena hi aretse e re ke leboge baitin ye ke e sereng ye ke e tšere letsogong la Wellste man of the match ke go leboga wena o tlile ka ditorong tšaka go tloga iri ya pele ge o di tšea go tlhatlhaphokeng ga mmogo le Thomo Happiness Make ba tla go wena le bona ba re morre mogolo re a leboga le wena e leng gore re sa gapatsela e mmogo a re sepetšane maitišo a mmogo goba re dudišane mmogo ka gare ga maitišo a ke leeto la diirijepedi le re leng ka gare go lona wena e leng la mathomo thomo o bulela sealemoya leeto le ke la diirijepedi fela ka masa go sele go sagaletše iri ya boraro go fitlha ka iri ya bohlano ke mo re ba go mmogo gona ka gare ga beke mošupologo go fitlhela bohlano ke a leboga tsebe ya gago e botse wena motho motse ka masa wena motho wa sealemoya ka masa wena mošomi o beileng tsebe ka masa re mmogo ke a leboga nna ke go amogetse pele ka dikoša tse kore pele ke tlo go tamiša semmušo ke go tamišitse ka dikoša ka go amogela ka tsona ka gare ga nako e rileng ka gare go yona leeto la gago mošomo wa gago seo swaraganeng le sona e ka ba go momona puku e ka ba go ngwala e ka ba wa tseba go no beakanya go no ipeakanya gopola gore ke National Simplify Your Life Week go no ipeakanya gore wa tseba ke tswa ka gare ga dikgwedi tse dingwe ke tswa ka gare ga dibeke tse dingwe tse di beng di le boima nke o no e nolofatsa ye ke be ke ya gore e no nolofatsa dilo tse dingwe tse e leng gore di nyaka gore o di nolofatse di seke tsa go thata fela tsa ba boima lebelela gore na ke dife tseo e leng gore o ka leka go di nolofatsa di nolofatse all right ye ke go thomileng ka yona ebile Jahim o be ana le Letisi Staying Together. More love, your love. More love, your love. Ke dikgware, dikgwarenya. Dikgware tsa mmino. Ka kwa go la US, The Temptations. Ke setlhopha se ko feleng sone. I need more love. I need your love. Ge re ka sebe mmogo, re ka seke, ra kgona. Ge re ka sebe mmogo, ra fana lona lerato le rafana bona botho byo re tla gona re ka se gone maito a re ya sire e ka bala ka re ga mushumo you need love I need your love ge o tlhoka lerato le nna ke tlhoka lerato la gago ge o tlhoka botho le nna ke tlhoka botho bya gago ge o tlhoka miemelo le nna ya gago miemelo ke a ihloka ge o tlhoka tswaro ye botse le nna ya gago ke a ithloka the temptation somebody to love ke just michael yeah ga botse wa kwa gore ei kwa tutu pa beke a mino o komotsa le jeng charges cariocas paniot maina ga go mtu a mo ya go re bale ka khotso 2016 o tla go pela gore bo ile thoballa bo re kobo bogolo e be ile ka Christmas day ka gare ga ngwa ga bona owe ga tloga le fasenla ka keno mo diragatse wo ibile ile mongwadi wa mmino ibile ile motsweletse gape gape re ya tsheba gore ko mongwe le yena wa dikgware tsa mmino ba ba kaone kaone ga re bala ka artist of all time artist of all time rule ka bo Josh Michael hona le kwesimo ya ga ke rata ana le Mary J. Blige ba tla gona ba re S le yena komo wa ba diragatse ba ileng gore ba ile ba bona go le toka go le maleba ebile go sonetse gore le yena a be ka gare ga lebota la ba diragatse ba ba kaone ba mmino rock and hall rock and roll hall of fame ebile 2023 radio academy ya bona gore le yena gona le karolo e kgolo ya e diragaditse ka gare ga botiragatse re bolela ka ba ka di ke batho ba e leng gore ba tswa morago ba tswa morago ka mmino re leboga Brian Adams Josh Michael le sona setlhopha sa The Temptations e re ke boe gape ke ye ka kwa go la Canada ge re ya go lebelela gore na le kgone go sele jang ka gare ga metsetso masempedi senyane ke e rileng ka gare go yona nako re itshela e reng ya boraro ka gare ga la boraro re a tseba gore batho ba bangwe bao le bona re ba nnameletsang bao re ba kgethang gore e be di choose a crush tsa rena ke balemi ke balemi re tsena temong le kgono ra bolela temo ka masa re tlo ba lebelela ba gona ba bangwe motseng wa geno wa motseba gore o wa tseba o na le go thomela batho temo di plankis tsa gagwe di tsebega kae ba bangwe abatse gore ba dinyaka dimelana tsa merogo tsa mihlare ba ka dikhwetsa kae o ne le yena mogausi batho bao ar direng gore ba tsebege batho bao ar direng gore mishumo ya bona e tsebege ar direng gore mishumo ya bona e re go tsebega le ditshweletse tsa bona ke bolela ka tsona ge ke bolela ka mishumo ya bona tse ba ditshweletsang tse ba di dira ar di tshweletse ari a rene to fajang gore batho bao ba tsebega ba bonagala ke la bobedi la go bolela temo ka masa ke se re tlobang re se dira empaga jwale re ya go lebelela church le re leng ka re go lona la di 4 August
1: mo ritumisha morena
2: ye ke kgwedi ya go ikgetha kgwedi ya go ketika basadi re leboga modimo ka matla a o a filwe go basadi mo basadi ba kopanago gona le bophelo kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo ketika letšatši la basadi ka sontaga sa la senyane ya hostose motseng wa mosesetšane mokopane we masepaleng wa mogalakwena moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thui fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mosesetšane masepaleng wa mogalakwena mokopane bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
1: thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo o seile

0: ke dumela gore se letswai le sietsa e leng sona ka gare ga maphelo a rena le mmino o fela jalo re amogela ba basa ka ona mmino baby I miss you Chris Norman ke ena tleng pele ga go se ya John Legend All of me All of you Yeah rena le go bona dilo ka lehlo le o le fapaneng ba bangwe rena le go lla re le shake ka mogoeleng gore bophelo bo sepela ka gona ba bangwe rena le go thabela dilo tse eleng gore di a direga ka re ga maphelo a rena ba bangwe rena le go di makalela tsona dilo tseo ka moka ga tsona empara lebala gore wa tseba taba e ke kgatlha ke gore le ka gare ga bebele gona gore rena re sietsa gore re letswai re a nokana ka lona o noka o mongwe le ena a go noka o bonega o mongwe le ena a bonega ba bangwe le bona ba bonega ba bangwe ke dumela gore le mmino o re fatlhotlheletse ja le chachika chachi wa tseba go ne o tsoga ka mmino go no ba ka gare ga mmino ka nako tse dingwe o ka o tlala ka maatla o kwa o no ba ka gare ga lefase le lengwe le e leng gore o kana pile o rile ge o dula o a dulela go lona ruri gobane ke mo e leng gore o kwa o kare ge ba o robetse o na le botlhoko ge ba o robetse o ikwa o kare o felelwa ke maatla ge ba o robetse o kare o felelwa ke tshepo ya dilo ka moka ke moka mmino o letswailela go nonoloka go nonoloka kwa godimo ga botlhoko that pain ga o ko o kare di a sobelela di a nyamelela go jalo wa no tsoga ka gare ga mmino wa go tshwana le o ga o ko o ka re sela o bong o gopola gore o ka gare go sona setswa a re seken ra lebala gore re letswai a re tsholeng pele go nokana ka lona re faneng maatla ee a ke re ba re ge le tapile ga e sa le lona a le ka sebe le tatso jale go bontsha gore o na le tatso go no fa o mongwe tatso eo le yena tatso eo a e tsholele go ba bangwe a itlotse ba bangwe ke ka mogoeleng gore dilo tse dintšhi ke re gopolang gore di a re gakantšha re ka bona dinyamela go no sona le sona seetsa se ke bolelang ka sona a ke re ge o le ka gare ga leswisi motho o mongwe a go tlisetsa seetsa o nagana gore o sa tlotswela pele wa wa o gopola gore o sa tlotswela pele wa wela fase o ka seke ge o le ka gare ga leswisi o gopola gore ge o bo o le ka gare ga botlhoko bo tlotswela pele bo ka seke o gopola gore ge o bo o ikwa o kare wa tsakeng ga o sana maatla e maatla o nolegile moko ka gare ga dilo tse dingwe nna ge o ka kgwetsa seetsa o tlotswela pele go ba jalo ge o bo o wele ka gare ga leswisi o wetse ka gare ga molete nna ge seetsa se ka tswelela sa go bonega o sa tlo gagega ka gare ga lesisi lela ka gare ga molete owe o ka seke a re nokaneng ka letswai re letswai le lefase a re bonegetsaneng ka seetsa seo re seetsa sa lefase re seke ra dumela dilo tse dingwe di shasharakanya megopolo ya rena di re timetsa gabotsebotse ge re ka tlhokomela dilo tse dintšhi rena ka bo rena ke rena re ikgakantšhang ke rena re ititimetsang gane ge re ka ba le selebediši re tlo fitlhelela dilo tse e leng gore be re sa gopole gore re ka di fitlhelela re tlo kgona go obelela dilo tse e leng gore be re sa gopole gore re tla kgona goba re ka kgona go di obelela a ile seno go sele go sagaletše ke leboga melaitšha yeo ke leboga tsebe tšeo e leng gore ka nnete ke a di bona tše botse ka masa ka kwa sprints ka kwa ba re ya ai ai le gone gona o ka tile mane re amogele baeng ba basa kere Bang wanya ka go amogela ka tsela e. Ara ai o kwa dilete o ga di mino o ring mara ka masama ka ka. Ke bona go khotjang ka ga moshate wa tsebole bi thabisha ke go leboga matshege ke Vincent. Are leboga mino ke go leboga wena Zafle go di ka tsebe ye we be ile nka ga ga moshate wa tsebole bo ithabisho. Are ke gare ka itukisa lena ke a tsaya ke a merekong se gale KV. Gape gape ke bona matsago shiele o ke ba sane se gobeng ba rena re se gobeng taogadi. Are lebogeng lena, are lebogeng. Are lebogeng basadi ba go ba se gobeng gore gore ka ona mogowe letsama le go tetsa gore batho ba sekawa ba seka gagega ba ba wileng ba emelele ba ba palelwang ba tsoge re a leboga taba yeo le dirang ke bona moruti masebedi le ena re taogadi re a seele moya re mmogo ka gare ga moshate re a leboga moruti a re beile tsebe tshidiwo ke leboga tsebe tseo tse botse tlhelena ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso a ile seni tamentomela re a lotšha ya ja go tloga ja masaga dikaka le tsona ke a di bona le tšatšheng la lekgono lefase ka bophara wa tseba re fela re nagana gore dilo tse dingwe tse di diregang ka gare ga naga ya rena dinageng tse dingwe ga di direge ke bona ka kwa go la Canada le gona re re sa le monsho ka phisho gore phisho gona le phisho engwe tla go ya matla ye leng gore dinaga tse dingwe re bone ba se ba itemogela yona gore na lena phisho ya lenyaga re tlatla re kgona na a wa ya tshosa a re kgopela gore se ka re fihlela phisho eo gore ya go palela difene ya go palela gore a o tsebe gore na o itimole kang ya go palela le metsi a go tonya gore e tlatla e sa re tlisetse malwetse a go fapana fapana e tlatla e sa tlise malwetse na e a bo e fisha empa ke engwe ba rego re emele phisho ya go tsenelela phisho ya go tsenelela all right mauba molaphosha rsskv le nna ke mr tsogoshiliwo le lekotwana wa le bona ke re mmogo samma a le mabotsa le ena re kv go sela go sagaletse ere ke go botse ke ba ile tsebe ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso ke la bobedi le khono a kere la bobedi re bolela ka di tuesday crush la boraro ke gona re fishang sele moya go batho ba ile gore ga re bang ke re bako le khono ba re sa ba fihleleleng ke ba le le khono resisha go ba leme ke di choose the crush tsa rena la bo beti ke la go getha ke la go utulla ye ke la go utulla ba dimi ba go setsebege Allen Mabuchare le bogatsa ka tsholo section queen wale bakanele na rata ga ditumela ka gare ga moshata wa tsebo le boithabiso re le boga ke ba ile tsebe le nna pito gara ma lepele na re le yalo re mmogo KB KB le go bule yena Sylvia anti Sylvia Shibwa re thobela KV ka gare ga moshata wa tsebo le boithabiso botong re le boga hle wa tsa ntongwe ke rata ka mmino o tla go dira gore le go kare o kwa o kare e shalo gona o no go busetsa wa kwa o ka re o no go tlatsa ka boswa ke mmino o dira gore motho a ipone o ka re awa wa tsakeng mengwaga e eme felo go go te go no ba ka re ga mmino ke mmino lena wa fodisa wa mpsafatsa o no dira dilo ka moka o no dira dilo ka moka jale gana jale re ya go tsena ka gare ga di Tuesday crush re go tsena ka gare ga di Tuesday crush tsa rena ka gare ga letšatši le ela le kgono le ke be ke sa lebeletše ditaba tša mafaseng a mangwe mola BB News le tšaaka mo gae le tsona re tlo ba re di lebela ke tša go tloga tša masa ke bone gona le tšhikinyego ya lefase e leng gore e amile kudu batho ba ka kwa go la Japan ba e leng gore ba gagetswe ga se tsona tsa go hlola ke di climate change ga se tsona tsa go hlola ke di climate change gore engwe e ke dumang e bile ke ipotsa gore na re tlotso ga re gonne ke taba ya go tshila fatjanaga na re tseba gore tshila fatjo ya naga ena le seabe se se kakang ka taba ga climate change phetogo ya boso pia le rata dimo re a tseba rena ma Afrika gore ye re dira go tshatse ka tshatse ya go no phela re tshila fatsanaga ya go senohlo ya go se hlokomele naga ya rena e tloba le siabe se se kakang go sasa a ke re di re tshedingwe ge re botswa gore dietla rena le go sedumele gore la bona ye le dira le tsebeng gore ditlamora go tsa gona shidi rena le go se taba ye o ka rena le go se ele hloko rena le go se tlokomele ditiragalo tsa go sona le tseo ke a ipotsa gore keng re dumela dilo tse re di bonang di dire di shetse di direga gore eng dilo tse re di le moshwang di satla ke bo ramahlale o ka rena le go se di ele hloko re tla re tlabega mola dilo tsa gona di thumile go direga bana a re tlokomeleng a re tlokomeleng taba yeo ka kwa go la France ke bona le gona batho ke gona ke bona dipogo tsa go bontsha le go lemosha batho gore batho ba ileng gore ba ka ba ba etla ka France le ka Spain go tsogile mollo o mogolo o ileng gore go na le diketekete tsa batho ba ileng gore ba shetse ba tloso gore go mollo o no tlhaselanaga e bile go shitse gona le diketekete tsa batho ba ileng gore di shutishitswe 280,000 people ba ileng gore ba shetse ba tlositswe gona fao ka seemo se ileng gore se hlasetswe ke mollo wa tlhaga go na le mollo wa tlhaga o ileng gore o hlasetswe batho ba lemositswe gore bonang tlhokomelang bo raditima mollo le bona ba lemositswe ba lemositswe gore a re tlhokomeleng le batho ba ileng gore ba ka ba ba etla ke tse dingwe tsa dipego tse ileng gore di bonagetse ka morago ga gore go be le batho ba ileng gore ba shetse ba gakgetswe ka gare ga temana eo ya mollo wa tlhaga o ileng gore o ile wa no tlhaga ke se sengwe se e leng gore ke dipego tse dingwe tse e leng gore di bontshitswe fa ge re lebelela ditaba tsa lefatshe ka bophara ka Madrid gomme go shetse go na le batho ba go feta 60,000 ba e leng gore ba shetse ba tlositswe le ge e le gore go na le ba e leng gore ba shetse ba lobile maphelo ka gare ga taba yona eo diketekete di shetse di shorošeditswe di leteng tse dingwe tsa go fapana-fapana gona ka kwa go la France le ka Spain ke dipego tse dingwe tseo di tsweletseng nna le wena ge re lebelela tsa go tloga tsa masa le tsa ka fa gae re tlono fela re ditope tsa ka mogare ge re tswela pele go tšea megala go 086-000-2452 ke lebelela le letšatši le re leng ka gare go lona la di-4 allright e re pele ke ya go tsena ka gare ga letšatši le ke tše megala fa ke e bona e shetse e thomile go 086-000-2452 ke di-tuesday crush tša rena ke balemi fela bao re ba lebeletseng le gono re lebeletše balemi bao re ba kgethang a re ba bušeletša kere re na le balemi ba bantši ba go lema metlhare ya go fapana-fapana ba go lema merogo ya go fapana-fapana digwere tša go fapana-fapana re ka gare ga ba re ke kgwedi ka moka ga yona ke tse re tlo bang re di lebeletse re tlo ba re lebeletse se ka gare ga e re e latelang a ke re na le dibeke tse tharo re le godimo ga metlhare re lebeletse botlhokwa ba metlhare re be re fiwa thuto ya metlhare yela e leng gore re na le go gakanega gore goreng go gongwe e palela ke go mela goreng go gongwe e palela ke go yenya kaekae enya ga botse re rutile kudu-kudu re tloga re leboga thuto yeo e leng gore bo morokoma mafape ba re rutile yona dibeke tse tharo re lebeletse taba ya bohlokwa bja mehlare jale le gono re tlo lebelela dijwala tša rena tse tala a kere go dirleng ka re go yona motlhomongwe ke le le moshe ke raw August month. Raw August month. Re tlo lebelela bohlokwa bia di merogo ye leng gore e ka jewa e le metala ye leng gore ka gare ntle le go jewa e bile e bohlokwa ga ka ka ga maphelo a rena ke raw August month. Raw August month re beletse merogo ya go fapana fapana di tsweletse tsa go fapana fapana di tswa montse e leng gore re ka dija di le tsetala re ka di shumisa di le tsetala di na le mogolo gore ke ka lebaka la tse re ka dijang di le tsetala ke dife lebaka ke eng botlhokwa bja tsona ke eng a re 086
1: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bokgabo le lekhumo la diminerale. Rustenburg o rokwetša go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: moshati wa tsebo le boithabiso
1: o ka Northwest, o ka Free State, o ka Limpopo Province, o ka Gauteng Province, Ekurhuleni East, South, West, North, o ka Tshwane East, South, West, North, Rea Leboga. Ke a bona tsebe yeo Osmonica ka gare ga mošata wa tsebo le boithabišo ke ngwana Malope a re go sela go sagaletse taoga dikannete le rena re gona fao leetong la sealemoya ya re tsebagatša badimi re utulola balemi ke di-Tuesday crush tša rena re utulola balemi ba go se tsebege re utulola balemi ba e leng gore re a tseba gore ke ba jwala ke ba jwadi ke ba lemi rui re utulola bona lekgono ba go se tsebege empa ba tswela pele go tsweletša ditsweletše tša go fapana-fapana ka mošate go sele
2: ompile tagadi ya ga mašora ba moyeng
1: a re e lebogeng spirit of happiness yeo ka nnete ya nyakega le gona moretsi mašaledi ka take 3 ga sekororo
2: ka mafolofolo a motlhanka morea
1: re lebogeng
2: batho
1: batho ke yona e
2: e gona Tuesday crush yaka ka mo Take 2 Mr. Lowele.
1: All right.
2: O matametse tla kra di bonkis.
1: Yeah.
2: Ke wa di lema go monna yo.
1: E kwa.
2: E re ke mo dile le go ne a tsebege. A kwala kwa tshe gore monna yo ke se go ra go rwane wa tsene mashumo wa dira ja direga.
1: O go ra go ra le kae monna yo?
2: A le ka gana mo Take 2. Le le serapa se segolo tšhimo ya gagwe a jweletša dibonkisi ba ba tamela ba di hwetša bjale o kare a ka hwetša thušo ya gore a feleletše di fihla mola le mola kgwebo ya kgona go gola ya kgatlampana tša fitlhelela ke ba bantši ka pala
1: a re lebogeng taba eo a re e lebogeng
2: go
1: ruti mašaledi ho tlhokile matepe motse ba ga tshitse monna yo. What's about net? Ke re nyakang gore ba thoba ba tsebegeng a re direng gore ba bona gale. Eh, a even rena re ba bone gang. 0860002452. Ka mashaite go sele a ile sene.
3: Tsheji ka mo ka iso kruga go posela ga botse.
1: Ah, re a le boga tlhegele go tsogegile le rena go sele go sagaletse ka mashaite wa tsebane bo ithabisha.
3: Go ya kwa mo ka mo le skill pata ona le monna ba re ke dikitse wa moselane.
1: Eya.
3: Monno o tshele ja mero. Ke ne ke ile ga weekend e fitileng tsesi. O ka bona mero ya ke metla la kana go e ura rona le bokodi.
1: O ne le maka kai wena April.
3: Ra ke mo ka mo le skill pata kwa. Ke tswa ga weekend e fitileng mero ya ya khatlisa man di e tsa go bontsha rona le bokodi. O ra gore ga ka kreya tshego e ka one. Ba e kwa le re ka loka ka hore ne di a shote ya dilo tseo ko magaeng ko re tswang go tsona kwa se
1: ga botse o tlhoka thego empa yena o tswela pele go dira mošomo wa gona
3: o dira ka mo morao ka mo steneng ka maga bo mara wa bona gore ne batho ba ya ba gona go kreya dilo tseo ka mo ke bogone ntwe
1: ka net wa tsa April
3: o na le moruru molemiru yo mongwe ke tsamalo wa moleko monnowe ke monna o poe kwa o batho re ka ka sesebo ke ena ba re tlhetsang dikgomo nako e kgololeng yane ke nagana gore batho ba o tshwane le bae ge batho ba ka ikatometsa mo bona ke nagana goreng ikoromi ya borena re ka e tshega ka mokgwa o re ka kgonang ka gona ba na le bokgoni batho bao
1: a re lebogentlhe banna a re lebogeng taba e wena
3: ke re bane letsakile le botse sese kabin
1: bona monna we re leboga gore o mo utulotse le wena phadimela ke tsotlhe go sele a ile sene
4: elbone ya bomma
1: Yes, ere ke go amogela ke go tamise. The Navi go sele go sagaletse.
4: O le tlhona mma.
1: Ke go leboga samma. O ga botse.
4: E bile. Sorry.
1: Ke re o ga botse.
4: Ga botse ngwanetse.
1: A re lebogeng.
4: A baby la re bona ise bar la ka tsatsa fung ja rena le ene motho.
1: Taba eo ke tsega ka metla ke re nka batho ba tseba ne. Le gore wena navigator ne o le nomoro ya gago keng a e bona gale ge re re di nomoro di gore re go apanyapanya a go tshele le di nomoro
4: yeah
1: a go tshele le selo ino ba yana yeo yeah ba o ba le mosh Okay. The navigator katsanene mopane district re a leboga ka moshante a ile sene go sele go sagaletse
5: eh yo mashilu
1: eh
5: halala bomme halala
1: halala halala ke go di a basadi e bomme ba sala tipa
5: go ya bomme e
1: ya re a leboga man
5: ya do a ina re se ga ri ka fitso se bona kwa bon akri ba mi mine
1: eh
5: go tsentsene tsa lefatshe ke re ska ba sala pela ba tele pele ke tse ba yo ba re ke pita ra tsobano le ga la tax ke bolimi le ene
1: o le mang
5: o le mabaza ba le ene motho o da lo go ba go ja ba tsaba ba ntse ba nda kana go ya le mololo
1: a fa ba tshumishomo e kwang
5: bon a gre go bulisa re tsela men
1: Ke be ke sana gana gore a ka fitla mo a leng gona. Ko re gana jole ke bona tshimo ya gagwe ke re ya ga botse selo ka nnete ge o fisha galela o na le lerato la sona. Ko re tshimo le jole wa tsa uno ba le dikgogo ma ye. Wa tsa ba shule ke morogo wa spinach ke morogo wa mo China ke re bana. He? Ka mengwa ge me be di fela. O shaetla kgolo kudu kudu kudu ka temo. Ge ba re jwa le ko thoma. O be a ukare wa bapala lerato la selo ka nete ge sele gona o fisha galela a gona gore o seke wa tshelela o tlono tshelela a ke tshe ba bararo ke maka ke na pekele bele ba ile gore ba la hletse mo go gopotsa ma show 12 ke Facebook eo le tsabela FM ya ka go sele ka mshate
6: a re a re mo mo le bimena ka hona le ka
1: a wa go sele go sagaletse
6: I'm going to go to the market. Ya sona ka su ke mongwe mo ba re ke malaki mo ke mo tsogong tsentsa a dia dia ke ba di tsang le tshe mo dia ka di nenya ne nyane ka mo ga se yona o re tlile ntwe re di tsang cherot o re tsentsa dia dia la le gore magae le tsa bo cherot ka tsena ka gore go bone ba re no o mo tsentsa le dia dia se ke ne tshelela
1: ke yona yo le khono re tlo bolelang gore na re ya tseba gore dilotse di a je bana ile tsetala rena le go tlhokomela a ke tse bona gore taba e ga botse tsho ka gore magaeng a re kwane le go ja carrots e tswa ka taba e ga botse botse magaeng a re shi tamati e tswa ka taba yeo ke go kwela gona taba taba yeo e boletseng ene re sentse re fedish
7: Ke tlo ne ya mo ka ne bontsha re tsebeng sa. Ah, ganke ke. Joel Masemola. Toro ga Masemola. Ke ra ka ka mola e gore go isa ga ya bi go isa ga Masemola ka gore kwena o Masemola ka said be are le bogeng. Batho ba ma bone. Ka mo shate a ile seng. Ke be. Ah, Phulwane. Ya o ga rutswe. Eh, a wa go sela go sagaletse re ya le bogakere. Ao wa na na rutswe. Are le bogeng. Ba ba sore ke ba le merui. Ba ba sore ke ba le merui.
1: Alright, alright. Then again, Tarakana, I didn't go to the Kunyana Kitarunyana, Maradita, Salabanjala, the 16. Oh, Nalma, Kawena. But yeah, Motona, Gurba, Bangata, Trata, Bavaya, Shaking, Babantelela. Hey, Bara, Wagona, Pulana, Rizene, what's an egg? And exactly, Wuluka. Oh, Wawena, Tabay, Gulala, Jay, Yelengwe. Chelis summits, Silakamoka, Salidia, Lukunuli. One, that's a mamma, put Salakumara, Bali. Le tsoge tsa ka nyele. Ee, le kon. Eish. Le na batho. Ha re na, a ke sa na tsepo mo mo putse. Oo, Pimen, tabe we bolelang a e botse botlhoko. E botlhoko. Se ka botsa ga. Yo, Phulwane, wa tsa o ngopotsa monomongwe. Eh, mabane o bentetse di tse ampotsa gore o lobile leshaka. O lobile le shaka kamuk, le ile le lekgono le o re sale, o sale, kore o sana le kgolofelo. Tse le somenne kamuka gone, ko taba e ka kwa ke sa itshepe, ke sa itumele gore e kgonega jwang. Empa ke a gopola moagišane wa ka kwa gae ga Selwane. Kgomotse di re rutileng go godiša. A ke re ke bile modiši le nna. Kgomotse re ithutileng ka tsona go diša, go gama. Batšea lešaka po. Po. A moya go robale ka kgotso. Lešaka ka moka. Jwale ya mabane ke re le ke kwa. Ka re banna. Motlho mongwe taba e re santse tla re e lebeleleng tšatši le lengwe. Ke be ke sa lebeletse dipego tše dingwe tša go bontšha gore taba ya go utswiwa ga leruo e namelela tšatši ka tšatši. Ba re go utswiwa a ke tse bore di-provinceng tše dingwe gona e sepela jwang. Ke dipodi, ke ra ke dinku ke tša mathomo. Ke dipodi ke tša bobedi. Ke dikgomo. La bona maruo a mararo a ke fetsang go bolela ka ona. Ke ona a utswiwang go feta ka gare ga naga ya renae. Ke Northwest, ke Free State, ke Limpopo Province, ke KZN. Maruo a 086-0002-452. Go sele ka mshate. A ile sene?
8: Ama, sa ke sedina malolo ma go a itsege.
1: Mansele.
8: Go fe molemirui e lengwe marasirutse Rebecca Rasirutse o ruile dikgo o rekisa dikgo gore dikgo tsa ya nna gore ke maria gore ke selemo di no bia di le gona o thusa batho ka sešeo mola eitsege ka jarateng ya gae o lema spinach le mochina le cabbage ya re mama sola le ena a lema spinach a merogo ya bona e
1: botsamajwangbatorealeboaretse
8: dikgo tsa bona ke tse di botsamajwang
1: lena nna ebile e ke kenyaka go tlhotlheletsa batho gore nke ba beleleru le lentši la dikgogo
8: ka nnete a ra sentse a owa man go ja ona batho ba di botse
1: gona ka mo eitsege ka mo wa kere
8: ke a leboga gona ka mo eitsege
1: a re lebogeng lena taba ya gore re jeng dijo tša gabo rena tša go apeiwa ke nagana gore taba e a re eleng tlhoko ebile re be re iputšeng gore ke ka lebaka la eng matšatši a malwetse a namelela ka tselae gona le dipego tse dingwe gona le tse dingwe di botsa dilo o tla tlhaga o di bala bana bo ifa gore ga botse botse ke ka le bakala eng rata dijo tsona tse re le moshang gore di re bakela malwetse gore matsetsa re tswa fa go tlhaba go ke go pala lentse bisheng tabai gore matsetsa re tswa fa go hlaba dikgogo tsa ga borena ka rogotse go go ihlabiwa re ja tsa go hlabiwa tsa go apeiwa gore ntabai re tswa fela wa bo ifisha ga o bona tse dingwe gona le dikgogo tse dingwe tsa go no hlabela tso tsa go kokomoga tsa 10 kg 5 kg raditabele gona le batho ba ruile dikgogo shidile gore nge re sa re ke tsona ra hla raja right bagale bagale a di re le reta le na ba limi ka nnete ka ona mogho re utula lena hero Enric Glicius.

Enrique Iglesias, hero. You're my hero. Balimi tumelang kae le kae mo le ka bane le gona. Badishi go hle mo le ka bane le gona a ile sene tameng. Magwa magole le ona re atamisha ke bolela ka maruwa rena. A machuba rena a re adumedisheng le ona. A bole disho a rapelelwa. Wa tsena ka le shakeng wa rapelela luruo la gago. Wa tsena ka tshimong wa rapelela dimelana tsa gago di sa tswelela wa di boledish. Ya, ka nana ko yona ni metsotso masimpedi re tshele iring ya boraro. A ke lebelle mba ile ngore ba lahletse ba re bana. A bona KV. Ei, e jwa lo taba ye ge ba gare tsebe. Wa tsena ka ra tshimo ya gago wa rarela tshimo ye ka boyona. Wa ja ma o re khona engwe lengwe ke bolela maka ba re. Baruti baka, ke bolela manka. All right, Pastor Rebecca, dimela khoshagadi ya ga sefara ka gare ga mushate wa tsebo le boithabisho. Are le nna ke be ile tsebe ka gare ga mushate wa tsebo le boithabisho na pagadi go sele go sagaletse. Le rena rona gona ka mo ga molepo mamatsa ere ke re wa tsaba ke le bitse mabane. Gape Margaret Makaba ba mmitsa machipa ke ke phela di ka seret ke le tswa re ka di retona e ha ka ga melepo o ka tloga motho sa motsebo no ba e ba tho msebiyati msebiya ya be sale ba le balela go botsa lena ya be sale no tse ba motho ka msebiyati o tlo tla bega tshile o tsoma ka gagagwe gore ba ke msebiyati msebiyari ke ma ba re ke se fane ke ba ga ma tsho no tse ba ile pelati pelati ba re be le fetsa 76 Yes. Elena we. Yeah, le ke di August babies. Tumelandi August babies. Ba robe a gola ke le kokochene maletolo. Go ba maletolo sfara. Ke mosebiadi jalo. Mosebiadi peladi. Gore ke 75. 76 a go botsela nna le matshini le mafatla ke are bona bo be di jwa bona ba tswa gona ka mo ga mamatsheka mo ke skitla renge bona ba ge go le bagish ke le rata la mafello fello le ratwa go feta ntjurata go lang le golelo golelo gole re a ile bogata ba yo ka nnete ke dumela gore mosebiadi le pheladi

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: eh ke gona mo re leng gona gona fao ke gona fa go sele go sagaletse lena are di tsholetseng tseo ke di fitlile gore ga re ditsebe di botlhokwa dine le mogola thobela ka mshati go sele go sagaletse I lo sene all right re a feta re tsena ka fa ka mshati go sele go sagaletse Arrêt.
2: Vraiment.
1: Ah ouais, moi tout.
2: C'est du la carotte.
1: Qui a quoi?
2: C'est de la carotte.
1: Oh, on veut la carotte.
2: Le pire-pire.
1: Pire-pire.
2: Pire-pire, il m'a dit ça.
1: Vous savez combien on a qui vous fera un affaire au navigateur? I'm going to go to the house. Yeah. Tobele come shade. Ai lo sene. Ah oui. Le ho mo tsa ke re ka mo re fet. Tobele come. Tobele FM, Tobele FM. Ho se le ho sa le tsi.
3: Ho se ba.
1: Eh, vene.
3: Le ga, le ga no pa.
1: Ho se le ho sa le tsi ka nyane.
3: Ah, ho se.
1: Eh.
3: Ba tsa go tsi ga ga se le le ke re mo ra go nya.
1: All right.
3: I'm going to go to the house.
1: Oh, when out it's about a mighty or a casual little about Pasca by beef. What's about the cooler what I wanna? About no trial or our while you know she way little.
3: You cross on the court of three who carries meter and some other sort of meter and speaky.
1: Get it for a minute. All right, ke o kwele botlhoko ba go ja tamati e tala. All right. Okay. Awa, ke o tetsebela nyona e yona wa ka renga senga se tamati e tala ka busha ka tsai. Kwa go la ka di rakachi. Tsela e fela ka mshaete. Go sele go sagaletse.
4: A ye le kae?
1: Re bona le kae?
4: Ke ruwe le tlaelo.
1: Ke a le kwa slaelo.
4: Eh tanga le mari tu di prepare.
1: Le tsebela di prepare.
4: Eh.
1: Eh. Fela.
4: Di to. Ai plaat ga mongwe.
1: Oh, he bana. Ga di prepare ina le dikhola go tshe dikaka.
4: Eh ka mwaka.
1: Eh.
4: Eh ya la.
1: Oh le iji wa jwang ja, iji wa jwang so.
4: Ire tala.
1: Oh.
4: Eh.
1: Uno ija ile tala.
4: Eh ile tala.
1: Ya la fa malwetse now.
4: O se ka bgaone.
1: Kore ke a gotsa ka malwetse ke a kwangara perfect. Sa mma ke a leboga.
4: Tangi.
1: Eh mihlashana, merogo, ditjwa montse botlhokwa, tse dikajewang ile tsetala ke dife. Eh botlhokwa bya tsona ke bofe tse le ditsebang. Go sele go sagaletse. Tobele FM go sele.
5: Ja go di ama show.
1: Eh.
5: apele khabetse ya khabetse diwa ntle lo sare ya pere tshela di fish oil change
1: ya jewa ile jwale
5: tsina ga na ifali tala
1: mm
5: lo e lo potato go ba go ba re ka pele mo wena wa yo ile khabetse la
1: ile thathana jwale ile
5: ga se pedisa nna se ka aboga sekoro re potato ba re ke merepa merepa e
1: la no ija ile thathana jwale e sa apeiwa
5: sa tiwa shitloka mbelo thabile o kwagala gore o kholegile go nile tsheo di khutjane go tlo o tlhare ditshenya re tshela fish di cooking oil change
1: re a senya
5: ya ditloga tsa re sharakanya ka nako engwe
1: ke le bo ga morutse mashalete re nyaka tsona tsheo ile gore re di ja di le botala ke ife merogo ye le tsebang e jegang e le botala all right ke kwele kudu go gatelwa taba ya all right ka bishe re tla e lebelela e moruti mashal ke kwela go gatelwa go ditaba ya tamati le pherepere yo all right ke bekisa lebel tshe di khola go ja pheta tamati ke ile e jwa ile botala heart protection wa kwa strong immunity healthy skin gore re idran shireletsa pelo itletse ka di agamele itletse ka di agamele e dirang gape gape e go fa letlalo le le phitseng ka botse tse ke dikgolego tse re di khwetsang ka gare ga tamati e humile ka vitamin C potassium vitamin K gape tse botse gore ge o isa tse aowa ya dira gore ge ba o tshwenya ke cholesterol e theoge ke dikgolego tsang tamati ke kwa e bolela ka bontsi gore yes eh ge o ija tamati tsa chile lengwe le lengwe di kholego tsa yona ke yona yeo vitamin C potassium ya thusha le go tisha mashole a mmele le go nna go dira gore letlalo la gago le phele le phetse ga botse ke tamati ke khopelo tsa ba ba di mama felelo ka merogo ye metala ye re ka isa go ba ditswa montse re ka disa go di letse tala di sa tswa kwa leselo tse bohlo tse di bolokegile gore merogo ye bolokegileng e ka jewang e le botala a ile seno go sela go sagaletse
2: tsikedi
1: arlo cheng
2: lega
1: re bona le kai
2: Nerobona.
1: Eh.
2: Mane ke tsiba tamati.
1: Beletse pela tamati.
2: Ya gore o ya le tala eh. Tshe mme.
1: Heo, a wa re se se di kwela ke. Ene e rui le tamati.
2: Ke le bo ga le speed sa gago, eish. Ke re radio ga e tsene ja mara ba ga shika mo ka ka speed mo go ena. Go re la ka tiba ma.
1: Awa
6: go sele o tsuguruguru ke palo tsere ga me go se
1: re le boga
6: e bile ntse se jo roko
1: awa batong a ke re le e re le ka go foko tsa malwetse fa
6: ya ke palo tsere ga me go se na ntse ke shumisa a o do se okra
1: o okra ya jo ile tala
6: ya okra o nya ka yo ala fa o sone ja e tala
1: Ebana ba tshifula ro le isha jwang ke ke tse ba ka tla engwe a ke kwen lena gore le ishumisha jwang
6: o noega wa ija ka mogwane o no tsana lo ija sengwe le sengwe se se jiwang ka meno a tero
1: e ke mo ga ya no jewa
6: e ya jiwa ka le wa tswa rena le mogwao wa o tamoloa ka mo mara wa khodela wa ima wa ija wa na metsi
1: a ga ngeke
6: bo ya le okra thuse ya wa na se e ya la fa dilo ke ding ke mo mmeleng a ka nore o be tlile ke stroke ya thusa
1: wa ja ok
6: e ya khona o thusa wa khona ba o right wa boela mo seteng
1: ene
6: ene a ntinya na o khumana motho a yo belea e lo ro shumisa ona a lo ro ba belea ka operation
1: mm
6: yo khona o thusa gore o sa khona o belea ka operation o no go e ya so kana magadinya na a lo ro wa bona ra ga o sinyana motho wa society wa ida
1: go tepologa mola
6: o mogola o molo gore ke na le batho ba bantsi ba irata ba ba nyaka monna ba go ba thutang ka yona ene ya fetsa ya thusa le alpha
1: yona o kry
6: ke na le ba ge gulo ba ile re matsinga ke alpha ba ta ke ba afa ba bo ya ba ntse bo ba ra wa le bo go gulo gulo ir thusi ke o kry ya thusa gulo gulo
1: le jo tse papa tshi flar
6: ya ana ba le ke sai a kre re lo ana ba le ka august ya ana ba le kona re tlo thoma e tseng tsapa
1: oh e se tlasa yona ke se salatelang se sa serutwana
6: e tsana le pisho
1: e nya ka pisho
6: e o le bona le bana ba bampa ke ba mekhaba ba bampa ke dikholo ba o wa e thusa le lengwe la o dina
1: e bana operation tsi ba mokhaba shiwe bo ntata kontlong
6: wa bo ntata ba kontlong kwa ba thaba ine ba dimpa ba tsere ba o fra wena e to ba thusa Baba flat baba botsugulu
1: yo le tla dira gore le nna ko nya ka dimelana sa gona ke tle ke bona megwae ka moka ga yona le kholego ya yona
6: ene thusa ile ka moka miriri matho letalo
1: he bana
6: e bere ka mmere ko ka moka
1: papa tshifla ro re a leboga hle lena re rutegile
6: re a leboga gadi ya ka e gona
1: ene ke leboga gore shetse le re bontshitse gore ga botse botse nako ya gona ya maleba ya go jala okra ke efe
6: ke yona ane ya august re re motho mo tshela fa se yana
1: re leboga papa
6: o leboga nna gadi ya ka tanki
1: a mo shate wa tsebele bo ithabisha ga le bolela jwale le nkgopetsa papa ra mphisa le yena ke motho mongwa go rata okra ka re taugati okra wa bona o ka itshela ka metsing wano e lesa ya treka e tatla go bontsha mohlolo re a leboga hle lena thuto ye o re ihwetsa go ka nnete ke ro august re ka lelemela ka kwate mong ka kwa rena pere tsebeng gore re tlo ba re lebeletse kudu merogo go ba ditswa montse leng gore re ka dija diletala di sita tswa kwa leselo ka nnete ke yona ke a bona papa a tshifula ro gore ba bo mme ba le eleng gore ba ithweleshe go thwe e tloga e na le phepo ye kholo ya maleba ba le re tshonyang ke sukiri ke a bona le gona go thwe e gona go laola taba yeo ya e kaona fatsa go feta le tabeng ya letlalo shile ke a bona ya thusa ba le re tshwenyang ke di arthritis shile le yona ba ri ya le ba re e bohlokwa kudukudukudu okra gore go re matolo shi a gana go emelela bona etela okra etla go bontsha mohlolo ge o re wa tseba matsetsa o ka re ke palla ke go hlatsa o ka re matsetsa menwana shino bona okra shiwo ke te moe re khumileng ka yona love power.

0: arialo are ke rata wena wena mulupuludi wena khoshi ya dikhoshi wena kwankwetla re a leboga hle a governor tsia mare kana go sha yeng khopo na pa re gagelo mathabatha ka mola hlahlane Glen Kawi wa gola le yena go sha yeng ke na pe ke le bi shego yena gaogelo gola gola gola o phadimele ke tshohle
1: Ya le dume di shang barati bagashi batheletsi ba thobela FM ka lena le le matla la morena Jesu misong ya le tjatji re leboga modimo go re fa le tjatji le ya le dume di shang ke moruti dikobo mokhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo phuthegong ya sesego re tswela pele re gopola re sa ikgakantshe re sa lebale ka boithapo ka boithaopo boikgafo bo boileng bea bontšhwa ke basadi mo nageng ya rena gore le mamotlha ba seke ba lebalwa re tlo bala lentšu la modimo mo pukung ya Eksota kgaolo ya mathomo temana nnyane ya lesome tharo go fitlha go ya lesome šupa yona e bala ka tsela e ba napa ba gapeletša baiseraele bogoba ka setlhogo ba ba galekišetša bophelo ka go ba gapeletša mediro ye boima ya maraga le ditena le mediro ka moka ya mašemong ka setlhogo ya le khoshi ya e khpeta ya bolela le babelegisi ba basadi ba ba heberu lena la yo mongwe e be e le sifura la yo mongwe e le pua a re go bona le tlhokomeleng ge le belegisa basadi ba ba heberu ge le khwetja le siana e le mushimane le le bolae fela ge le khwetja e le mosetsana le le lese le phile fela ba be le rishi ba be ba boifa modimo go mme ba seke ba dira mo khoshi a ba laetse e upia ba le sa ba shimane ba phila re rata go lebelela lo fa shedi gore batho ge ba gobokane go ba ge batho ba dia boikgafo le boithaopo gantši go na le selo se se tee se ba kwanang ka sona goba se ba tshwanang ka sona mo bibele e re botša gore basadi ba ba ba baheberu e be e le babelegiši e fela kgoši o ile a ba fa molao wa gore ge ba belegiša basadi ba baheberu ba tlhokomele gore ge ba hwetša maseana e le bašimane ba ba bolae o ka bona gore e be e le selo se setlhogo jwang mo setšhabeng sa baheberu e fela bibele e re bontšha gore basadi ba ba be ba boifa modimo ke taba ye kgolo gore batho ge ba dira se ba se dirang ba kwanela taba ya go tshwana ba ile ba kgona go boloka maphelo a bašimane wa masea a bašimane ka baka la gore bibele e re ba be ba kwanela taba ya go boifa modimo bjale ke a ipotšiša gore rena mo malapeng a rena le mešomong ya rena bjale ka basadi le batho ka moka re tsebega ka eng goba re kwana ka eng mo bibele re bontšha gore ba be legiši ba ba baheberu ba be ba kwana ba kwanela go boifa modimo ke a o tlhotlheletša ngwanešo gore batho ba o tlhakanang le bona le ba o ratanang le bona le kwanela eng a le kwanela go tšhaba modimo goba le kwanela go senya goba le kwanela go seba mara ke le tshotlheletsa kere a re kwaneleng go dira se se ka re golang sa gola malapa a rena sa gola setšhaba sa rena e bang letšatši le le botse ka leina la morena Jesu amen
0: amen and amen le lena phadumelang ke tsotlhe moretsi wa rena re a leboga ka ona mogore fitlhe mafelong a lenaneo la rena tlhe a ke lebogetse bjo mphepileng ka yona go tloga iri boraro go ba fitlha ga jwale ka mogore napile re šhuthelela mpho morasi o re fatša mathomo ditaba ka moraga fao tlhokola tsela kgadi ya ditšhweni o na le kgadi ya bahananwa setlhopha se feleletse sa tlhokola tsela kgoši se se le ena o tla bana setlhopha sa gagwe le itšo e le ga mathato a gammogo le setse setongwana dipapading le mojatši sene ka mananeo ka moka mošata go tswa go tabogadi ya ga mašego a ke re phadimela ke tsotlhe shalom shalom shalom.

0: ra go lebeletse dikgetho tse di tlago le ka reng ka kgetho ya lena bele ka nkgetheng
1: go na le PAC e rekile nako dikgwedi tse fetileng re itukisetsa taba tsa dikgetho mme dintho tse re reng re dietsa e ne e le taba ya gore re tlamehile go tlhaka mananeo kapo ditsela tsa go etsa bonnete ba go PAC e wina dikgetho gaolo le dimasepaleng tse kgolo le dimasepaleng tse dintsinyanenyana ka ga Ghana mme ka o etsa tsena re le ra tlhaka lenaneo la go kgetha bonkgetheng ba dimeiara dimetro le dimasepaleng tse dintsinyane mme ke se re ne re se etsa maobane mono Limpopo re ile ra announcea dimeiara le candidate tsa rona go Polokwane re tla ba na le ntate November re tla ba na le ntate Steven Maluleka mme Polokwane re tla ba na le ntate ke se batla ditsela ya ditlhatsa re tla fana ka le ditswana jalo tsena mme Johannesburg re tla ba na le ntate Tamika Plaki Pretoria re tla ba na le ntate Mphulwane Ekurhuleni re tla ba na le ntate Jeki Seroke mme ke ka gore sang ka teng gore dimetrong tsena ke ikemiseditse go sebetsa hantle haholo tsabega teng re tla ba na le ntate Basiki Kamani.
0: Maina a o le a tsebišitšego ka moka ke maina a magolo phating ya PAC eupša a re lebeleleng tate Tamika Plaki yeo le re ebile leloko la ANC mo nakong tša go feta a e ka ba se le bona e le kgetho ya maleba ka go PAC le lebeletše leeto la gago
1: ee ke bona e le kgetho ya maleba gobane ntate Tamika Plaki o na le phišelo bo bogolo ntate Tamika Plaki ile a seba diforamong tse ngata tsa government mme ile yaba le setho sa boto ya mo SABC mme o na le tsebo ka kakaretso tabeng tsa go tsamaisa government mme taba ena ya gore o kgutletse ka ga mokgatlho wa PAC e bontsha gore mokgatlho wa PAC wa gola ebile mokgatlho wa PAC o attracta talent le batho ba re ba tsamaile ba re sile ga gona jelotsena ba kgutla gobane ba bona progress ka ga mokgatlho wa PAC.
0: Batho ba ka ba le maeto a mabotse dipolotiking dithutong o ba dilong ka moka tseo le dibalago eupša putšišo ke gore na e ka ba bakgethi o ba maloko a party a reng ka kgetho ya lena go fitlha mo nakong e
1: maloko a party a utlwisisa gore ga gona jaletsena re mokgahlelong wa go aga botšha mokgatlho wa PAC mme ga re aga botšha mokgatlho wa PAC re amogela maloko go tswa diparting tsena kao fela a sentle maloko a tswang fela go ANC a jeng ke PAC re na le maloko a tswang go Rising Sun re na le maloko a tswang go Maidea Party re na le maloko a tswang go EFF re na le maloko a tswang mekgatlhong ena kaofela ya di-politic party ka baka la gore PAC ya gola mme maloko a rona a ikwesisa taba e
0: a re fetoleng mawa baga poo re lebelela ditaba tja go kweša botlhoko tšeo le duetšego palapala ga Sobukwe le bitla la motlhomi wa party e le go yena presidente ya nakong yeo Robert Mangaliso Sobukwe le balapa la gagwe a sentšwe se sa le fitlhela bjang gwa diragetseng
1: go nna re le mokgatlho wa PAC sena sebedisa botlhoko gagolo le lelapa la ntate Sobukwe re kgole botlhoko bo bogolo mme se re makatsang gagolo ke gore this time around batho ba ba tsenya fela ditakaotsing ba ne ba leka le go epa kapa ba leka go check-a lebitla lena la ntate Sobukwe e se ba batla go ntsha setopo sa e se goletseng mo a mmogo le mofumadi wa gae e leng mama Veronica Sobukwe le dithule le bana ba gae ba babedi ba goletseng mo mme re le mokgatlho wa PAC sena tse botlhoko gagolo ke ka gore re la ka bulannyeo go maponesa mme re lebeletse gore go tla etsa dipatlisiso mme ke moporesidente wa PAC ka jenijena o tla ba le gona mo Robert Sobukwe town a le kopana le community ka baka la tsena se etsaetseng.
0: Tiragalo ye e diragale kgalaboselela tiragalo ye setlhogo ya go senywa ga mabitla e le gore dinyakišišong tša mathomo go kgweditso eng
1: ga go soka go tlwa sepe go tswa ko mapolese se ka go ke re moporesidente wa PAC e ya teng ko e gobatsobuke town sa ke qalang ka go seetsa ya mani le dikeng a itshekela ka boena go na tsetsa la mo dikeng mme ka maga tso a tsamaya a kopane le community ka maga tso e go ya politician ya ka government mo lo tlhang go kusisa maponesa gore o tla tswang ha ona jelo tsena o tsena mo ko a tsholeng o tla tswang ona jelo tsena di patisi so e sa tlo na yo ka nna ka progress ya sibiliki
0: ba go poe dipego di bolela gore tshenyo ye ke ya gore batho ba nyaka go hwetsa lepokisi la gagwe go akaretsa le mashaledi ya gagwe a Robert Mangaliso Sobuku yo ile re sala ya bolokwa ngwagongwa le semesenyane masume shupa seswai lena le dikwa byang bo a le difihletse byang dipego tseo di tsholelago
1: tabatabae go ntse ka se ke tsalosintse somebody was just trying to dig the grave. Wala na kwenye fiti lende, batu wane ba senya li kita lena ka uting fete. Mpa ona zalo jena bali kile holi cheka, eka rebaba sa honta, sikupo sa anta te soli kwenye le, logo nika soli. Eka rebatu waka sa non li bono wapatwe mongu wapatwe te, eka rebatu zi ona wako ben soli kwe chan. Ite rebatu lango re, si bati si sue ka chanta honna, se na se tsala jwang se tswa ke le mang e le gore ba itekiseditse go tlhola eng ka tsela tse ba se etsa
0: tumo ya lena e kgolo ga bjale ke gore go dirwa eng go fitlhelelwa eng
1: tumo ya rona e kgolo gore go tlamehile mmogo le family re tle ka programma e tla etsa gore le ditla lena le ba well protected le ditla dintse tse mere di nana mme le gore motho o tlamehile o banne le Sobukwe Memorial Park mo ntate Sobukwe a ka obalang teng ka gotse mo le lelapa la gae mme poleke e be poleke e leng gore e well protected e seka ba bona mapatueng teng ga tseba gore dibita lena la gae e ne e le lala thewa gore ke national heritage site mme re beleletse gore ka moka sena go tla bana le tsela e tsa etsiwang etsa bolwetse ba gore le ya tshireletso empa sena tsoka se etsang
0: re tloga re lebogile re tshepa gore motlho mongwe mafelelong go tla gwetswa dikarabo tsa malebana le tshenyo yo ya go kusa botlhoko lapeng la motlhomi wa PAC e le go yena Sobukwe le balapa re lebogile
1: ga le leboga mme mokgadi le babedi bose ba tlhobela
0: ke mongwale kakaretso wa PAC tate ya papoe ebile e le nkgetheng wa bomeyara masepaleng wa imfuleni mo nakong e matome re botse gore mebaraka yone e tsogele bjang

Tamiya ja ile gore ngidi rata kudu still Tamiya o tlopela botsa gore ko mongwa batho ba ile gore ba tla ka mononageng ba tlo diragatsa ngwae ngwana o re le mmogona re sa bolela ka batho ba ile gore ba diragatsa ngwae ngo ba ile gore ba emetse go yo bona yena Maxwell ditaba tsa go segatlisa ditjwele le jajila mabane mo ile gore ba re aka sa gona go tla se ba re botse gore na mabaka ga ge king e upia ke yena wa ile gore o rile o tla palela go tla ka mono Afrika borwa ba ntse ba mo memile.

0: le bona ba maketse jwa le ba re ba sa emetse go kwa ka botlalo gore na ke tsema ba ka gona ka ba ile afi ya tsa ba ba ntshintse ba emetse temana yo we beno ke tshene motse le goreng ya di a nya misha ka le bakala gore kgwedi yone ya go keteka bo mme e be ile tabe ile gore ba lebeletse gore ba tla motlisha a keteka le bona o tla go mong wa go tuma ile goreng ba rata go motlisha ga ile kgwedi yona e ke Anthony Hamilton go mo ba rata go tla ruri August in jotla ba re gantse ke ya gagwe ka lebaka la gore o ntse e tla gantsi le gantsi a itlo diragatsa ka mono Africa bro sa sengwe se se tsweletseng tsa jila mabane sa o kgatlisa ke gore SABC plus e fitlhile batho ba go lekana 3 million re amili yeah o se challenge le 1 million ga di bile na le di subscriber tsa go lekana 3 million ga ba o somo o tsho wena o ibale SABC plus nete fatsa gore ka nete wa ya kwa android rena yo iOS e gona o no download app gore o ska tlhaelwa ke dilo tse batho ba 3 million ba di bonang e bile ba ipsina ka tsona se ke se shupo sa gore ka nete gore a gore dilo tse di diega nkuwa ke dilo tsa nete ke dilo tse le gore batho ba ithabela ka tsona o pula ga botsa gore le yona thobela FM o ka re thieletsa gona mo go SABC plus ntongwe lengwe o inyakang ya SABC le tsela ja kwa morao motho mo tse di seng mo televisioneng o gona go di humana tse le gore bo ipsina ka tsona morago o ka gona go di lebella gona mo ga mogore ketekang 90 years ga gona wa bona mos lo tsa gona di ya kopana wa tlhakana wa bontshoro gona le nthongwe bana go pula ga botsa gore ke la bobedi mo ile gore re thoma ka bana ba rena bana itlankeno le tle le tlhalosetseng nna le tlhalosetseng le ba thieletse re tsiba ga botsa gore tsene kgweding ye ile gore re bitsa kgwedi ya go keteka basadi pele ngi nyaka le mpotse mo Afrika borwa sanka ya ba le mo president wa mosadi we ile gore o kgethilwe beno ke nyaka le mpotseng le nagana o ka re naga ya rena ya Afrika borwa e ka etela pele ke mosadi mabaka gago a ka ba fe gore ka nnete mosadi a ka itshwara ka gona dinaga tse dintsi re di tseba tse ile goreng di president re kwa itse le batho ba bana wa ba letsela ka mo Afrika borwa ka mo Afrika mo ile goreng re bone basadi ba gona go dula ka mo Afrika borwa sanka gwa ba le motho o ile goreng ke mosadi wa kgethilweng o ile goreng ra ya ra ra vote ba mmeile ba re tla ba yena mo president e le mosadi ba no lenagana o ka re Afrika borwa e ka mogela go ba le mo president wa mosadi a ka gona o bona o ka re o swanetse go gore a dieng etla o mpotse tse ka moka o le mogaga botse gore tshashing la le gone re tlo ba mola le bona mothele jo thobela FM re o butsisha maikutlo ga o se ile gore rena le sona tshashing la le gone ko o tsopolela ga nyane ko re tla ba rena le motho ile gore ngolo bile masheleng a go lekana 700,000 ka tsa go betcha gambling a lo ba le le gae le dithoto fao ke tla go otlolela yona gore o ko gore na re le bantšitse kae ka temana e
1: age nete ke gore re o sa le gona mo we re tla be ke timela ka kwa go la Johannesburg Police Department ke mo ile gore re tla be re boledishana le Tolani Fitla ke moleledi wa JMPD gona mo re bolela ka taba ya gore go tlo ba le kotlo ye le gore e ba gona re lebeletse batho ba le ba godio fatlhama tlhoto mo pontseng go ba kere ba fatlhama gotlo mo mafelong a ile goreng go tletletse ke ntletsentletse ke mafelo a ile goreng go tlala batho gona mo weng jwale re tlotla re tsinkela yona taba ye ya go fatlhama gotlo mo ile goreng ga go a tshwanela ebile ga go a dumelelwa dula o tlhoeletsebe ba Johannesburg Metro Department tle ba leka keno.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tšego letlhako
1: ikalele joy ke a leboga motšheletše ka ere ya bosupa o ka letela tše magareng ga tše dingwe palo ya basadi bao ba ingwadišeditšeng go vouta e godimo ge e bapetšwa le ya banna tše dingwe ke tša gore lekala la IDEC go ya ka Democratic Alliance IDEC e swanelwa ke gore e šwalalanywe maphodisa ka Limpopo a re monna o tlhabile go fitlha a tlhokofala mo lefelong la go nwela madila ka 8K ka ntlenyana ga Polokwane a re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
0: boipšhelobere papadi go tšobela FM le Vicky Sejamoletša
2: a ke leboga mpho motheletši wa thobela FM ke go tamiše re thome fa ka o lebelela go ditaba tša dipapadi tša Africa Cup of Nations ya basadi e tše leng gore di ya godimo lefase re di bitša gore ke dipapadi tša WAFCON mo e leng gore lebeletše setlhopha sa Africa Borwa sa kgwele ya maoto sa basadi Banyana Banyana. Andile Dlamini o re bjalo ka setlhopha ba tloga ba itukišitše gomme ga go tsela pedi ba tshwanetše gore ba fenye papadi ye ya bona ya legoro la D mo diphadišanong tša WAFCON. Setlhopha se maemo a bofelelo morago ga setlhopha sa Burkina Faso ye e leng gore e na le dintlha tše tharo mo legorong. Hilda o re setlhopha se šomile ka thata go netefatša gore boitšhidololo bja bona e bja bo e leng gore ba kganya.
3: Yeah, I mean, it's something that shows that we're working hard at training, even though it's not easy, but we keep on working hard each and every day to get the result that we're hoping for. So going forward, we're hoping that with the last game, we'll get the result that we've been working for.
2: A ka le lengwe Tanzania tla be ra loka le setlhopha sa Ivory Coast re ka tikete ya gago go thega dipapadi tša mafelo a beke tša MTN 8 ge bašireletši ba sefoka Orlando Pirates ba tla ba ra loka le setlhopha sa Durban City a ka kua Orlando Amstel Arena a ka Mokibelo papadi tlo thoma ka iri ya boraro Mamelodi Sundowns le Polokwane City ka Lucas Moripe ka iri ya botshelela ye nngwe ke ka kua lepatelong la FNB mo e leng gore le yona thoma ka iri ya botshelela Kaizer Chiefs le setlhopha sa Golden Arrows ka ntaga ke setlhopha sa AmaZulu le setlhopha sa Sekukuni United ka Charlotte Stadium yeo papadi thoma ka iri ya boraro mathapama. Chelsea e ngwadišitše moralo ka gare wa England mokapteni wa maloba wa setlhopha sa Liverpool e le go yena Jordan Henderson yo e leng gore ba mongwadiša mengwaga e mebedi yo Jordan o sepetše setlhopheng sa Brightford. Naletša naye ya mengwaga e masometharo senyane o ile a etapele setlhopha sa Liverpool o ka gopola ge ba emiša sefoka sa Premier League ka ngwaga wa 2020 le go emiša sefoka se foka sa Champions League le League Cup. Jordan Kelo gore ore o lebeletse go tla go oketsa boleng mo setlhopheng se sa yena Xavi Alonso. Ka le lengwe re lebeletse kgwerano ya nako ye telele ya Cristiano Ronaldo le Georgina Rodriguez. Ke le gore e ya gola mafelelo a beke ye ka Mokibelo le Joy o shetse o boletse ngwana gore ke nako ela ya go nkga dikuku go botsa nnete le ka kwa Island of Madiara a ke mo ile gore go tlabe go nkga dikuku ge ena Cristiano Ronaldo a nyala motho wa gagwe wa nako e telele modiro ko le gore tla swarela gona ka kwa Funchal ka kwa Cathedral mo ile gore ba tla feleletsa ka kwa hoteleng ya maemo a godimo Savoy Palace. Yo Ronaldo o na le mengwaga e masome a mane motheletse bobedi bana le bana ba babedi gape ba godiša ba bangwe ba bararo o re o be a emetse gore dipapadi tša semela sa lefase di fele gomme a kgone go dira se a se tlabego a se dira mo mafelelong a beke. Re feletse ka o lebelela go tša papadi ya cricket fire ke le gore o dirile mekitimo e le kgolo le sometshela go eta pele setlhopha sa basadi sa Africa Borwa sa Imaging ge ba fenya setlhopha sa Bangladesh ka mekitimo e masometharo seswai ka kua Peter Maritzburg go fenya papadi tša di-overa tše masome a matlhano tša molokoloko ka dintlha tše pedi go lefela. Africa Borwa e ntšhitše Bangladesh ka moka ka mekitimo e le kgolo masome a senyane motheletše re tshwara gona fa tše dingwe ka seripagare go tšwa go iri ya bosupa
0: boitšhelobere papadi go tšobela FM le Vicky Sejamoletša tša sephetephete go di tla le meso re botlišetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Afrika Borwa bolokega mmileng tobela FM
4: a boloke ga mileng nna le wena re kitimela jalo ka mo provinceng yela ya Gauteng mo e le gore re kgantšha jalo le tau ya moriri o moso thobela ba ga re maremane le amogetse
5: botika ga mmolo wa tsedi wa tsola mo khotso wa mo dibele na dile ke ba tswaka ba tle tsi N1 ya rena ka tere tsoma mo la Carousel Plaza ka kwa go la maskral go fitla Hatfield mo ela hospital la ga botse ga bona pitlagalo go ba mathata N3 go thoma Batu interchange go ya ka kwa Johannesburg mo ela hospital la ga botse N3 ya rena ga re tsoma ka kwa Heidelberg re di miste mo ona mo ela hospital se pela ga botse N14 from a Centurion re ya kuda zorp mo ela PPT o se pela ga botse ga bona pitlagalo M1 ya rena go thoma Pretoria go le yona go tsima mpuri go ba o tsotsa Johannesburg Moelo spiritual la botse R21 ke mmila wa le P4 wa Albertina Sisulu o thoma ka kwa Pretoria tere ya go bo mo sefali ga o wa tsambo moelo spiritual wa wela ga botse M4 ya rena go thoma Prongo straight go pitla Pretoria moelo spiritual se pla go tsa tshele ja rena pitla ga mo N1 go thoma magatsano nga batho interchange tere ya ga kwa Randburg moelo spiritual se pla ga botse R80 ke social gube go ya ka kwa Pretoria ka kwa moela wa sephetephete yona wela ga botse R573 moloto ya Pretoria moela wa sephetephete yona o sepela ga botse ga rena mathata ke no gopela fela gore ba le ba rena ba le gore ke ba otela diphetephete tsa bona ba seke ba emelela bola thuthuthu e sepela bodika ga mo le batheletsi ba tswela FM ke lebogile nna ke tswile selo sa ga maramane sa ya morulo se tlhoe
6: raloja
7: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena, mokete go wa le tshati o thoma ka iri ya seswai mesong le nane o la re tumise morena le tla ga swa twi fao ke le sudi la ranong go tswa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mo sesetjane maspaleng wa Mogalakwena mokopane ba ga shi ba thobela FM le ba raloki ba mahlakong ba tla ba fao
0: thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho
4: Tuna kholo ya province ya Limpopo nga ka Popira Matshuba o mema basadi ka moka go tla moletlong wa go thagola kgwedi ya segopotso ya basadi Women's Month ya bo masome shupa ka laboraro la 5 Agosto sengwaga wa 2020 masome peritsela ka holong ya Civic Center le wa Khomo maspaleng wa selegae wa lepeleng kumpi selete ke sa Capricorn ka fase ga morero wo o re go basadi bao ba matlafaditswego matlafatsa ditšhaba e ra gore empowered women empower nations mmušo wa province ya Limpopo o tšwela pele go tlhola dibaka le go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba tlege le go tšea maemo a boeta pele katlego ya setšhaba sa rena e ithegile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe a re matlafatseng basadi ka go lwantšha leuba la digaruru tša bong le polao ya basadi hala la segopotso sa bomasomešupa sa bomme ba o swara thipa ka bogaleng halala hashtag Women's Month 2026 hashtag Empowered Women Empower Nations hashtag 7th Administration hashtag Limpopo That Works For All malaitša wo o tlišwa go wena ke mmušo wa province ya Limpopo
0: basadi ba ngwaga a 1950 masometlhano tsela bomma Lilene Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams

0: le khwareng ke yone le gore ngwae go ya sibela ga bya le go thobela FM ditla le meso pele ga bokwele Olive Mthukuzi are todi yenzeni what shall we do
1: yeah
0: ke yone le gore go ikwela gona fao abenong re ya tseba gore Africa borwa ke naga ile gore re bolela ka democracy benong re ya tseba bile gore ngwa gona o dikgetho tsa selegae ditlaba di direga benong re nya ka go tseba gore bana ba rena re ya tseba bile re ya kwiša gore ba bona se se diegang ka monnageng ebile wa kwiša ga botse re tlo ba re bolaišana le bona morago ga seng
2: Dipampiri tse dintsi di nyakwa ke mang? E se go wena, e se go Capfin, la se la kwa rena, re tsopolaganyane seo Christeline a se ngwadilego.
3: Mogo madi a nthušitseng o ntlhaloseditše ka botlalo, a nolofatša dilo tsohle, tšhelete yaka ka e humana ka pejana go sena le dipampiri.
2: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tša ona. Capfin ke moa bo semolao wo mokitlana, go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
4: Vana, va tiba, o ditla le miso.

0: ke moshate wa boithabiso ka nnete wa tsebo le boithabiso ba neng ke nyaka le mpotseng mo bana ba ka gore nna ka nnete le bona o ka re Afrika Borwa e ka tshwana le naga ya go tshwana le Tanzania mo e le goreng bana le moporesidente wa mosadi ka kwa Mexico, Mexico le India le Namibia ba setse ba ena le moporesidente wa mosadi ba neng le nagana o ka re ka tshwana le bona le bo Iceland na mo e le gore moporesidente wa mosadi a ka dula setulong se a ka kgona go busa go ya ka lena ka mokgwa e le goreng re lebeletse kgwedi ye re le mo go yona ya go keteka basadi re ko gore bana matlho a bona ba botsaeng
1: basa joy ka matatu mapimpana ka matatu thobela manili jele malumi ega
2: ey mfana sa
1: ka ba bala mal ka dula sana sekolo sa tinya primary school ke bala mpata bushupa murtisha ka ke mama ho
0: adumela pabi
1: na ke adumela hore mo president wa masadi a ka ba ona ka hore le ba ka ile hore wa masadi o na le ponelo pele ke go bona batho ba ba dula ko dikolontsa ko di shopong tsa machante ba ya dikolong ba bereka ba ngo ba ba ka sacha dinyaope ba ya dikolong ba gone o yo bereka mishimo ya botse ba ba ka
0: re popopo re go rata ruri
3: nna ke nako mo go mashishina ke nako mo pangini na le 9 years old
0: hello kamo
3: enke una le president ya mosadi enke di criminals le lo tsetso tsetse bad ka mo South Africa di jama ka re mo sadi ba ba tlhale and ba strong mo South Africa e le bad e tlo ba jama e mo shetom FM
0: oh yeah
4: tsa tsa
0: mapimpan
4: ka bala manele tsaile ma hello mana ka tsana sekolo Rosen Primary School ke bala grade 250 ke dula extension 8A
0: dumela mapula
4: shanguve extension 8A
0: yeah
4: ka dumela re ka bala president ya basadi ka re na le ba eta pele ba ba ba basadi ka le ba ke le ba ka le ra ke go kwatla ke tsene ka mshato wa thobela FM
0: o tsene
4: la ke la se dilo o nge na botoko go tsa botoko ba sa di ba khona ba president ene bona ba le le talent ya kholo ba re ba ka fana le liga country le ba fana le liga le ba khona ka go mela le bana ba ene ba sa di ba khona ya dilo tse ka buka mara ene ba bona ba ke ya bo di a dilo everything right ka le rata popopo
0: re go rata ruri
3: ba ba la manle jolly go CSS
2: sa
3: ya mo country ya rona e ka nna le mo president wa mosadi ka re bona mpapira mathu ba o tshwere na ya happy
0: oh yeah.
3: Kale bo ho ya melala ba na ya hai.
0: Oh.
3: Kale bo ke nna matla senya ke tsena ke camp kwa nyane primary school.
0: E ke a go le bo ngwana.
4: Ke tsena ke mara ta thaba ta episode sa ntla. Ba ho tsena ka South Africa. Ke tsela pele ka kuji ka go bara besaji. Ke go lo ngo ri ala ngwana gawe. Ngwana gawe o jula futhumetse. A ntongolo se se se re go nakanela ngwana gawe. Ke tla sheba ga le sala ke tsaga ba ka fa ba ga fa ding le mo re se sa ke ke tsala ba piti primary school ba ke ke me bo khota po ba ho tsaka ke ka rata
0: ba ro mo ntong le ngwe na ga nela ka ka macha
3: ke le le mo e ka ka ke nna mo loka sikuba ke tsana sekolo sa Dr. Dixon Patlhele ga ke tsaga ke bo gara motse ene ke le botse se se le jae
0: o tsangwana ka
3: nna ke dumelana le South Africa gore e ka ba le president ya mosadi ka gobane basadi ba kgona ba tshwana dipa ka bogaleng ebile ba kgona go busa o tshwana le Dr. Popira Mathuba wa kgona popopopo danko
0: yeah.
2: thobela batho ba ka nna ke nna go tsara particular mo station ke ga go mara ke tsara primary school nna e re ka fuwa sebaka sa gore re be le president a mosadi ka neng ya borena nna nka rata gore motho ona a be le nnete motho ona a direle batho ditirelo a thuse sebaka sa hae a tlhokomela sebaka sa hae a seka ba dira corruption a ba bontsha gore wa tshwara mosadi wa tshwara leswika wa thinta bafazi wa thinta mpokoto kore le GBVA e dia yang ka mo South Africa ino fela ka mokana yone
5: kamachatu mapimpera kamachatu
0: kamachatu ngwanaka
5: nna ka ke nna ke neilwe mphete ke jula sa ke neilwe ka mo le primary school ka mphete ngwa busupa nna ke bona ka re na ya eta mosaja ka se gone go eta Africa borwa pele
0: re tlhalosa
5: ke bona le se ma sero ka eta ke sa je pele e wela ka looping mara ke be ke juma e ke re ka fa passage smunyetla le bona re bone gore na ba ka gona go eta Africa borwa pele ba ka se gone go dira diphapano tsa go swana le tseo banna ba jirilego go ba tsa go feta tseo banna ba jirilego
6: Hello, Cecil Chawal Malam Khoshi SS.
0: Hello, Wanaka.
6: Hello, Similar Primary School. Nakanagana Urika, Malamu President Sam Sadmo Africa Bura. Kinaka Uri Honoru Namas. Sika Uban Ja Etra Kesa di Pilidi Namas. Kalewa. Kinaka Utalama Tu Ewaret.
0: A dieta ke tsadi pele dinwa ma seropela ga botse gore a seta ba ntshwe bile ka semakatse ge o ka ba le mo president wa mosadi lo tshe di dirile le ka di 1980 mo president wa mathomo we ile gore ngila ba gona wa Iceland a Vigdis Finnbogadrio ke yena we ile gore nge e bile mo president ka 1980 mo le ile gore ba bangwe ba ra wa seno wa mathomo ka 1974 ile gwa ba lo mongwe wa Argentina we ile gore ke Isabel Perona beno ngiya bontsha gore a se phoshe bile ka sebe semaka
7: re
0: o ka ba le mo president o dumelana le yona re ka ba ka ba gona mo
7: gore ke nyaka go kenyaka gore re be le diphetogo go re bone gore na batho ba bomme ba tla re direla tshe re bona ka mo premier wa Limpopo gore ga ona ntho ile gore batho ba tloga ba ka ithoka na ga isepela ga botse jwa le re nyaka wana ga ya Africa borwa re matlafatse ba sa di kuru kuru ka tshele goreng re ba tshoga mo go tsona
0: o boletse go siese
7: age

0: are Miss Independent ke le gore re o fa yona ga ba ya le go thobela FM di tla le miso kharebe ya mopedi pele ga mo etswa go a ke mang e ka yona go shela
1: Atalia Atalia mo ana le Kalox
0: yeah ba re kharebe ya mopedi ke tshepe di le gore re o file tsona di latellana ka sepopo go sona se ga ba le re tlo ba re tsena ka rolong ya rena ya bolela le rena mo ile gore nge o tlokwa ditaba go tswa go mong wa jona mo ile gore nge o tlo re botsa ka mogwe ile gore ngolobile mashelleng a go lekana 700,000 e se yona fela

0: Taba tsa SABC ye o ikemeng o e sa tsego le tlhakolo.
1: Motheletse ka iri ya senyane o ka letela tse magareng ga tse dingwe. Tlhatse ya bone mo molatong wa maitekelo wa polao kgatlhanong le bosmos cat matlala le ba bangwe ba bane o tla theeletswa ka gorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg mo mesong ya lekgono. Democratic Alliance, AfriForum, le Vaderland Stichting Foundation ba tswela pele go gopela gorogolo ya tsheko ya Western Cape go phaela thoko molao wa go tsewa ga naga ntle le tefo ka ge ba re o kgatlhanong le molaotheo wa naga. A re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
0: O ipsile bere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: Hai ke le bo ga mpho motheletsi madume tsapa sa Africa borra sa dipapadi tsa Commonwealth e se gororile ka kua bo mafofane bya boditshaba tshaba OR Tambo ke a bona fa le tsapa sa netball ke se le gore se le sona se gororile le ge le gore o na le karolo ya ba bangwe ba le gore ba tla goroga mathapa ma Aljaji le la lehono. Re beletse tlhapa sa Africa borwa sa kgwele ya maoto sa basadi banyana banyana se e le gore se tlabe se raloka le kgono le setlhopha sa Burkina Faso shetse ke laeditse gore ye ke papadi e le gore e botlhokwa gore ba kgone go fitlhelela legato la di-quarter final ge e le Algeria shetse e fitlheleletse ba latela setlhopha sa Cameroon se e le gore le sona setse se dirile bjalo morago ga go fenya Ghana ka nnete go lefela. Algeria yona e fentse setlhopha sa naga ya Kenya ka dinotse pedi go lefela. Ye nngwe papadi e tlabe go ralokwa ke Tanzania le Ivory Coast. Serena Williams le Venus Williams ke ba ile gore ba fitlhelela go fiwa di World Cup go raloka dipapading tsa go raloka ka bobedi bobedi tsa diphadišano tsa Cincinnati Open ya go bala mathomo ba raloka mmogo morago ga ngwaga wa 2022 US Open. WTA 1000 event e raloka go thoma tsatsi la lesomete go fitlhela masomepedi tharo kgwedi ya August go ra gore yo Serena mkgwetse ya Grand Slam magama a semepedi nne o tla šomiša dipapadi tše go itukišetša dipapadi tša US Open. Bobedi ba na le difoka tše lesome nne tša go raloka ka bobedi bobedi le tše tharo tša metale wa Gauta wa dipapadi tša di-olympic. Venus ka mengwaga e masome nne tshela le yena o file tumelelo ya go raloka diphadišanong tša raloka ka o tee gona fa diphadišanong tše tša Cincinnati. Ka le lengwe re lebeletše na le tšana ya maloba ya Africa borwa setlhopheng sa baraloki ba mengwaga ya ka fase ga e lesome seswai propo e le go yena Dean Butters yo le gore o fegilwe mengwaga e mene morago ga go šomiša seokobatši se e le gore ga se sa dumelelwa ka nako ya dipapadi tša Graven Week ngwageng wa go feta. Yo Dion ke le gore o a dumela gore o šomišitše test joint ka ge a be a na le ditlhabi magetla gomme o be a dira seo e le ge a nyaka go fediša botlhoko bjo le gore o be a bookwa gomme le kgotlagalemo le kwane gore o dirile seo ka maikemišetšo. Kotlo ya gagwe ke go tloga ngwageng wa 2025 kgwedi ya August go fitlha ngwageng wa 2029 kgweding ya August a ka se raloke. Re lebelele fa le lege re feleletša mohlatlhi wa baraloka pele setlhopheng sa the All Blacks le go wena Jason Ryan o re baraloki ba setlhopha ba emetse baraloki ba Africa borwa ba e le gore ba tieletše ka scrum sa bona e fela o laetša fa gore setlhopha se tla leka ka mokgwa o se ka kgonago ka gona o netefatša gore ba lwa le setlhopha sa Africa borwa. O bolela e le ge ba ya o raloka ka labotlhano ba raloka le Stormers ka kwa Cape Town. Ryan or the set pieces tša setlhopha sa Springbok ke tše le gore di tloga di tieletše e fela New Zealand e maemong a papadi go tla go kopana le tlhotlo yeo e le gore ba tla kopana le yona go tswa go setlhopha sa Africa borwa Springbok. Motheletši tše ke tsona tše e le gore be ke go swaretše tsona tše dingwe tša ditaba le theletše mo mosegareng wa letšatši. Ke a leboga
0: o ipsile bere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
4: Master V, ke nyaka ka tilia data e ka nthusa go gore ke khone go like le go subscribe manene go a ke a rata go di channeleng tsa YouTube.
5: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
4: Oh, Master Vicky, go tsa ka e tilie.
5: E go tsa gala fela ka go Voda Pay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jong pele.
4: Ah, ke tla dira bjalo.
5: Bona le di piela no. Further together, Vodacom.
6: Linda Ball now to the captain.
7: Tsile ya katlego ya Wafcon ya tswelela. Ye ke kopano engwe yeo e tshwanetse go lebelelwa. Ge banyana banyana ba tla be ba kopana le Burkina Faso mo thulanong ye bohlokwa ya dikgato ya dihlopha.
6: All South Africa scores.
7: Ana Afrika Borwa e tla tswelela ka mogwanto wa yona wa go ya dikgatong tsa magaolakgang. Thega banyana. Bogela Wafcon ka go otlologa go SABC. Bogela Burkina Faso ge e kopana le Afrika Borwa twi. Go thabela FM, SABC 3 le SABC Sport Channel. Ka la nne phato ka iri ya lesome bosigo.
6: Re tile jane.
7: Dikgotlhagadi tsa Afrika twi go SABC. SABC Sport ke mogatsi wa semmuso wa Wafcon 2026.
8: Atona kholo ya province ya Limpopo nga ka Phophimre Ramathuba o mema ba sadi ka moka go tla moletlong wa go thagola kgwedi ya segopotso sa basadi Women's Month ya bo masome shupa ka laboraro le la 5 Agostose ngwa ga wa ketepedi masome pedi tsela ka holong ya Civic Center le bo gomo maspaleng wa selegae wa lepeleng kumpi seleteng sa Capricorn ka fase ga morero wo re go basadi ba o ba matlafaditswego matlafatsa dicha Empowered Women, Empower Nations. Musho wa province ya Limpopo o tswela pele go tlhola dibaka le go matlafatsa basadi ka economy gore ba tlege ebile ba tsee maemo a boetapele. Katlego ye ya setšhaba sa rena e ithegile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe. A re matlafatseng basadi go lwantsha leuba la dikgaruru tsa bong le Lady Pulao Java Sadi. Hala lase hopojo sabo masome shupa. Sabo me. Basora tipa kabo galing. Hala la. Hashtag Women's Month 2026. Hashtag Empowered Women Empower Nations. Hashtag 7th Administration. Hashtag Limpopo that works for all. Malai jawo utlisha hoe na ki musho wa province ya Limpopo.
9: Ati
10: Sadi bangwa ga sekete magolo

0: bar me matswale bona bona batsamela khousi bar le sakale a swa mashima a swa bana shi baba fapane bar e ta me matswale puche gore na hone jwa le re ba nyaka bo matswale ka ra ditaba tsa rena na ba matsala ba di wele sa biro wa se ba re kenge ba re madi a simetse metse a simadi ara gore ngwana ga ga ka swa bile le molato na ga tete pele go ka uno uno fu go tlhaja le se ro pe msadi uno o dira se ka bona se ka shumela motse wa gago wa ba tsaba bona ara sa botsa motho go njwale ara go tsa motho go lwale le bona re a fa go tlhaja se se bona ke le mogile gore ka nnete ba rwa ba rena le ge ba ka dira dilo tse ka reng ba tshwenya tshwenya nako e ntshinyana le go ka tla wa mpotsa wa tsa re humana bile o ntena nyana bua o ra re motho o nya gore nna ka go di shangwana ka ga botse ke ka fa o nya go tlotlwa a tlo senya ngwana ka lena mopela ga kumulela eh ka ono bo mola he ono ho le ba no ka se ba botse nga se re bo ja mmemma ba go
1: wow
0: ka la gore ga le tlo di lutse
1: ra rula ditaba tsa lena le motho
0: a go e no ba joale dira ro leng ka mkaga lena ke le di thomile ebile ke lena le re furileng la re bitsa la re tlang tlang re bonane eng ka nnete re a ratana ba le botsiša batho ba le lebeletse mela re e rena re a ratana ba ba shimolo tsene monate tate ke fa siminya ena re me matswale ga bele metsetse re kotara fela mo go tsa go yona e riela e re ya senyana go sele dumelang go tlhomela kabele le gona nela ka leina ke nna mashupso ga mnyamane nna no ke la ga go le botse nna la sidibeng kgwedi ya botse kgwedi ya basadi dumelang lena basadi dumelang basadi le go pula re matswale ke mosadi le yena gore tlhapa
1: a re dumelang basadi ba reshu dumelang go tle mo le ka balele gona nna nna mpitse maiselo ga maša mpitse nka rata sa sa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena parepare ke mokgatso wa metlebe yane morodi ya tau ke ena a tlhokometseng sediba se re a leboga re leboga theletso ya lena re le kgweditse le theleditse ke ka fawe re no reng re itišheletsa tabe re re ntle le theletso ya lena sa le moya aa ga sena boleng ka nnete sa le moya e no ba lefela la mafela re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimoso ba fileng yona re be re buise re leboge ditaba tsa grasenyane ka mpho wa morazwi o re tla ditela ka riare somme re a lemošana fa batheletse le a tseba gore ka kua sa re se ka kua taba yela ya go iša dingwalwa tša motšhelo e thomile pele ba le lemoša ba le lemoša rena be re re a wara thaba AI she artificial intelligence she yona
0: e kaona fajadilo e bi a gabotse wa tseba
1: ba ba bana ga nne go ishumisa gampe
0: eng go humanagile gore mola o thomang nako ya go ya ka kua motšhelong go kwala go tlatsa ditokomane tse botlhokwa go ba dingwana tse di botlhokwa tse leng gore motho swantse ya ditlatse ge le mošomedi wa mo Afrika Borwa mo tabeng tsa motšhelo gomme ba lemogile gore go ne le ka mokgweleng gore batho ba jabetswa go ne le se go thweng ke sekeme magagešo ba jabetswa ka mokgwanakgwana wa gore basenyi ba e leng gore ba tshwara batho dipoo mo tabeng tsa mafaratlhatlha ba jile bogale gone jwale hei ba ba rothotha go batho rothotha ka fa magagešo ba remeletša gone o kone o nna o sa ele mo gone o nagana gore ka nnete o bolela le botate maubane ka kua goba motlhomo o bolela le botate semanemane gona ka kwale go se re a se bona le ga tete kudu-kudu mo tabeng tse lena ba e leng gore le šomiša kudu taba tsa online ka fao ba tloga ba bolela ba tlhame gore tlhokomelang ba re gone jwa ba re galenyana bo tla bona ka mogo taba tsa bona ba dingwalang ka gona go ba le diphoswana mola le mola ma godimo ga seisimane se batla be ba se šomiša ipe gone jwale ka baka la AI dilo di fetogile ba ngwala seisimane se se bose e le ruri wa ba re gane go o bolela le batho ba magonte go se re ae ga se batho ba magonte ka fao lena batho ba e leng gore setšhu lengwa diša ba e leng gore setšhu leša ditokomane tša lena ba e leng gore ba e le gopola go dira ditaba ka online tlhokomelang ntšhang matlho dinameng e ba botlhale ba go fetišiša mo o gapeletšago ba botlhale go fetiša AI e o bona ka ntwanyane nnyane fela gore ae e ka re a e tsamaišane le nna e ka re a se yona ka fao re tlhokomeleng mangwalo ana goba motlho mongwe di-email tse di tla o tsenelang mo e leng gore ba buša dilwana o se ka anama o lokologa ntle le go tlhoka bonnete na a se phoso go letsetša ka kua ba motšhelo wa re ae nthušeng ke humane email she yona e re ba tla go tlhasela gore re e tseba ya bonala gore e tlile goba re e tsebe ka fao a re tlhokomeleng magagešo ka baka la re a re ge go ikhumana re diretse motšhelo phoso ka baka la gore gore re dirile phoso a o le ntseng wa botlhoko o kolota motšhelo tlhabirwa wa bone nne ke o kolota wena ke ne taba ebile a ke ne mothata maara o ne ntse ngwe ya o se bolele maara go kolota motšhelo go ne le pelo e ntsho ntsho ntsho ka fao a re tlokomele ba ile gore sa ile engwa diša ga ba le metse se re ke re sebe senyane fela go tswa gona e re yela e re ya senyane dilane rena se ke bala shoota le ga tete le nana la gago le bo se le nana la se di ben re go pela re tšile le kono ke le tšatši la la bobedi go bo se thwa le nana le bo se ba gona bo tsamaishana le go matlafala.

0: e namile kua pelenyana kua gape ge e le ke lefa motlhala ge e le gore o rekile diaparo um ka moraga kgwedi tse pedi tse tharo ngwana o la sule di a mopatagana nna o ile wa ikgwetsa mo seemong sa mohuto na a re boledišaneng batswadi nke re no bolelang re no kwa maikutlo a lena gore mo tabeng ya tšhomiso ya mašheleng bonnyane o šomišitse bokae na nomoro ke 06 00 02452 06 00 2452.
1: Ke maore tlo o letšea gona batheletše ba rena ba thobela FM ge le thomile go letša re tlo letšea gona morakwa gore na e ka ba le gore lena le tšhašaretše go go kakang e le rile go kwa ditaba tše di bose la namala tshwara ke taba ya lereko nna le rekile-rekile jwang le rekile-rekile jwang motlho mongwe taba e kgolo ke thuto magageswe godimo ga taba e re rata gore le dilemoge taba tše gore re tere kgone go ka bolokelana mola le mola ntse bora ke re tšhelete a e šome fela ge lesea e sa uba leseana o sa tlile go gola o sa tlile go sepela o sa tlile lena o sa tlile go fisha-fisha e ke a tseba re a see batho ba nyaka e go ka mara o sa tlile go fisha-fisha mošate thobela FM re a lotšha re a lotšha papa
2: le ga le bona ra le ene le bolo le
0: tsona
2: sa ga mthombele ga monobotsi ga mthombele ya la
1: regile mabinjo ngwana mmadina le tsana le dina le tsana
2: regile le ja it's after my 4-5 months that I'm like
1: that
0: ah but
2: ani ga le motho o na le 3.5 years so apara di apara ja 6 to 7 years
1: yeah
2: ay so go away so ay
1: nero o re bo papa ba bang o re bona o re o ringe manganyane batho ba mdimo e skala go iphelele ja ba le motho o sa tlo gola
2: eh ya ba ba tsela guru no to to ele o tava ba le mona go di fomo tsho mo ha
1: ba
2: o tava le tsela za go fomo tsho mo ga ra ke ba le ke maina le ya ni
1: okay
2: ke le ke le ke le ke le ka tsara ntini ga di lokela ka re tse di dula ka mo tsho ba ba di apa ya
1: gore ma di bo go
0: kore kore o no ba le tabela ya gore gape di ne le maina ina ene bjale ke šomitse tšhelete ntši di bonala di saletše mpsha
2: e saletše diso because a diapara o ya kae 4 months ebile ntši ee di bofeta jale kare aa re tabe ra tswela ka mo
1: I'm going to go to the house.
3: Go le tsa rena bana ga na rena experience tabe a ya paro bana ba ho.
1: Eh.
3: Le bula le tsela ga mo nela la ga mako sa na ya.
1: A re ke la mo gele botse.
3: A le na ile ntla ga ya tabe e ya gore gore gore gore ge o tsene ka shopo o no bona ke ya paro ke di khatsa gante a ya kwa pele kwa di dogo ga ka kwa.
1: Mm.
3: Sa mo babisha pelo ke di eta gore ho tsane di eta ke tsane di tsa maina ina ke ya ke re bona re maswana re nya gore bana ba rena ba rona ke eta ke tsa maina ga na iwa.
1: Yeah.
3: Yeah, iwa le ke mo gana iwa lo. Kwa pele ke tso ga ka ka ne a ro tshela le tso re papa ga di ke ya ba.
0: Yeah.
1: Eh.
3: Eh. Ya ba. Yo ke na le ena preta ga ni ba lo ma bana o bolela ka taba ya go fisha go be a fisha ka kudu motho
1: ao
3: o be a fisha ka kudu ma bana mothere jwa le ena toropong gante ke a bona gore motlho mongwe a nyake toropo
1: batho ba bantsinyana ba ne le o he batho jana ba ba re selo ba mara se bothata bote
3: No, I don't know what I said.
1: I would have a tongue. You can have all Baba Mari. Hey, my love, I'm going to go to the hotel. Hey, I'm going to go to the hotel. Hey, I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to na ke bone ke re ya shumela re a ka go re khuma motho ele re go sasa santsho ye mmolong le phetse ga botse sepela le yena sepela le mosha to thobela FM
4: ba di rola masago
1: papa
4: o sele ga botse a kere
0: go sele go sele ra lena
1: re o sele
4: go jale sa di rongo mbo ke mo wena le masago

0: la re ke ngwanyana sho kharibane ntsa re ifile ke re gile ya paro je ntsa ke mokana mengwa ge mebeli ya seta ke fuwa kharibane ngwa gape le bona ke sa tsone le kera ka ya paro je ntsa ka nna ke se dikere ke le gararo ke ra jala banyana ba latela
1: eh khane aba dibie
2: Bari via mara ba romolo mo sanjo ra di jara. Yo. Eh. Yeah. Eh. Muti
1: ba se le botsa se pasho, ka jemtsa.
0: Ke poso e golo wena mahlako ka bakala gore lo je di akura mala ene gore wa bona ba jwa le mashi.
2: Mara bana ba gago, bana ba gago, lesa o reka je tharo tse di ntshwa, o sa sala reka je pedi, o sa sala o tla reka etse. Mara go khona go di aka moka ke bana ba gago a kere.
0: Masapore re nre sa tie tela ja gajana ra pesha o mongisa ke mokara ja sheleng era go nore ka maswana ka re wa bona dilo di a tura bana ba santse ba tsele ka maswa go re ba ka re a bo mma go bona bo mma go bona ba tsanya kwa wa musha mahlako bo mma go bona ba no kitima le a ba tsanya kwa musha
2: eh
1: a wa
0: le bona le so le mathi enga mo ipenge ga e dikwa ga phatla mma ka dikwa go tshile tiri
2: re le go ile re le go so le lena batho ba nna ba banna lena le ngusha botsa lena ba banna ba ba gushishe botsa go di ba batseneng ka moka nanga ne ke ba ratile ka moka ga bona lena ba leng le safofa ka dijogo le bona o ka re bana o botlhokwa re le ba rekele batho ba banna hei bo papa ba letseneng ke ya lerato a keke a sena motho wa o raloka ka lerato mara la ka ke leisha go lena tlhe batho ba mpile ke kwa ke gatlhega my love is all I have ke gatlhege ka mogolo tlhokomelang bana ka gona
1: yeah.

0: lena lo amelela ka pila
1: Thobela FM mo shetho wa tsebo le boithabisho
2: so ye masema medi fela go ya go iriela ya le so me re tlhogare le bogaba ile gore kgetsile go thelela tsana nna wala sedibeng ke nako rena o tsena karolong ya rena e botse ya bobotse le wa le moaparo bobotse le moaparo ja tsile le khone magage sho ba sa dire batameleng ya ba sa dire batameleng e le go motshikudu le go motshikudu mola ibile gape gape le batho ba bopapa ba ile gore le ya tsena re tlhogare le amogela ile ruri ipia setu se skaka sa go tswa go basading a re se tabele le ga tete re ratha go bona rene le lena jwale ya na yeye
3: e nya ka bona beng
2: ba beng ita etsa ga no mohlo mongwe le bo papa ba go nyanya o ne le bo papa ba go nyanya bana jo ya khone
3: e nya ka basadi
2: ora ro se jeno mwana tlhabira ba o se jeno mwana o ka shalo mo o ka shalo a la re mwe o buka o ka mo phaletsela
3: ke kere ke ile ka batla tlo mong a bolela
2: yena. Ra o tsharisho.
3: Ya re a re a wa ke no mo kopisa manna.
2: Le tsale.
3: Eh.
2: Sho.
3: Kararai. O no mo kopisa.
2: Ka o khumana ga o sha gore nya tsheko wa seka. O seka o ikunula.
3: Ra tsha go rasedi tsha go rasetsa o no
2: ra. Ka re o khumana se go ba ka se khumana makuchana rena. A be kwa le ke se go ba se ro pesa phala wa tseba.
3: Ha o tla ba khumola.
2: Se ro pesa phala mo. Mo ri gare ja papa. Mara se re tsa go re bolelele na batho ba basadi dumela.
3: Mhm.
2: Wa tlhapega. He? Wa chepega go re wa chepa o le motsoetsi ruru wa go nyantsha.
3: Mhm.
2: Ke le ona tlhabire o se tla ka wena.
3: Oh, re botsisa bomma re rena go kana go e o be go o nyantsha. Go ba gone be le ge ile gore wa nyantsha. Na bo wa parega. Bo ikwa o le ga botse o ne le tshepo. Go ile bathong go ile sethabeng go ba o ile mabenkeleng go ba bona ba gare o itebelela gore na nama tutu a tuna a bonale a kere ba re go ne le dite wena sese wa di tseba go ne le tse le gore le kgone di šomiša la dibja pele ga go apara
2: go le mma wa
3: nyantšhao bele ar queen my temagolo ya re lena bomma nomoro ke 0600002452 0600002452 a ke tsepa gore go taba le tata ya tsenang a thoma a nyoko re botsa maitemogelo a gago mabapilise
2: motho le jwa mathomo shwena moshate thobela FM re a locha
4: re
2: gone le kae ma
4: gone mana re gongwana ka mo Pretoria ha ke molee
2: re a lamogela mma
4: a wa dikobo tsa batsetsi di bona dikaka ke phatsa botse go khumana mo gare mo e ditshipilo ka re ke lebe sethenyana ka mare ka mo nampilena le lefobana wa pere wa para botse wa sathela botse wa lokela ka mo gare ka mo nampile mo nye ntsha o sa thaoreng ke ya tsika le ga o sa nya ka khona o sha mo di mo nampile wa ntsha ngwana nyanya wa re ka taxi ngo re go ka a wa dikobo di bona ba sadi ba tswetse re lo reka dikobo di bona o bukhumana a o bile o bukhumana o re go phakeng o re ka molong go ntsha inyantsha tsa ngwana ha o la sibelela
2: pele se mabele ba le ba masu ya mantshintshi wena o a pele na
4: batho ba le
2: masu o re sa tsere di gangi o le o sa tlhagane le male mo thabiri wa rapo a sa re o fresh o di makala o ikwa borutho gore dilo jam
4: di dilo di ona ina gore eri thoma re le mmeleng re itukise ngere o na le possibility ya gore a ka ba mantsi a ka se ba mantsi ana ka kwa dilong tsa bana ka gore di shopo jana tsela tsa bana fela jena o na le dilo mane dilo tsa botse gore o fumana o a o te thole monyala o itsebetse bi
2: a re ke ka re ntse re jwa re na bo le di tsaba ka moka tlhabeng re o robole di tsaba ka moka e bole di tsaba ka moka re motho ke go ithukisha motho ke go ithukisha motho a ithukisha jale re nyaka o tseba batho ba bomma mo letlong la gago la go ithukisha na o ile ka nnete wa khumana tsatsi le lengwe o re papa re wa khumana o ishetse le mmepe mosi mo polaoseng ya gago e tshweu re tlhalosetse moshate tlhobele tsela lotsa
5: Tobela hafu mjani.
2: Mikwana mjani but.
5: Kwana ntoko zo ndewe.
2: Oh.
3: Awa ntoko zo. Utibe.
5: Asisuru.
3: Ere kito kita kata kabote.
2: Kwa mho.
3: Oto milo lecha kwa. Tama momi so mbala.
2: Ay, ari.
3: Kwa ditale miso. Ono zana ari kina ntoko so mbambu. Kwa bari ntoko so zana ditabe ngu. wa le mo ga gore a e mo a se mo ba go leletsa na mile a e dropa
2: e mo shato thobela FM re a locha
6: ba bana le kai
2: re bona le kai
6: wa na na le tsini le se ma supe
2: a re ma
6: ga di ke a di khala ka mo le tsima di ro
2: ga di
6: ga di kholo
2: ga di kholo
6: Awa, saba kuri, mwetweki. Kungwe padima. Mwetweki aje mkabose, mkabone, mkisipa.
2: Akadi kola.
6: Mwetweki aje tapa kola. Ako mwetweki aje natiwa aje ya buwena za hao. Mwetweki aje mwetweki aje katisha, hape lere tari riklewa na wana. Yatwara yitikara yukumana mwetweki, oo karikuwa na ariwa.
2: Yeah.
6: Re tsere mo tere ho mena motho e re re ho nna tla tsana para tsoma o nya ka hore na gane motho o ke se tsapa dikolo wa ke ba tsho mmm ho wa mo tsi go phadima mo tsi go thapa a shipa ba fa matsela a ka di poti tsa ona
2: mmm
6: la e mala ri ki
2: mmm
6: ho ho bo tsi mo tsi go ha matho
2: ya
6: Ee, ke tsiko wa ma thosa ka yohumana. O mo go tsira teng ka o tsipela na tsile matela le ke le tsapisa ka kutsa. Awa, a e, na ke hana ka di phala.
3: Ah, o ga di go.
6: Ke hana ke re ba sedi. Eh. Bona, ya le ya na pe bona, a go bo mmeme, sa go pe le sa.
2: Mm.
6: A o tsheng tse mo ri, ko mo ra o na le o tlo fumana ngwana o bo tsana tse o thapa le. Na pa re humana ngwana. Le bana le pa.
2: O iko go rope.
6: Iko go rope re go le go thapisa ngwana. Mama re go thapisa ngwana.
2: Ga di ga di golo, ga di golo ba tla rena nka na iko go rope o nya go thomisha. Nya go thomisha.
6: Ya nna go thomisha. Mo go tsene se a phele a le average.
2: Ya.
6: Eh.
2: Re le go ile ga
6: di. O nya ntsha ngwana o wa tsena kholo ba re ke dimela ka e kae. E ka nna tsena ka re go thapa ba. Ila u lukile mo bophelo.
2: Re le go ile re le go ile. Re a leboga re leboga. O tse tso ye le se mestaro ngo ya gone iri yela iri ya le some. Re bolela ka taba ya bo mma ba ile ngore ba mo le ga tollela la go nyantsha bana. Re rena go a tlhapega go a chepega na. He? Wa tlhapega go a chepega na. Mm. O ka gona go tlhapa wa wa chepa wa ba re ba bolela tshaba re bana ke a nyantsha go shema shema ga jwa mo shate thobela FM re a lotsha
7: tsamela tsena
2: tsikwe a ga mama
7: le kae
2: bana le kae
7: le mola na ndi nga ba ndi mo tsendi
2: ha o ne o
7: le kae
2: bana le kae
7: re teng
2: eh
7: na na ke go bolela kwa ke sa le mmana na khale khale ke no ba buimana wa uithata le go tsetseng ba ka kana ba motsetsi o mo botse wa o tlhapa
2: ya
7: se breke se nka mo di shopong ga mona hona le di aparo tsa rena ba tsetsi wa reka botse wa aparo wa ba nice na mine boy boy halla mola le mo batho wa nna fatse wa monyanyisa le motho bila ka setshepo re go ena mme nnana a kere solo muka SSKG ka setaritaro ba tsetsi tlhapang tlhapang ba imana tlhapang tlhapang
2: ga di etsa tlhana ke dilo tsa gage waka
7: ga di etsa tlhana ba imana tlhapang tlhapang ba tsetsi tlhapang tlhapang
2: a ka nnete wa resha basadi le a ka batho ba rile ra ra bona bothata o feta ka baka la rena batswetsi ba o humana re sa kwane le water metsi
7: Hey, tu ho tsetse brodi wena ho na le bapetsi ba bang gore mo lebele tu nore mara ruri. La mile le tsalela la modimo he le ka lefatshe le go bona ba go hore metsi ke bophelo. Wa i bona re jang mari mitini?
2: Re le go.
7: Ka me mo tla le dilo tsela ka mo di shopeng tsa bana tsela re di bia mo matseleng di thaga dilo ditho wa ba botse wa ya lenyalong o le motse ito mo botse wi o iperekile botse mo matseleng mo ka ke bona le lo re motswetse.
2: Age.
7: Wa re makeup wa ha wa re muriri a wa le bantate ba le ba tla bona ra wa sa di wa ka ke motho e tsomo botse o ka re nke ba philana le bana ngwa ha le ngwa ha
2: ba sa di re le boga ba sa di le tsene le kwa gaetse ba sa di le kwa gaetse ba ithalusitse awa ba tswetse ba re tlhaka tlhakaneng ba ileng gore motlhomong ga o khushishe ge gore re ya go ba re a boyana awa a ifele ba re go a kgonega ba re seemo se o se ya laolega re ba ka thoma ba bolela ba re na sa ka ra kwa motswetsi wa go nkha bosiwa le wa o khaka mogongkhang ka ona o ne emekwa enke ditsena ka modijwe ka mo eh tswela pele ithate motho wa msadi e bona e tlola makhutshana uwa a nopelele a kwagale e diwe tshaba yela e se si ne wa e bolelang are tsatse ba lo u tla do phela rile tla re bone e yo tshaba yona ke yo tshaba yona e ke no ra hore ka hanu re wa sadi o le fela bua le rena batswetsi rena me re o butshisha ka kua hore na ditsutsu di tsamaya jwang le mokomokomo e sepela bua ke ka baka la hore o tsebo re go le ka mogwana o o sa le mo dilo di tsamaya botsikudu o tla re o sa re phaphara sa re ke motlhomile wa kwa bare ba ke gore bare emisha emisha wena o ya go di la ngwana o weng a o marira go le bongaka ba re ya nyantsha le go le jwa la kere ba le re ya nyantsha se se go le ke go le mmago ngwana a no mo nyantshang le go le ka mikhutu Deborah Cox who do you love who do you love rato le da watsadi

0: se maemo a direga basadi ba bolaiwa ka bontshi bana ba bolaiwa ka bontshi re fela re iputse gore na bo se bo se nze ni re dirile inyi a o batho ba modimo go tsena ye ya molaetsa o mogologolo ka le bo ga tate mduguzi moyo ga go ithobalela ka khutso nnete bo she ya bolela tlhabiro ba rena re dirile inyi ana re dirile inyi le fase le batho ba modimo ba le re ka diang gore re lukishe ke ka fa hore ya maya mari kopana le bana re kopana le basadi re lukishana mana gore re ka lukishana joang gore re tshola re tshola re sa bolayana a a le go tsaya ene le ditaba tse di ntshi re tloga re le boga ba ile gore ba tse ba se shona o reng o reng
1: bare ega o khoshe se se tse ba se shona
0: khoshe se se
1: arat tarwa taura
0: he o taura
1: o taura ke re ke go bolela
0: ka se shona ere ke le se o ba ke na go re go mpho morasi.

Primrose Mota yena re le rato ba rena ge ke bolela ka le rato la magontha ba ra le ne se gopile ga tete dumelanye dumelanye na batho ba basadi go di ke basadi a ka sena basadi le ba kwa ba galagala ka mogomo kaka basadi ba tsogile ba itirela tlhabira ke kole botlhoko mesong ya le khono ke tlhakane le mongwe wa basadi re se se gale go nyaka ke rena molatukeng uri gone le mosadi tsoko wa mo writing o no dula ka ntlong wa go pula tabe ya motho o dula ka ntlong o se go kopana le batho pele ya direga mafelong a mangwe magagaiso ba rona le mosadi tsoko kae kae o no dula ka ntlong ga e jwa ke ga re tshalo a yo tswa mare kwa khutlong ya legora a bua boela ka ntlong le ge ba kaya ba mokokotela ba re tlo bona breadwin o gana le go jwa ka ntlong wale ke kgatello e kgolo ya monagano ya leng ka gare ga yona ipe maraka ka baka la polelo re no duma gore o tla khumana thuso ka gore o nyaka ditsebi tsa malwetse ya ditlhaloganyo o nyaka ditsebi tsa badirela le ago re ko gore na e ka ba ile gore na molatokeng ka re taba yona e gona tlhabirwa jole magagesho ba sadima tla falang engwe re lo tse di re tshwenyang e leng gore ba bangwe re nna le go gopola gore di dira gore re be ka fase ga kgatello ka fase ga tlaisho ke leng gore fela re kopana le tsona maphelong a rena ke gore rena re le basadi a ri matlafatse go lekane re sa iponela ko fase go ne le basadi ba bantsi ba go etsa nna ba ileng gore a re shome go lekane ra gapha mphufutso re emetse go ka thushiwa mohlomong ke ba lekane ka nako e ntsi a kere gore ba lekane ba botlhokwa le nkwešišeng ba tloga ba le botlhokwa upia mosadi ke go itirela magagešo kgwedi ya basadi re tlo kwa basadi ra ba ra kwa le ba go fofiša difofane ra kwa ba go sepetša difolamatšhini ra kwa ba go thoma dikhampane tse dikoto tse dikgolo tse di kaka o bo o sa tsebe gore khamphane yela goba lefelo le la go šomela ke la motho.

0: khonega ye ba re ka nnete o ne le batho ba bang ba ileng gore ba kgona go rata batho ba ileng gore shetse ba ne le batho ba re ba rata batho ba batho
1: yo
0: tlabiro a re ba re tla ba re sa ka yeuwe
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: a ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
4: mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le boka mosofa mas academy dimema ba soba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
3: go tloga le khona go fela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso o tee go ya go ye mebedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
4: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM le boka mosofa mas academy ka go shumisha hashtag youth in farming
3: le gotla la ba hlodi go tjodi tshintse tharo gape le boka mosofa mas academy le tla kgetha ba gathati ma ba leng re batla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
4: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo gao ya timo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
3: growing the farmers of tomorrow
5: be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: mo shato wa tsebone bo ithabisho
7: gore be le betso ke e jele so me se so a iribile iring ya le so me ti e ke fitla mo go go gane ge tse tabang ke re se ke go botsa ke re an ke re tse dilala khono ke tse dilala sasa ba tshofe ba khotsa tshelete ya bona ja tindela le khono bele ke kirile ge ke tla ka mo e ke e re tla mo ra feta le felotsoko e le felo lela go go ita ditire ba ba gakolo ba ba yetse ditulu montle mo ba dirile mothaladi ba dirile mothaladi ba le ke a botswa gore gape ba gakolo ba le ka mogo ba to ba golela gona ka kua di karata tsa bona di ka keng skumane go ya kwa hey ke keng hey go ba perita ka yona mona ga ba mpotsa oh all right re tla bona bele wa ka gore di go thweng ba gekolo ba lege go ra re ka nako ya bona e gola ba ya gona ka kwa ba ile ba dira mothala di gona ka kwa e bile gore a bo e bile ba ba diretse le dinwa mapodisi di la ba di ba ile mola bele nna ke botsa ke bola la tabe nngwe ke re na ge mogekolo a tsere karata ya gagwe a e file matšhonisa o gore re ka matšhoniseng ka kwa na ge re ka etsea ra mo tseela ba le ba sasa ba mo tseela ba re e itliše wena go ra gore ga o sa e tlhoka ye ga o sa e tlhoka karata e fitlha bjang ka moo karata ya mogekolo e fitlha bjang matšhoniseng go ra gore a e tlhoke tšhelete e ile bjang go ka ba le lebaka mare la go kwagala le motho a ka re botsang le motho a ka re botsang a re a ba gakolo ba we he gore e fitlhe mo we ke ka baka la motlhako dilobedi sa kopane e be e le gona go tlatsa-tlatsa mo go shotang bo o tlhaelelago e ka ba lebaka
0: mmale motlhabiro wa tseba rekeng kere ke duma ka reng kebe ke ba bone batho ke duma go tseba gore na batho ba ba dutseng mo we ba go ya gona kwale botsebotse ke batsofe
7: babanna
0: goba ke batsofe ba bagekolo ba basadi na
7: ba bagekolo le ba bagalabi ba e kwa
0: ale ke dikwa ke sa tse gorena ke tla reng ka yona tlhabiro motlhomo tatsile lengwe re tle re ke gorena le na batho ba bagolo ba o humana motente ba ile ngore le tshwaretse ke bo machone sa di chedi karata go rile a ke tshepe gore le ka botsoga ja tshile lengwe batho ba go gore ba a shetsa ba bantsi ntle le ge a merile tlhaologanyo a sa kushishi dilo tse ipe mara batho ba bantsi ga o tsena ka ntlong la mathomo o thoma ka o tsheka gore na karata ga go sa le gona na Joale ngane e fitlile jwa mmola ene bale
7: ke yona taba ke rena e fitlile bya
0: mmola are na go tshe ya se re setsebang sa go kwa gore ba wetsa ke rena bana ba bona ka re a dilo tsana tsile pele machone sa le botlhoko bua le go kuku ke ya bakwela mhlo mongwe bile go ntjole shetse ba dirilwe gore ba kushishe ka re ke tshwanelo a se tshwanelo a se tshwanelo le ga titi e bile le lena ba shopo ga shopo we ka tsebega Ilo ba le mathata ka bakala gore a se ka mogoso ntse o direge ka gone. Shopo ke gore ke sha ditsweletjwa a se a o tshwara le bagekolo dikarata. Le ga tete. A ke na malaji yena re khilelo. Ai a se re fetse ka yona ja jile lengwe re tlobelela ka yena.
7: Ya tlhokela.
0: Ya tlhokela.
7: Tlhoka politician.

0: le bone ke o kare bothata ke eng ga botsebotse ba ile gore le ne le wona muta o le o dirileng go le ka go ka otlosa wa diragala eng re tlo bolelana le Pudie Makgopa yo ile gore ke setsebi sa tsa meago gape ke morekisi wa tsa meago re tlo bolelana le ena ka moraga a siripa gare go tswa iring ya le somete e pia gone bele o beile tsebe o gore a kgone go lekwa gore na e ka ba lena le ne le mathata mokhuta ma re sheditseng muta ka ntlong muta ka ngwakong nomoro ke 0600 02452
1: ebile tlhabiro go ka tloga go thabiša ge be batho ba ga borena a ba itemoge le meuta ka moladintlong epia mara ba bantšhinyana re a tseba gore ba ne le ona muta o ba o humana ka moladintlong ka mo ebile go ya ka dimadiboledi go nne ka mokgwe le gore o ama maphelo ka gona motlho mongwe gore nga thela tsebo e uwe o ka nona maoro botja ka yona gore na ebile bana ba ka ba go tlhola kamka ka re ya kgonega moshate thobela FM re lotšhitše moshate rata go kwa ka taba ya se go thong ke mold ke yona muta ka montlong nna e ka ba maga ya lena a gabotse go ba bona le gaeng la gago o tshwenya ke muta gopola gore ne le setsebi se e le gore se tlo gore tlhalosetša gore na setaba yeo e tlholwa ke eng gona motho wena o ka nama wa ithibela jwang ntlo ya go ba le muta tlhabirwa ka mogare go ka tla wa tsena ka gare ga yona o ka khumana o ka nyaka go katakata wa tšhetšhela morago wa fiega wa tšhaba go dula ka lebaka la gore a kere kare ba re go hema o namile muto o la namile o bala mo e leng gore o tsena ka gona mo go wena o kotama mo mafatlheng a ke tse borena ge be puleng wa ditsebataba tsena re botseng batswa setlhabelo e ka be le gore le a di bona le a e bona meuta o gona ka ga gago ee o khumana ngwana a edimositse le mina go fitlhelela a re tse borena o dia keng le phela le motlhatlhakantšheditše go se re go ne muta o dukologampete moshate thobela FM re alocha
2: Bread, Mikael, Lutti, Tim Thomas.
1: I don't want to be chilling, ma.
2: So, on a killer, Ramalimamon, no good.
1: Are my lady?
2: Are now our train as Shamun, so you should look in it. Go to Arcevillo, new moment as a mentor.
1: Oh, this is Lady Wena. Musha to Tobel FM Ralocha.
3: Tobela?
1: Ralochi, papa.
3: Lega,
1: Rona Ralena.
3: Le bola la mudolo ana ka molotsi kwa ka mora wa tropa go lokwa
1: a ga mo gausi mo re a le bona
3: ana mo gausi mo ei na o ntshonya ka sele mo gudugudu gona pele ka bakala gore sele mo lo wa isigale ei
1: ei
3: ba mathata mo mabodeni mo gore sanje re tsela re chifta chifta ro fa fa fa fa ro khono go ja ke tse gore nka tsha ba no re sa gona
1: mara le letsoga ba nka ga e o ne lo wa go tlhola ngone no wa phela a idisha mamina nyana
3: ai ai go tla ba sangara bo bona dio
1: o aw re a leboga re a leboga papa re a leboga re le kwile re tlo khumana thusho mo shate thobela FM re lo tshiche
4: e thobela le kae
1: re bona ra lena
4: aw wa roho na le malimi timiti
0: age le kae
4: aw wa roho
0: re bona
4: e le bolela le heta mathaka
0: age
1: re la mogela bese
4: e na ndo we bekile kae temoela e bile ke bereka le ka tjona e ile ale gore la go se jo haile itanya ka uepe o fitha foundation ni maraka mo nte ya ntu na pile ka molanta o fitile stene ne sala sa foundation wa di ampe ngwe ri bi ja damp proof waterproofing ithibela damp ile o re felle ke tsenela ka ditina affect ka ntu
1: oh
4: na pile ya ba le ka mo hari o tlo penta before penta level ye la ya wa bona ya utwa fase mo foundation ya ka hare e tsana u fitha maybe leveling ya ma faster wa penta ka ntlo ngwe ri bitsa temp sile pele utlo plaster e na pile ha wa mo dala o tuile o tuile bile ka sasa wa rumbi wa ba ona
0: a o batung
4: e
0: ya o we kore ke gatla ke se gore ile o ile wa go tshwenya muta o wa wa
4: e ile wa tshwenya
0: wa meka meka na lona ibile wa ba wa re a wa bele le nna ke nyoko thusa batho go tlosa
4: ee ke gore ke ile o mekane kwana na lona ka baka go kgona ka baka ile go felele jaaka a ramešomo ya ka lona ko o tsentšha gore ke diyantse e bjale eeete le nna ke ya ba thusare
1: tsoga re leboga re le re a leboga re leboga tshedimoso e botlhokwa moshate thobela FM re a locha
5: le mo tsetsa tsang go beng kere ke nna ke khotisang
0: a re mo khotoma
2: la tsiba mouta nako ngwe o baka keng.

0: o nna ko woneng ke di aparo ja hale
1: ke re yo dula ka ntlo
0: ya o di pakile ka ra di tsheka so di veile ke o tsa di apareng and then ke moka ho wa di phuphu ya ka mola ei muta ola wa hona ola o ko ka o khaba le modung ko
1: eh
0: re tsantsa bo di ane ha mo le tsatsing hore muta ola o ka re wa tlo ha o re di lokela ka mara metse o di tlhatso bo yane di hone se mo fo bo tse bo tse bo tse dan o di beye bona mo ile hore ka khumana ho le petere mara dia para jona ka o beiwa a ka re ke khoge bona ba ba ba di kika ba rawa ke le ka nala di tsi yake na bile ho phuphulla mo le ho khumana ile ho se botsa ke nale maitemo ela a se uwe ke ke tsobolela
2: mamma kose
1: ra le kole mamma kose
0: ya le bo
1: re tlhabana botlhale magaga isho taba e gona e gona mo sha tshobela FM re lo cha
3: e si bread le bo di Thomas le kae
1: re bona ra le nna
3: re bona ke ra gata pitse ka mamoletse ga go di
1: a re
2: re la mogetse
3: rena se se bread o re tshwentse na go etelele ene ka bona e bile o palela le ke air fresh yena le go ka tshela air fresh yena e bile nkare wa hakatsa wa hakatsa go se ka mo ga e ka o na le ba lore ba tshwenya ke di sinus a ba di mel message tsa o tsana di fresh na di perfume so wa tele tsa re o tlo o tshima faster the whole day mara ya fana jale ke na normal thaba ka re thusha ba ka re bo tshora
1: o dire
2: Ragala, I think.
1: O se re ke mutana ka montlong ka mo. Na ko ngo phela o thibana o tsebo rena molato ke eng? Go ruwe phela o thibane ka rene designer sena kona. O se re ke muta gona ka mo. Ba bang bana ba o tlhola khwakhwa. O ile o tsebo rena o re mise ware. Le ja dilo tsa tsaka e kae? Le ja dilo tsa ntse. O se re a
2: wa.
1: O thata se buka mo ke muta.
2: Ah o batho.
1: Mo mpete e khumana ngale mabotsa ba le o khumana ka kwale o ne le muta ge ngwana a robala mo go ba motho wa motho a dirang wa o mogolo o ka khumana ebile o e ba le bothata ba go ba le di asthma ya bakudu bale rata gore tle re bolele le setsebi se e leng re setse ba ka temana ye go kwa gore na re kana marara fokotsa jwang re lebaga ba lesetse le tsene le re tlhaba botlhale gore na go direge eng gore re leke go fokotsa taba ye Puleng Magopa setsebi sa meago ebile e le morekisi wa ditlabelo tsa meago re tlabe re bolela le ena a tla a re tlhabe tsebo re kgone go tseba gone jwale ke nako gore re go bomamdlule re kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: mabakeng ga bona a ona le wa o itsena o nagana gore mabaka baka mo ke ka ba e leng o tlhoka thuto banna goba go direga eng ngwana moo
1: ga ke gopola gore mabaka e ka ba a mabedi a ke a nanang ka pono ya ka kwešišo ya tša merero ya local government mo democracing e le gore e sa ikgodiša ya go swana le ya Aforika Borwa a ke lebelele gore o tloga mengwageng yela democracy e tsenywa mo tirisong bana ba maAforika Borwa ba ile ba tsetišwa gore aowa ba tla tswa mo bogumeng ditirelo tša setšhaba di tla adiwa nako le nako go make sure ya gore bana ba maAforika Borwa ba humana ditirelo tša motheo go tswa go makala a bona a mmušo wa local government e fela ge e le gore ba saene jwale ka mampša ba lapa melala a sešo ba humane ditirelo tšeo go fitlhela ga bjalo e fetša go e ba le seo e le gore ga ba sa ba le tshepo mo mmušong wa bona ba fetša ba itokolotse gore bona ga ba sa e tsena go kgetha mmušo ka baka la gore mapelo a bona
0: e le gore ngaka mbujeng ge re tane mo tlabe ya gore ba feleletsa ba re ke re latlhela tolo maphelo a ka maphelo a rena a kaonafale batho ba e le gore mo bophelong bja bona ba di gore a re tsweleng pele ka go tlhaka goba motho mongwe a re leke mokgwa o mongwe mongwe ongwe ka wa kaonana
1: ba bantšhi ke bona e le gore
0: doctor malo ke kwele gore o jeebe ai gare tswelang pele doctor
1: re ka e le ge re iša ba bangwe gore ba ye go batamela gauswi le dijo ge e le rena re tswela pele ka mokgwa o re tlwaetse mohlako o ka ba kaone gore re seke ra tšea karolo mo temaneng ye ya go kgetha mmuso ka baka la gore ga o re tswele mogola jwale ka bana ba maaforika
0: borwa batho ba modimo go ya ka wena ngaka na go fetolwa ga melelwane ya di-ward kore ward demarcations go ka ba le khuetso efe go tshepo ya setšhaba kudu-kudu re lebeletse tshepidiso ya dikgetho
1: go na le gona gore mebasepala ye e leng gore ga e somera botse ye e leng gore motlho mongwe ba bona o kare ebile le naga ya gona ke ntšhi kudu mo e leng gore maAforika or community ga e kgone go fumana ditirelo tša mmušo ba bona o ka re bokaone ke gore karolo ye nngwe ya community eo e šiwe ka mmasepalang o mongwe gore ditirelo tše e leng gore di a fokola ka go masepala o mongwe e kgone gore demarcation e ba ba fileng yona e fokotsege mosomongwe go ka ba le improvement ge re iša mo go tša service delivery ka baka la gore mosomongwe masepala o le ka tlasa ga kgatelelo ya go delivera tsona ditirelo tša motheo mo setšhabeng
0: ke te ke lemoge tabane nngwe šengaka ke tsone lena le tshwanetse go ba lešhete le lemogile le lena go na le mebasepala ye mengwe e palelwago ke go tsentšha letseno ka ditsela tša go tshwana le go olela ditlakala go dira tšele tšele tšela gore ba kgone go tsentšha letseno a ke tse bona mebasepala ye mebjalo go na le ka mokgwa o motlho mongwe setšhaba se ka kuketšago mebasepaleng bjalo gore e dire dilo ka tselana e nngwe
1: dimasepala tša go swana le tšeo ke tše e leng gore di fela di lebeletše go thuša ke mmušo wa gare ke ra yona treasury gore ba kgone go fihlelela tše dingwe tša dinyakwa tše e leng gore setšhaba se santse se di humane go tswa mo masepaleng e fela e sepalela ke go fihlelela dinyakwa tšeo ka baka la letseno leo e leng gore ga le gona dimasepala tša go swana le tšeo ke dimasepala tša go swana le tše e leng gore di kua mo metsemagaeng ka boripana ke tsona tše e leng gore letseno la gona le tloga le fokola ka baka la gore ga re bolela ka tša metsi batho ga ba patele metsi ga re bolela ka tsona tšeo dilo tša go olela ditlakala mola le mola ba fetsa ba sa di dire e ba gore community e tla swanela ke gore e iponele gore na e tla dia jwang ka eh eh eh ke tsa nobo a ina le

0: kelela tshi la mola le mola jalo tshio di maspal ke tshe le ngore di santse di bona la di sina letseno ene di tirelo tsa ona di tloa di fokola ge re bolela ka gore maspal o santse o me maspal ya Afrika o santse e tshe di tirelo tshe le ngore di bona la gore se tloa re lebeletse gore karolo ya rena ya go thega setšhaba e swane e seke ya fapana gore motho o ko ditoropong goba o ko makeišeneng goba o ko magaena
1: ngaka mbuje ge mokgwa o wa ono gana o bona setlwaedi se sa ono gana go ingwadiša ba re bana ingwadiše mmola batho ba no gana ba re bana di-voting station ke tsela di butswe sepela le o vouta mongwe le mongwe a o gapeletse ke motho o boutela go wena o mo nyakang batho ba no gana mokgwa o o kano tsela pele o bona gare o tlo ba le khuetso efe go pušo ya mebasepale ya selegae
0: e tla ba le khuetso yeo e leng gore ke gore mmuso le bona bora dipolotiki ba santse ba ipotšiše gore na bokamoso jwa dimasepala ka Aforika Borwa di ka be di eme mo kae ge re dipolela ka nako ye ya democracy re leng ka gare ga yona jwale ka Aforika Borwa jalo ke seo se segolo se e le gore se tlo tloga se laetse gore o tshwanetse go opolwe ka leswa gore na dimasepala tsa rona ka Aforika Borwa di tla tlhabololwa jwang gore di kgone go fitlhelela se e leng gore di santse se di fitlhelela go ya ka molaotheo le gona go improve maphelo a bana ba ma Aforika Borwa
1: bathelete ke boledišana le Dr Bernard Sebake monna o ke monna wa tsebang kudu ka ditaba tse tsa mebušwane ya selegae magagešo ebile ke setsebi sa merero ya dipolotiki o tlo a dišetse morago kudu wa di tseba empa ke nyaka gore lebake la jalo re emenyana ga nnyane doctor re ketimele ka kua kantorong ya kgašo ya ditaba re nyaka go kwa gorena ba ba ditaba letlhakore la rona la kgašo ya ditaba ba rona ka iri ya lesometharo re ka letela ditaba tsa mokhuta ofe re ka letela phetogo efe ditabeng tseo ba dikgobakeditsego re ya gona ka tsela yeo.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga Dr. Mashamaite Arlo Cheng. Magareng a tseo di ka letelwang go iring ya pele go thobela FM ke tsa gore kgoro ya mešomo ya setšhaba ka KwaZulu-Natal e fedišitše kontraka ya ra kontraka yo a šikirego maikarabelo a go aga sekolo sa primary sa Sebonki Nhlanhla ka Waterloo bodikela bja Durban ka lebaka la tiego ya mošomo wa go aga le mošomo o sa kgatlišego wa go aga. Khomišene ya matlanga e kwele gore ga go motlatša molaodi wa bošwetšisi wa bosetšhaba yo a beilwego bjalo ka moetapele wa projeke molatong o wa mmaago Lieutenant General Dumisane Khumalo le batlhankedi ba bangwe ba tshela ba lekala la botlhodi. Bašomi ba peleng ba kgolego yeo bego e laolwang ke khamphane ya tšhireletšo ya private G4S ba swere ditšhupetso ka ntle ga kgolego yo maemong a yona a tšhireletšo a maatlafaditswego ya Grootvlei ka Bloemfontein nakong ya ketelo ya tekolo ya palamente. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele go thobela FM. Ke a leboga.
2: Go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba mosadi wa mathomo wa motho moso fane mo nageng re go lebeletše Asnaf Mahapa thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: go na le nako e nngwe mo ke ipotsang ke letse yona banna batho ba ba o goga maoto ge ba tshwanela ke gore ba engwadise ba be mo lenaneong la bakgethi batho ba ba gore ka letšatši la dikgetho wa tseba wa sebeleng jwa go ba kuka ya go ba iša dikgethong gore bo dira kgetho ya bona e le go sephiri sa bona se segologolo ga botse batho ba ga botsebotse ba ka nyaka tlhotlheletso ya mohuta mangga ka gore e banna a rielele o dira phetogo ape go vouta ke o dira phetogo batho ba ba nyaka tlhotlheletso ya mohuta mangga gore o gogiwa maoto mane
4: Mashamaite, democracy go a ka mokgwa e agilweng ka ona ke gore batho ba santse ba tšee maikarabelo a go aga mmušo wa bona ka mokgwa e leng gore ba o nyaka ka gona. Jale ga re bolela ka dilo tša go tshwana le gore badudi ba e leng gore ba na le maikarabelo go aga mmušo wa bona ba fela ba lahlela toulu gore bona a ba nyake go tšea karolo mo go ageng ga mmušo wa bona. E fetša e dira gore democracy ya Aforika Borwa ka mokgwa e leng gore e sa ipopa ka gona e tlo fetše e fokotše and seo re se bitšang gore ke go aga mmušo se ga se sana le maikarabelo ba ga se sana le gona gore se mogola mo setšhabeng setšhabeng sa Aforika Borwa.
3: O tla ke na le ipotsa gore ge motho a sa nyake nna Mashamaite ngana sa kgethi Dr. Sebake bana ape Dr. Sebake shule ke o mongwe le gore a kano di ya go feta Mashamaite nkane go sa nyake nna o sa e kua wa re Sebake o ka re thuša monna e Sebake motho mongwe le bona o kana le motshepele a re o ratile wena ga re reta re botsišana ka mokgwane gore re bone ona ke mang mo gare ga baetapele ba o a katlang le diphetogo tse re llaa gore re a re di bone ke nyaka o botsa putso ya gone gore na go ya ka wena ngaka mebušo e ntšhitše ka ditsela tša go fapana go na le mmušo wa gare e le go mmušo wa bosetšhaba the national government wa ba le mmušo wa diprovence the provincial government wa ba le mmušo wa selegae the local government bjale ke ipotša gore na batho ba mafapha a ke a badilego ka moka a mebušo ba tshwanetše go dira eng ka pela le gona ngaka go bušetša tshepo ya badudi pele ga dikgetho gore dikgetho tse di tla go batho ba kgone go bouta ba ikgethele bao ba ba nyaka o ka baka la gore go o ne o dula o e le gore o a tlhaka a ona ntlo a ona eng a dinyaka dilo tse uwe o nagana gore na di tlatla ka mang ka gore wena o kgethile gore a ke boute
4: ka Mashamaite o ka kgonega gore government o mmušo wa Aforika Borwa o e leng gore ga re go bela ka tša mašeleng o tloga o fokola kuru ke eng se segolo se e leng gore ba ka se dira se e leng gore se ka tlhotlheletša maAforika Borwa gore ba tsene fashe ba tšee maikarabelo go kgetha boetapele jwa bona jwa mmušo se segolo se e leng gore bana ba maAforika Borwa gantši ba fela ba lela ka sona ke gore ga ba na mebereko mmušo wa gare le ona mmušo wa bomasepala na nka ne ba sa lebelele gore na e ka be e le gore masipala o itseng ke eng tse e leng gore di kgona go susumetsa ikonomi ya masipala oe go kgone go investiwa go yona gore bana ba maAforika Borwa ba tle ba kgone go kry-a mešomo. Seo se ka dia gore o bona le gore mmušo wa Aforika Borwa go a ka mafapa ona ka mogolo boletseng ka ona o na le ona maikarabelo a go laetša gore o somela setšhaba sa Aforika Borwa. O tlo bogore seo se ka direga re tla bona ba babedi ba bararo ba tšhentšha monagano ba tšea maikarabelo go thekgana le mmušo wa bona go direla setšhaba sa Aforika Borwa.
3: Mabana a mabolapodi ke be ke bontšha motho o mongwe tabana e nngwe ke re ke nyako mofa motlhale o monnyanennyanennyane o eme mo o nyaka go tsewa kgopu o eme mo tseleng o nyaka motho wa ka o tsea kgopu a o iša lefelong la le lengwe le bonyakang o ya go lona difatanaga tse di tswelang ka moka tsona a o na le se seemang sa go nametša o namile wa sharakana na wa feleletsa o goma o ya ka gae ore ae ke be ke re ke ya kae kae ka moka ba mphitile ebile a ke sa e tsena a ke sa kwa ke be ke ya nkane o sa eme go fitlhela mosamaria o mongwe wa kgaogelo a tlile go nametsa motho mongwe ebile le go lefiša yakane o se go lefiše ke moka wa ya mo yang wa fita kgwetsa thuso o e nyakago ngaka ke nyaka re e gomele gona mo monnakešo o tlile ka ditaba tse e le gore ke na le kgolofelo ya gore le tsona mebušane ya selegae mebušo ya diprovence ba kwele gore na ba ka dira eng oketsa batho ba o ka kgone
4: batho ba Aforika Borwa ka se sebaka ka baka la ona go ba le ditshokolo mola le mola ga go name go e ba bonolo gore ba ka oketsa gore ba tšee maikarabelo a bona go aga mmušo wa Aforika Borwa segolo se e leng gore se dira gore go beka mogola ka e kile ka tlhalosa gore potšišo e kgolo go bona ke gore na e ka be e le gore tla re ya go kgetha gore re tswele pele re ba mampšare lapemelala na ke nyaka go e fumana moo
3: aba o irimile ga botse ngaka re leboile kudu boleletšana le wena le ka moso monna a gešo bathelete re a leboga e reng le botšeng go ne rona banna o ipheleleditse o dilen ae nna a ke sa e tsena kore ke ipotša nna ge batho ba ka go kgetha ba re o kgetha ba kgetha mmušo ona ba o nyakang wa kgwetsa e le gore mmušo one o ba o kgethilego a se o bo o nyakwa ko wena a o bone o kare o tlo gapeletšeya go bušwa ke bana ba owe wena o sa ka go wanyaka go ba karolo ya o ba kgetha gore e be mmušo na gape go kgetha eno ba gore nna ke kgetha wong o mongwe a rena ke kgetha wong o a fetitseng ba bangwe ka di-vote e ba yena re ka itshepela yena gore motho mongwe a ka tla le phetogo ke nyakone butsa pusitse pedisedi tsa go se tshwanye lekgone mageso mabapi le taba e ya dikgetho e sa le re thoma ka 1994 ke moka batho ba bantšhi ba kgere ya gwa tseba ke ka mokgwa o le bonang puso e kile ya ba gona ya mokgatlho wa the African National Congress ile a tseana go etelele kudu e le mo boetapeleng bja go laola naga yen mamotlha ma diparty ebile tse dintšhi tse e le gore ebile maa re bolela ka dikgetho tsa mothakanelwa dikgetho tsa puso ya go thakanelwa le tse di bjale ka tseo nko mpotse motheletso nna wena malobanyana e more a re re ngwadise o ile wa ikemišetša o ya go kgetha na oba o bouta gore ke ra go ingwadiša gore o tlo o kgone go bouta ge ba a se wa ingwadiša ke ka lebaka la e motheletse ke nyaka lebaka le legologolo la gore o ne mpotsa ona wena o bona o kare ke o nyamile o kwatile ko ra o sa e tsena
5: Major League birthday ya Shoprite e buile. Seketša extra. Go di ntšwela ka tša go swana le 5 kg ya Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka $209.99. Le 2 liter Excella Sunflower Oil ka $72.99 fela. Di ntšwela ka tša di hwetša ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di 10 tša Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
6: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano e utse o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tona kgolo ya province ya rena ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka go moletlo wa go thakgola kgwedi ya segopotso sa basadi Women's Month ya bo 17 ka laboraro la 5 kgwedi ya Agostose ngwageng wa 2020 tsela ka golong ya Civic ya Center ya kwa Lebowakgomo masepaleng wa selegae wa Lepeleleng Kompi seleteng sa Capricorn ka fatshe ga morero wo o rego basadi ba ba matlafaditswego ba matlafatsa ditšhaba mmušo wa province ya Limpopo o tswela pele go tlhola dibaka tša go matlafatsa basadi ka ikonomi gore ba atlege le go tšea mananeo goba maemo a boetapele katego ya setšhaba ya sa rena mathelete e ithegile ka mosadi yo mongwe le yo mongwe ka mo nageng yen a re matlafatseng basadi ka go lwantšha luba la dikgaruru tša bong le polao ya basadi halala sekopotso sa bo 17 sa bomma ba swara thipa ka bogaleng halala hashtag women's month 2026 hashtag empowerment women empowered nations hashtag 7th administration hashtag Limpopo that's the work for all molaetso ba thile julukwang go bala mo o tiswa ke wena o tiswa go wena ke mmušo wa province ya rena ya Limpopo basadi kgeregela mo le telegone kwa ona o ka tla wa direga eng re tswela pele ke nyako le butšhabutšha mafellowship motheletse o sa dumela gore go kgetha ka mantswe a mangwe go bouta go ka tlisa phetogo setšhabeng sa geno goba wena o latlhegetswe ke tshepo a ke nyako o butšha tše dintšhing mphetšana tšeo wa mathomoso dumela a ho mutse e mangitse o mongwe dumela motheletse ra amogela
7: go tlo le kae papa
3: ke go tlo ra lena buti
7: ke nna man gere tabele bolela nka e kwa
3: ya go wena man
7: ke nna ke rata ona ba tsoka ina
3: ke ho amogela tsoka ina
7: nde ke rata ngwe bo ja ga rata ngwa diisha
3: ya
7: and then a ke bone go tloba le diphetogo ene ba fela go ja buti
3: nka la pela motho nka no re ara mola le go
7: ra so ka ka tengwa dishe
3: o ya
7: a ka tengwa dishe
3: o na le mabaka
7: ke ne le baka le le tee
3: o ya
7: le baka ke le doctor
3: eh
7: ka mo ga tshene ngwa gago e be ba ja balahla
3: ya
7: and then o ba go botse gore le lena re tlo le bia ga botse mara ga ena ko ntjia ba le ba thoma go hlaka
3: ya
7: e re ke e be ke sepela ga botse go ne le ditulo tse ne di nwanetse before election ka 94 gona no di a tlhaka ga di nwanetse then lena le le dinaga tse di sene nwanetse di sene motlakase le ne le tshepo gore le tla loka ba le be ba le ga botse ba sa loka ba tlhaka
3: ya ka mantse mongwe ema pele ore ka mogo o tlhakileng ka gona o no kgetha gore e re ke tswele pele go tlhaka
7: ka lebaka la gore ge ba re ba boneng re kgatlha ke mmuso o re bona ditolopele e be ba nwa metsi ga ba nwe metsi at least re no re ga
3: malo malo la mile mogaotse ba gešo ka manyami madiso monna a gešo e no kgaola ke tse ona o kwele ona yo gaotse na ema ketseo mongwe seo dumela motheletsela go amogela re lotšhitše papa re tsogile re ra lena
8: Masasele
3: bo se le benga mo bo bo bo sibela jaji
8: sibela jaji le tsadile ga re tsentse tlo mosamaitse
3: re a leboga
8: ntate mosamaitse o tsama ja thuto mo tabe ya di fetse
3: o bo thata go gore batho ba bona ba na thuto man
8: ke ditse a pa nja ke le ba ditse putse o tlile di party ke 200 ke dilo hono ntle ka busa na
3: ya
8: ato o go buitse mo khatlo mo ti kona ba bang ba ballang ka hona
3: mmm
8: ya le ga re mo khatlo mo tu o dirile tse di mutse di tsagatlhe ga tsora gore le gatha di pele di ke a e ka se dire tsa
3: hey murutuli ka tla ba engwe ntate mokwele ya gore hore mekhato ye e leng gona ya ho fitla motho mongwe magolo a mabedi nkile ya busha na
8: nkile ya busha go re na le ntse nne ya go re tsena le yo le ke ke ke ke mo sadi ka tsikisi sa le na ra fata na ntira ka ntira ntona ka ntira ke tsena ka fata mo le ke ka tsena ka le bona mo sadi le motho ka re ke le gore o mo o fata ntse montse gore sa a ha o tsara ga botse re ke fetheng tate ma sana ite re ntate mokhulu ke bona re bona ka tsikisa ka ka re wena fetise tsa ha wa se ke bitse
3: abe ke yona motlhalo ke ile ka leka o fa kwa morao nyana re banna ke o palola ke nna nga lo sa jimukwele
8: e mara yana se motho re batho ba di le so ba tle ja ka muka na ba ta pele ba ka muka ba tshwana mo
3: a re go mele fa o wena tate mokwele ke o kwele monna ke tshika le bogo ba tleletse kgetho ke ya lena o kgetsa o tlela pele ka go tlhaka go ba o kgetsa pele ka go tlela go bona gore na o ka sebele ka ona falo na go ba o dikgetsa eng dumela motheletse
9: a gona gona
3: malo ba ba bolele le nna ba bolela tsa bona ba re a gone a gona ke tsona ba ra gore a gone e mare tseo moso dumela motheletse
9: mashamaita boko le tsiwa le tswalang ope
3: a re lo chamber
9: o bolela le sole mathibeng ka mo witbank
3: ke o amogela sole
9: mashamaita re a go bouta registerile mare ba le re alla
3: ya
9: parlamente la ya gile ke rena ba be ile ke rena di membara ka mokata parlamente mara ga ba tle go rena ba re go tsaya re ngwa go re sepetse solo so ngwa go la re sepetse solo so ngwa go tla re go sepela solo so ga ntwa tlo re tshija di report ene ene taba ya bona go shumisa di social media di report a re nya ke mashamaite ga ba tswe mo ba di office tsa mmuso ba tle go rena tshabeng
3: ke kwela monno mongwa re ba be ile ditulong empa ba re lebetse
9: o a re tsama khala gwele ke ntse iri yang gore tsaba se sketsa emela sa yo bo uta ka bakala gore bo utu je ja rena dino ba phaga misha ba ja banwa go lo tswa le re gurumele ke di khaka ka gare ga go kwa mukhora mashamaite rena re le go ka montle re di gurumele teo re no ja re dino ja re le bele ke mashamaite re ntsa
3: e fela so le ke khata ke taba gore o re go ingwa le tsalimo a di sitse e bile lo ghetsa
9: e
3: la bona re ntwe e fa bana go dule ba ba phuthile matso
9: mo mara gwele le gere ba ntse re mo ba khurumele tsa mokhoro nga mo go mashamaite nge ke ba re kwele go tlhoko ka go bua go rena gore tshaba se tsa mo fatshe ke se go nore ngwa go tla mongwa go themengwa ka pele go utu ba tla go nomela ka bontsi le ge ba le mo gore ba nna ba le ba parlamente le ba sadi ba ntse ba re le bala ba se le ba etsa ba tsore fa report ba re go tsotsa di kola melomo ka ba ka re ga le bela re ba ba jwang ga ngela mashamaite ene bona ba go kumukile di mbashile ka di go utu tsa rena
3: o lokile ke le bogile so le go bolela tsena le wena monna ga jo
9: go le bona na moloko mashamaitse
3: a re o tsheletse tsebela FM le go tlhagatsa la Afrika bo rutela pele ba gesho ba re batho ba le ba benga go parliamenteng dikgetho tja lena ba tsheletse ke tsona di ba isitseng ka parliamenteng yale ka tshwanelo e ba tshwantse ba buya buye mo go lena ba re re rile ta le direla yele di a re palela e re nne re dira yele ye pumpe o seke buya ke ka mogo ke kwang ka gona o mo motheletse shum le yena re mo amogela dumela motheletse thobela malo mo ga bona motho mo go lokile re nge itlogela ke bona ona nka tsaka tsobyang ka mara ga se
10: ga gona supermarket yeo e tshipile go phala you save seo se ra gore o go tsene tsheke tshe kgolo tshweletse ntse ga go tsa mmamoratwa di hloko tsa tsheke charge le tshedi mo tshedi ntse e kholetse 1 kg ya blossom fat spread ka 29.99 fela le 10 kg ya sasco cake wheat flour ya speko ba golden delight rice le ya you brand super maize meal ka 289 randa bo raro bya tsona di go tsela go fihla ka di 10 tsa Agostose 2026 o se tlele ke dintlo le ka tshe kaone le tshedi mo tshedi ntse ga you save fela mo di tshe bo se di bitswa ga nyanya ka me
11: Molaetsa o bohlokwa go bamogedi ba Grant ya SASSA. A le a tseba SASSA e netefatsa bamogedi ba Grant ya yona ka kgwedi. A e ka ba o ile wa kgwetsa molaetsa wa netefatso ya kamogetso ya Grant yago moo o be o ka tlase ga seo se bitswago Life Certification. Se tshwenyege, wena o obamela taelo. Kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya Grant ka labobedi la di-4 ba go se itekanele gabotse mmeleng ka laboraro la di-5 mme labone la di-6 go be Grant ya bana. Ge o sa tla go kgwetsa Grant ya gago matšatšing a a badulego, se ishe pelo mafiša ka go kitimela diofising tša SASSA. Emela go fitlhela ka labotlhano la di-7 yona August. trust. Tseba gore go ka gwetsa grant ya gago ka di 7. Seo se ra gore ka mogetsi ya gago ya grant e tsinketse di partition me. O tsanetse go leba di office tsa SASSA ya gausi go ba ka tlase ga kontishisho ya seo se bitswago life certification. Molaetsa wo o tlisa go wena ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
3: Le naba go mabunga makhubiri ka mokopane nna le tshela tsa mo.

0: 101.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Etse ka bokona o tsene ke be ke no buisa fela le busitse pele ja o tshwenye ja gore na o ingwe tshilitse go ya go kgetha na ge dikgetho di tlo ba di fatamela. Ge ba so ingwa di shi o na le mabaka na a o di a o ska ba ingwa di sha. Wa tsa o sa ntse o dumela bela ka motheletse gore o kgetha go ka o tsisitse phetogo se tshabeng sa geno na ya ba di a lo wena o khumane phetogo e le gore ka ba bo thaka. Ka tle go motho mongwe bo boele bo ka ona ne. Ntleletse mongwe o fetse o se feta mo ore wa tswa re king ke nagana gore batho ba tshwantse ba re thuse ka go boya gore rena go tla gore rena gore bontsha gore batho ba modimo ita re le botse re palela mo le khona mo ya e bia le magage tshe se le tshe le tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe tshe
2: Retwele
1: rale na papa.
2: Retwele le bona le moabelo mo.
1: Ya amogela mkoni.
2: A o ne bo thata mkoni re tsongwa di share ngwa di shitse.
1: Mm.
2: Lo ba re bile ra tlhoka mathlatsi.
1: Mathlatsi a eng moabelo.
2: Re tlhokile mathlatsi ya o ba le batho ba kgetsilweng ba o gona o ikokoropa o berekela tshaba.
1: O ya.
2: Gale mara nna ke be ke re a re a tshwana go fela maatla ne a re a tshwana gore fitlhela mo e le gore re a itlhoboga se se kaone se re ka se diang ke gore na modimo a ka se re thuse ra tlara ke ra ba bangwe ba ka tla ba ikokoropa o kgona go berekela setšhaba sa bo bona na mara ba gona mokone e ne gore a re dumele gore nkile re a tlhoka matlhatsi ba le batho ba bangwe ba gona mara ba se be le thusa galelo ya gore batho ka moka ba kgolege ereke mokone ikonomi le yona ya gobala mara ge nke be bontsi ba batho ba bereka mokone ke be re na le ikonomi ele ka one go feta ya dinaga ka moka e rena tasi ape o tsebe mokone ore democracy ya rena ke kaone o fetsa democracy ya dinaga tse ntsi ka kodi kone.
1: Ya, kudu ka baka la gore ebile ba re le naga ye nngwe e le gore ke yona e kgonang go fa batho mphiwa fela dinaga tse dintsi a dina mphiwa fela ke tse o lebeletse batlabeo na
2: ke nnete tse dintsi kuru mokone a dine mphiwa fela mara ya rena e kgona go dira seo mara ge nkebe e kgona go dira seo ebile mo na le tlhologelo ya re le ba masepala wa Polokwane o ba wa kaekan a re dileng so o tlhokega mokae o tlhoka mokae mmereko mokae mokone diserata tsa borena tsaka toropo go ka di lebelela o ka bea batho ba bereka strata se wa ba fa supervisor ba go ba bereka strata se toropo ya rena ya ba sekone kudu mokone wa berekiwa moma wa tsena temeng wa tlhokega motho wa sepela strata re sa tse gore na o dirang mokone
1: ke lebogile a bankgopotse galo gale ba e na le ntweng o ba re on sukumisa neng cake ni kura rena ke motho o rue ema se di selo e a sa shumi ke re tla pele ba ga ke tla sa tsheke tshobela FM le go tlhagatsa la Africa Borwa ba tlhileti ba rena ba ka mahlakoreng a mangwe a tse ba re ngwalela ba bangwe ba re tlhileti fela Lucky Ngwato Ramunku Thobejane ke Ngwato motho o ri ala rena ena ke gale ke ngwa di sitse ka June kwa sekolong sa fasana sa botlhabatšatši primary ka mola mamelodi ka mola re a leboga monnagešo o se ka re o ingwadisitse wa tabare tatadila dikgetho wa seye o moso ke thobela o re ke nna aron mapetleng kgapela a re thobela dr mashamaete le o ratile go kgetha gona go botlhokwa empa batho ba re ba kgethang e ba a ba re direle selo ba re tshepiša mešomo ka morago ga dikgetho empa ge ba seno fetsa mowe namile nyame ba nyametse re sa ba bona ke nna mapete nkgapele ga dikgale kua ga moloisi ke nna ke reng yalo matomi Charles Munyela monno wa geso o tega kua metlhareng kwa latsebitiela a re kgotsong dr mashamaete a bokone legadi ya matebele ya moletane shue e le go sese o ratile putša bobedi nnete gona go kgetha go katlisha dipetogo tshabeng sa ga borena wa phala go itulela gore ka mantjwa mengwe o thatsela taba gore bana a re voteng re bona gore ga ona phetoe ka dikgetho tse ge di o tlhakantšhwa ka moka o khumana le tisitse motho o lebele sa tshepe gore a ka leiša pele ya ba ena a le thušago ka ditirelo mogamanešo o re kgotsong dr mašamaete le mologadi ka mowe le mologadi mologadi e mona go ratile kwena mologadi mona oke ta enyakešise o kgetha re o kgetha mokone empa ge e le diphetogo ga re dikholofetse nako e telele tša mebasepala empa ga re di bone ma setse re no kgetha ka gore le bona ba kgone go beya borotho jwa bona tafole ya kerejale re iša bona kua pele na banna boe o mongwe šong ke nkoba masilela a rela dr mašamaete dumelang go ingwadiša mokone nna ke nkoba masilela ke tlo engwadiša monnagetso ka mantšwa mengwe o ne tlhalosetša taba ya gore o tlo engwadiša ebile le dikgethong o tlaya o moswe ke mma sekgaolelo ma sekgaolelo dumelang a re thobela mokone lekgadi ya gakekane ka moweng ee ke sa dumela gore go kgetha go katiša phetogo ditšhabeng tša gabo rena le ge batho ba bantšhi ba nyamile ka baka la ditshepišo tše e leng kgale batho ba di fiwa di sa phethagatswe go se kgethe ga se go rarolola bothata ne gore ka mantšwa mangwe le batho ba ile ba le tshepiša lena le tala bona ditshepišo tšeo di sadi a se gore ke le rarolola mathata ge le sae go botlhokwa gore badudi ba diriše tokelo ya bona ya go kgetha ba etse ba etse ba bangwe ke moka botshepei le mošomo di tla kgona di lebelelwa ka morago o mongwe so kera mmila tšale a dr mašamaete dumelang ka mowele o ratile bonang ke tloga ke dumela ka nnete gore bjalo gona dikgetho di ka tla ka tiša phapano go abeleng setšhaba ditirelo kudu ka ge ke lebeletše gore o sana le party ya go busha ka majority ga o sana le party ya go busha ka majority seo motho mongwe se tloga se ka tlhola sa ta sa re thuša ke re duma le mo dimasepaleng go be jalo go be le puso ya motlhakanelo gore dimasepala tše di leng gona diparty tše di leng ka marang masepala oen di thušane go busha gore ke moka di tle di kgone go tiša diphetogo maphelong a batho ba gabo rena ke ka mokgwa o batheletše ba bantšhi ba ngwalang ka gona batheletše ba re botša mo mamotlha re ngwaletse ke ba le kgolo masometlhano teng manyami ke gore palelwa ko balamelaetša bona ka moka bramafi sekele a re dr mašamaete dumela ka mowe ke na le wena monnageso ke theleditše ke le mo middleburg ebile ke bone presidente o la bo o bolela ka yena gore a ka nota ka mo middleburg ke mbone o lokile re a leboga ba gešo a re gomeleng mo re a leboga o ratile re a leboga monnageso ngwaneso monnageso o na le motho o ngwadile mo gore ko wena mologadi ka ba o na le seretho se ke sa se tsebeng wankolota a tle le ka re gomeleng mo ke moka o e gomela mo e ta ba e le ge bjale re tlo ba re tšea marapo a re a fa ba kantoro ya rena ya kgašo ya ditaba ma rona gore tshepišitše gore ta boya ka iri ya lesomepedi ke re iri ya lesometharo ga botsebotse gore a ta kgone go tswela pele le gore fa tshedimoso e e leng gona e ntshwa ya ditaba ke moka ge a feditše o tlilo tšea marapo a fa mogwaša mogwaša le yena ke mmone o tea fitlhile magagešo ke mo theleditše mabale mogwaša mabale ke be ke o theleditše mona ke ipšhinne ka dikwaša tša kgale tse ke be ke di theleditše kere ko mogwaša gore na o dia namile kakwa o phadime ngwane yešo o phadime le go feta maabane mamotha o phadime le go feta mola a na wa ntwana
3: ga gona motho yo a ntle gago go feta brabisa mma
4: o rabjang ga ore so tseba gore brabisa gore o tlilo ntirela lenyalo le leng la maemo a godimo kudu
3: tshepa thabile wa tshepa
4: yes ke a tshepa mma ka gore ke yena a nyakang go bona nna ke chatile o re o nyaka go ntirela lenyalo le e leng gore ga saka le a bona mmatlhakong
3: thabile je ke tša bošego bjalela bobedi le tša bahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga ira seswai kora to 8 bošego bjalela bobedi le
1: a re mme ona ke be ke bolela ka yena šo o fitlhile magagešo ke bolela ka mmaarona mamotlhole show

0: Cecilia go tswa go Dr. Selogalane yo mothozi bore ke mopedi ke motjoletse ke motlhami wa mmino ke monyaki shishi ge le tsa setjotsona bona ka mmino o di shala morago gore di modire gore a fihle mo a fihlileng gona gona byale a gone sa ka se go botseng sona go ka mucheka mmino le setjo ke ka mogolong gore thomile lenano la ba le nna ka yena are Cecilia bo Cecilia dumela mongara se nna Cecilia ke nna Cecilia lo tse di a tshwana dumelang bo Cecilia dumelang basadi dumelang tlhelena ba tshwara thipa ka bogaleng dumelang go mmagobana dumelang go ba mmagobana se gore ka bakala gore bile lengwana o ileng gore ke wa gago e leng gore o tswa mo go wena a e yena o mogodishang yena o motsentshang sekolo yena o motlhokometseng yena o morekelang makousu go ba dieta le yena o go dirile gore o be mma dumela tle theletso tsa go le lerato la gago di ntira gore ke be sekeleng sona nna ke mangkoko baby wa ka motsweletse Dr. Zain re mo go fitlhela re tloga gwantshwa ke irile ya boraro re ke nape ke go nyetlela gore ga re ga tsirong tse re tlameng re di tshwere letsetseng na le khono re tlo tsena ka rloneng ya rena ya mosomosue re tlo kwa gore ka bela gore Godfrey Pandeka o di tshwere ka sepopego se sengwe motswa mo e ka ba letsetse la gago le matlhatsi wa tla wa re go ba utswa gore go diregileng mo bophelong bja gago ka letsetse le leng gore wena o bo tsheletse thobele fe mo wa re a ke re ba re e be le la obedi la nne ya ka theletsa mosomosue ka ikholetsa mosomo gone be le leng re dira re go thoma ka mmino ke le thabo Whitney Houston ra tsa re ga sa le go lefaseng la ka kuni fela o re tlogeletse mmino o ileng gore re tlo dula re mo gopola ka ona tse tharo tsa gagwe di gona na lwana re tsena go tsona morago ga tse dumela
1: Chomi, ntrole ya go ya tala ya go falala wena. O dira byang?
2: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
1: Ore my way insurance.
2: Eh, gore ke le kena le chete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
1: Re na le chelete ya mabaka a mangwe.
2: Re phela se rena so.
1: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
3: Aha. Batho ba mahonte. Dikoloi tsa ma khonte ni tsekejo jamma khonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa ho se insure bo pilo di premium di aka risk profile gago bona le dipielano
4: ngwana le molaetsa ge o fihla gae share location ya gago o seke wa sepela o noshi a ke mantjo a o ba sadiba Afrika borwa pa akwa go letjatji le letjatji e se go ka go bane ba sena shedi Eupja, ka go bane bo shuru bo ba rutile go phela ka tsela ye. Nagana ga e ba thuto ya mathomo ye o re rutile go ba rwedi ba rena, ebe e le go itshepa, e se go ba shedi. Kholofelo, go ena le poifo. Kgwedi nya ya basadi, a re ageng Afrika borwa mo mosadi yo mongwe le yo mongwe, a ka phela go, a shoma le go atlega ka polokego. Mmogo, re ka fedisa bo shuru bja bong le polao ya basadi. Le tlisetswa ke GBVF Response Fund. Katirishano mmogo le SABC.
5: Bino ke le thabo e balena.
6: Bino ke le thabo mo go ibalena.
7: Hashtag mino ke le thabo.
8: Hashtag mino ke le thabo.
9: Hashtag mino ke le thabo.
6: Mankuku baby. Mushubulogo.

0: tja SABC ye o ikemeng o e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke le boga mangoko Arlo Cheng. Magareng a tshodi ka letelwa go iring ya bobedi go thobela FM ke tsa gore morutwana o tlokagetse mora wa ntwa ka sekolong se o supagamego sa ya tsaka isithebe ka leboa la Durban. Commissioner Dinik Shama Dlanga e kwerong le gore masrato a itile go pele di tshipidiso tsa mathomo tsa go tswelela ga Lieutenant General Dumisani Khumalo le batlhankedi ba bangwe ba tshela ba lekala la botlhodi pele ga gore yotsheko ga se a kgolo gore batshotshisi ba mmuso ba na le molato o maatla kgatlhanong le balatofatswang. Molatofatso wa pele tshekong ya polao ya kgatlhanong le bosimosi Kate Matlala Mosakekana o baletse ditokelo tsa gagwe ke maphodisa nakong ya ge a swarwa malebana le polao ya enjiniere ka fere enegang a Mansfort. Ditaba ka botlalo ke tsa iri ya bobedi go thobela FM ke a leboga.
2: Mino ke le thabo mo go ibaleng nna.
3: Hashtag Mino ke le thabo.
4: Hashtag Mino ke le thabo.
5: Hashtag Mino ke le thabo.
2: Mankuku baby, mushupulo go fitla na botlhano.
6: Ile a pele o fitla ka ile a boraro.

0: mampi mpelegele ngwane o ke yo lema go tswa go lesego mampi ke linela ko sha go tsara go tswa go irile ya obedi go ba lena tshobele FM re le moshate wa tsebole boithabisho ye lengwe re go tsena go yona ka re longwana bya le kele ya gore nna go gonagala byang go gonagala byang gore mo nako e leng gore re mo go yona gone bele ke gona o itswa matineng o boela kantorong ya gago o boela mosomong wa gago o boela go dira tse e leng gore bo o di dira tse e leng gore ke tsaletšatši ka letšatši o ikwa byang ngwana o tswela pele ka go šoma go kgonagala bjang gore o ipshine ka go šoma o tseba gabotse gore o rakišitše ngwana o mongwe mošomong go kgonagala bjang nke re no ipolelang la tseba kore re no bolelang dinnete gore gabotse go kgonagala bjang ka baka la gore e ka ba nna e ka ba wena e ka ba wena wena le wena le wena o thileditseng gona bjelo o tseba gabotse gore o rakišitše ngwana o mongwe mošomong o tswela pele ka go šoma go kgonagala bjang ke duma go tseba tlhelena go a kgonagala 086-000-2452 O mongwe motlho mongwe sa le go amana gore o mongwe a re a kwe mosomong goba a di o ngala mosomo go kgonagala bjang dilo tsa mokhutho gore di diragale nna re thušeng re thušeng ka gare ga e ba le nna re ke gore ka bale gore dilo tse di kgonagala bjangtlhe 086-000-2452 ke e leng gore re tlhoka go tswa go wena gore o ne o abelana le rena dikarabo tsa yona e kwagala o ka re tlhakatlhakane e kwagala ka re tlhaforokane fela wena o ka e beya thui ya kwešišega
1: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: a Cherry Rowland mo tseleng re be le modiragatse mo pere go tsogana ke kwa Dartford wo ileng re wile a tlhola go filimia Just for Fun ya 1963 mo ileng re ba diragatse le bo Mark Winter mo ileng re bona e be isa le ba bananana Cherry le Maga ke ba ileng re kana na go e bona ba ba galemela lenyatso go me a boya ka kosha a re second time around ya mo somo mabidi metsetsona lona re tshola go irele ya bobedi mo ileng re nyaka go kwa go e ba lenna gore bana go gonagala byang go gonagala byang gore wena o ne o loga mana gore o rekise motho mosumong abe a tswe go mwena o sele o tswela pele ka go ipshina tabe ya gonagala gona ge le re ka nete ya gonagala e gonagala byang ke duma go kwa motho leng re mo diragaletse letse ba thobela re lotsa e ba le nna mo go thobela fa mo nna go gonagala byang thobela
1: tabe mangugo bi
0: hello ke gona le kae
1: ha o le go go ma
0: a re go enke go gonagala byang
1: mara sala macho ka tembe ke wa ta misha ga mafateng a matele ga ntlo pula ga ke ke ga matalata
0: okay malisela
1: eh ya gona ga bantwe a kere ge motho a go pula go kopisha mo mmere go ra re o kera a lebeletse a ke tlo re ke tlhaka game position ga speed a lebeletse position e se reng ke motho a ya ka go shuma mosobola o shuma ke motho ona
0: Malesela bile gona le ba ileng gore ke mangko go sho o go rakisha moshumong a tse ba ga botse gore ga ana bogoni bya gago bya le ka malesela e bile a ka stoga tshe re tshoba sa gago ka bakala gore a ane mangola go tshona le o nang nao e fela mano wa gore wena o tloge moshumong o a loga tshe ka le tshe tibile wa gona go gotlosa moshumong e gona gala bya nyone yo
1: ona le dilo tse o khotjang mangko go bike mo phala ka tsona go mongwe ena go shisha gore dilo tsela ke di gona ke di dira nke ra ke mo phalang ka tsone ke di dira ka bakala gore ke shuma ona moshumo ona o then o ra renga ka dira ga dilo tsela nka fa di gona
0: yo a ke go kwele ke go kwele malisela ba le
1: tsela le botse a ke go kera o kera o kera fa ka tsa tsela mo nna ke re ke sha ke
0: eh
1: eh
0: ash ke go kwele okay 0863002452 go gona gala byang re lotse
2: mangu go pedi
0: ar lotse ntle
2: Tamisha mutsweleke top tepsen ka mo go rang Christmas go wa tamisha ka mo phone.
0: Ah, si bona Dr. Tepsen o kwele.
2: Mangu go baby wa fanega ka gore o botsa no gore motho wa fisha ke mokana a go tshele position e go rarela mafu a barata ena. O ene ke mokana o sale selo o kusha re bua le bana mo tlo ke go tlile go tshinyetsa.
0: Mm.
2: Eh, ke mokana o lo gale a nna ra se pelo shalo o rutse hlenghe wa gona ga
0: yo awa ke kwile
2: tobe

0: ke wa khotsa nna ke le pipi so ke bona ene ba se ba mang go kwa wa advertise ya ka lo dira na tile batho ba tsa nna na go te ke ya ka o dira ke nya ka o kudisha mara le tsela e ba tlo go ba o pole mang go go ke go ba tlo la go di dia
1: e bana
0: ke go ka la a mang go o pole ke ya go fa motlhala ge o ifa advertisement the way we are not an advertisement ka ona nna nka se gona mara ke nyaka o kodisa gore ke tie pensionera ya gago ya o dirang ya o kgona go promota dilo e sentse gore tlhopelaaa nna ke o fitla ka ka e kgona jang ntse anele
1: ga e le gore le o ke lebaka goreng o sa botsiše mangkoko gore o kgona bjang a go thuša ge e le gore ke mošomong o mongwe goreng o sa botsiše motho gore o kgona bjang a go thuše le dire mmogo go ne le gore o morakiše
0: problem ke e tee mangkoko o na le se ba re ke o jelana mona ntho ngwe lengwe motho o nyaka go phela a le yena pele ore a boniwe
1: ke go kwele ka tsebetse pedi
0: and-e talente e seaga wa seagago mangkoko ape
1: wa tseba ke go kwele
0: ke a leboga mangkoko
1: ke a leboga ke masomepedišhano metsetso re tswela go iriele ya bobedi go e ba le nna ya thobele fm
2: ke nna fela ke go bitsa go mogwa shamaila go fenya
1: yo nna yo nko ya magolego
2: mago papa
1: le tsogile gabotse
2: makhurutsa maga bo pedi ka sukhuni ya gona molato re ka botshe ka polokwana banna
1: a wa re tsogile tlhe banna go re tlelele tsone
2: ke nnete ngwana go shema e bile o ga tile mo re tloga ka ntse ya ka ga di se tsirenga ke se ka e tropa ka la jore ntwe bolala ka maibele ke nnete yalo re tlore ngwana go shi ya go molato se mphobela
1: a shi go kwele okay re tlobe re tswela pele ka yona ka moro ga dintlha tsa ditaba gone pele ke masomepedišhano re tswela go irele ya bobedi Kaifa Semenya Angelina e tlo latela ka moro ga se
3: ga gona motho yo a ntle gago go feta Brabiza mma o rabjang ga ore so tseba gore Brabiza ore o tlilo ntirela lenyalo le leng la maemo a godimo kudu WhatsApp tabile WhatsApp.
4: Yes, ke a tsapa mme ka gore ke ana nya ka go bona nna ke chatile.
3: O re o nya ka go ntirela lenyalo le leng gore ga saka la bona mmatlhaku.
5: Ke tsa bushego bya la bobedi le tsa bahlakung. Ipsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sa ikora to 8. Bushego bya la bobedi le

0: wa tsebe ke ne le go iputisa gore bana ba go belegwa 2015 2016 2017 re ba opela go sha e bile ba e binela ba kwang kona ba itsebela kae go ba ka bakala gore le rena tshedimo di re go petsa bo malome bo re ga di bo mamang le go bona go fela bialo Michael Jackson Billie Jean gore wa tsebe o tla bona ba le gare ba isha matso go kwelkwa motho kwelkwa hey o bona gore bana ba tla robega ah ba ka se go ba robegile ba kushisha se ba se dirang ke leng re ya diragala gona bia le ke masopedi tsa re metsene lona re ke le go ire le boraro reception re tlo bua gape ra kopana go taba ya rena ya gore go gonagala byang ba tshetse ba buletse ba re hey go a gonagala ka lebaka la sele sele sele sele sele sele sele sele sele ke kopana le wena gape go 0863002452 o mpotsa gore go gonagala byang e le gore tle bere ga re tlhella morago se
1: Chabela, get a real deal loaded barbecue chicken wa Debonairs Pizza. Get it a change ka hashtag doing too much. Ke ka lebaka leo ke tago ka nama yeo ke di jogo gabedi ka 35.90 fela. O nagana gore o ka dira change kudu go sona le nna. Romela hashtag doing too much ka WhatsApp go 087-240-5777. O mme o re botsa gore o dira change kudu bjang. O ka ba le sebaka sa go tsopa 4,000 rand. O na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwego basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tsa go fapana. Go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena, moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya The General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena mokopane. Bagaši ba Thobela FM le baraloki ba Mahlakong ba tla ba fao.
4: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo. Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Ikwa mmelodi ya lenonyana e ya go weletša setlheng sa mariga kgweding ya Ngwatobošego e le ge e keteka go duduetša le go gopola motlhang ola sealemoya sa tirelo ya Sesotho sa Leboa e gorošwa ka seroto ola Pitori ya tshwane ga bogoši go le Mampuri letholasane la noka ya Thubatsepe. Go tšwa gona mmileng wa minare gona motse mošate wa Afrika Borwa, ke getoli ya lenosi goroga ditsebeng tša maAfrika Borwa ka bophara mo mojapelo wa dimpampa ba itshina ka manane wa bona bo Majasane Moses Mothabi Mpatela Mogagawe monna yo montshontshontshontsho wa pelo ya show ke nnete e betile bangwali lerutegi le lireti ka mapantapanta. Ke ra yona radio Leboa ya bomogoso le gamedi matanya a tanyolola ngaka ya bopeli ya matho a matala aga
4: hashtag Thobela FM 66.

0: nageng ye nngwe kwa gole moše wa mawatle ba re go be go na le kgoši bana ba mmatoka kgoši ye ba be ba re ke kgoši ke a bona kgoši ke a bona o be a tumile kudu-kudu-kudu-kudu a tsebega ka botlhale bja gagwe le pelo ye botse gantši o be ba lekole botlhoko go batho ka moka bao ba tlhakago yena le ga a be a ena le pelo ye botse e be e le motho yo le gore o be a sa tshepe modimo le ga tetee o be a no iphelela ka gore tsotlhe tseo di lego gona e ne o ba tlhago fela ee gantši o be ebile a fela botja bao ba mo tshepago modimo gore na modimo le a mo tseba o belego ke mang basadi ba gagwe bona ke bo mang bao ba sa tseberego le ge baruti ba dikereke ba be ba fela ba etla go yena go leka go mo fa dimpho he ke re o be a sa di amogele dimpho tsa gona fele napile ka letšatši le lengwe gare banna ba babedi mabitsa le lesiba ba tla gona ka fao kgorong ya mošate wa ke a bona ba be ba etswa dinageng tša mabapi mme bobedi bja bona ba be ba feta gona fao mošate o kgopela marobalo ka ge ba le tseleng ya go yo selela malapa a bona dijo ka ge ba be ba itlhakela bana ba ka aowa kgoši ke a bona ga se a be le bothata mm a napa a bitsa balata ba gagwe a bolela le bona a re
1: banna ba gešo banna ba gešo bona mmo ke tla lefa marobalo matšatši a mmalwa go fitlhale le humana mešomo gabjalo ke tla kgopela balata ba baka gore nke ba lefe tšhelete yeo le ka kgona go ka ithuša ka yona gore le reke sele sela se le tla bago le setlhoka bjale lokologang ke gae ka mo mošato wa nna ke a bona lokologa banna
0: aowa nnete balata bale ba ile ba dira ka moo kgoši a laetšago ka gona mabitša o ile a tloga a leboga kgoši ke a bona a be a kota mapele ga gagwe go laetsa boikokobetso ga e le lesiba yena aowa o rile go fiwa mašeleng a leboga modimo ebile a tloga sefatlhego sa gagwe se lebeletše kua godimong morago ga fao ba ile ba napa ba sepela ba rile go tloga ka ngwakong wa kgoši hae le ena a šala a gopola ka seo se fetšago go direge ge a gopola gore lesiba ga se a mo leboga a kwa ferekana a napa a gopola gore ba leke gape a kgone go bona gabotse mekgwa ya lesiba bošegong bjona bjo a botša balata ba gagwe gore la go sasa ge letlhaba fela letšatši batame ba bea mekotla ya mašeleng tseleng ya go tloga kwa mengwakong ya moo ba beilego bo mabitša go ya ngwakong wa kgoši seo o ba laetša gabotse gore ba se dire mesong e sa le ka matšeke pele ba e tla go ja difitlholo le kgoši banna ba masagana se ile bana ba mmatoka balata ba ile ba tsoga ka matšeke ba dira ka fao kgoši ya ba laetšego ba re le go dira bjalo ba ya ngwakong wa kgoši ba dula kwa phapošing ya lebato la bobedi moo ba bego ba kgona go bona se sengwe le se sengwe go tloga kwa mengwakong go ya ntlong ya kgoši gona fao ba be ba kgona go bona se sengwe le se sengwe eitša bona ba sa bone mabitša le lesiba ba be ba sa bone selo ba ile ka nnete ba tswelela mabitša le lesiba mabitša ke ge ebile a botša lesiba gore o ka renka ba a dula fao go fitlhelela
2: ha mmilenyana oo go ya ngwakong wa kgoši ke renka o sepela ke bontšhe matlho go fitlha monyakong he re ke go bontšhe
0: nnete ya dira bjalo a tswalela matlho a gagwe a sepela a sa bone mola lesiba ena a tama a topa mekotla yela ya mašeleng a kere yena o be a kgona go bona ka thoko ga tsela mo e be go e fitlhile gona aowa ge ba seno o fitlha mojako mabitša ge a ponyologa a makala lesiba a role mekotla ya mašeleng a mantšhi so so so lesiba ke ya gona kua ngwakong wa kgoši a leboga modimo kgoši ge e bona seo a kgopišega gape
3: mmatoka gapa bona ge modimo a mo dirala mehlolo le nna nka leboga modimo
0: kgoši o ile a gopola go ba leka gape la mafelelo gona fao a tšea lephose le legolo kudu-kudu leo a bego a letladitše ka tšhelete le dibenyabenyane tša gauta le silibera a tšea lephose lela a lefa mabitša he mabitša a mo leboga kudu-kudu-kudu yena kgoši tšatši leo ke re le rile go subela fela a mmotšiša gorena o tlhole a dira eng aowa mabitso a botsa kgoši gore o rekišitše lephotselela kua mebarakeng ka theko ya fase gore a hwetše tšhelete. Lesiba le yena o rile go tla ka ngwakong wa kgoši, kgoši a mmotiša ka letšatši leo. Ke re a thabile kudu-kudu-kudu-kudu-kudu gomme a araba a re.
2: Gape nna letšatšing le modimo tlholantšhe go faditša kuno. Gape ke re ke tswa mabenkeleng. Ee, a ke fitlha kua ke hwetše lephotse le legolo ka thoko ya fase gomme ka le reka. Ge ke fitlha ngwakong wa ka ka hwetše le ketse ka tšhelete, gauta le selebere. He, ka yone tsela ke a laela ke hweditše lehuma ke gore ke leboga modimo wa ka o ke morapela wa go ebile a nkarabago.
0: Gona fao ke ge kgoši a bona gore ka nnete modimo o gona. Le yena a napa a thoma go tshepa modimo ka go bona ka tsela yeo a šometšego lesiba ka gona. Sesiwe sa mosela seripa bana ba mmatoka le ena ke ipsinne ka kanagelo ye ruri o ka re nkabe ke le lesiba le ena bjale mpotšeng na kgoši be e tshepa modimo gona e ka ba mabitša o be a hwetša tšhelete gona gona di be di hwetša ke mang ge e ba mabitša o be a sa di hwetše. Ruri nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yeo ba tla tseba gore go diragetšeng go batho bao ba phetšego pele ga bona ebile se tla go thuša gore wena o be ngwana wa tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlha ge re kopana gape nakong yeo e tlago.
4: Bye. SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
5: Kanegelo ya tsogang o tshiša ka mekgantšho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba lendire Zakes Mogašwa Boiketlo Mmammila le Precious Molepo moanege ke Boreng Simolo kwa Magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke Rorisantsa Thege le Selone Ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola gona motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Yeah!

0: ke minogo tswa go Black Major gape le Bless the Gentleman le DJ Cap ba re stagiwes bali mo go tshwere
1: stagiwe wena senza
0: ya ara tuma ka tona Jesus ani no
1: bona le lefelo ona le lefelo le lengwe ona le lefelo le lengwe le ka ke tshaba lo bolela le kae
0: okay
1: aska puza face fela bana le thabo
0: mpe province yo mpa province fela
1: ke ka northwest fela ba tswa ona bana le thabo ka mo go bana le thabo ka gore kore le thabo ke moka le go nwa basaje bana se fela tsa
0: go nwa
1: ya ke re go saje ka bakala gore ga wa ja bo kitimela tlo bona e be le mathomo ke bona puza face e kitima ka yona tsela yeo wow ya fela bana le thabo a dumedise dumela monna wa dumedise o sa motse bo lebeletse o re o na no re kena ya ba re wena re sa huitsing
0: so buza
1: fela ya na a ke re tumile ka sona ke se ke se bone go tsa jile mo tlhomo be ka no ba ka motseng o o ba ke a ke tsebe fela
0: wa tsa ke nyago no bolela di mamo sa moyeng se ya le moyeng Zanin ile ya tuma ge re be re gola ba re ke le felo la di blessa monna ga le re ditsebe
1: yeah
0: Zanin be itumile ka tsona monna
1: ele le itumile ka batho ba go betsa
0: a bona ba betsa waya ka moleka
1: mo a ba betsa ba go diša
0: a bona ile come cake a le ntweki man a go a ke tsebe re mthlongwe ka ba go pula kana ga lo ya monna sho ba re o ba sepela ka se fatana ga tsoko
1: tsoko jwangso
0: ke ya ise ramola ham
1: okay koloi ham
0: o ba tumile kudu thuko tsa gana ka kwazanin mara mono la o ba tumile ka lojo se reselo
1: anti yona dilo okay ke tla go botsa ba ke
0: okay mono ba tumile ka lojo se reselo ba ro bana le ntwe ke tse ke di boku
1: ya okay. Fela dilo tseo ka re bang ba re o
0: province go lengwe o ba le
1: bona. Ba ro kae kae? Eh go ra re ba the o ba ebela le di province. A ke tsebe re ba ke. Ya fela ke le kae kwa le eo. Fela ke be ke no ke sa tsebe ge ba e be nya lantsha le dzaneng. Fela a re theletse ba bang ba rometse go di gatsho challenge. 0860002452. Tshenwe ke di nete tshenwe kana ska ba di nete. Tshenwe ke mabare ba re fela ya le hona re ntshineng ka go kwa gore wena mo tsho go bona botumile kae. Yeah.
2: Sopa ka moka sa tshiruele sku na ke tswa ke le Mopani district under masipalo wa Lethaba ne ke se go sese mo ke tswa bona sna mokope pleke e o itumile ka o tswele ja lena le tsana tsa mmino wa Lekompo motlhala ke hit boss Janesh Abiwa Mampela Riri AJ itumi kore batho ba mo ba rata mmino wa Makompo ene ba tswelela ke Albert Machete ka mmani Joseph Pretoria ke se go sese
1: sna okay
0: tata se go sese
3: Madam Speaker, school le e kwendiya ba ka fa innocent mhlala ke ka mo pheli ndaba. Na le felo la ga isu ke lo fandeni ya mabolholi. Felo le la le tumile ka e ka mo ba le mafelo a manchi a bo ithabisho. Kudu ka hlako rene la malila. Mafelo a go rekisha malila ke a manchi.
1: Go ga matsana, ona le felo ba re ka ga matsana.
3: Ono se ba ona ho.
1: Matsana. A tsho re ba le salo ho ona le felo ba re ga matsana.
0: Okay. Are ko bogwesho?
4: Skumbuzo le pelano. Na ke ke tsoga mapontu. Mhm. Na mapontu ke di tsika ke tshimile dilo ga 2000. Amapontu ke na hae mo ya tsana man. Ke kgolo.
1: Ke kara ya tuna mapontu.
0: Ah, ye.
1: O ka re sa ya ka mantsi.
4: O la le skontiri ya mapo.
0: Ya.
4: Se ba tumile ka sona. Ke re se re tu e se yo nna marina ka tuma. Se ba tumile ka sona fela ke dipola yano.
0: Ai.
1: Oh wa bana.
4: Lokile o ke pola ya abaswa. Ke se ba tumile ka sona seo.
0: Ke jina tumshia
4: alika
0: moga mapon. Okay,
5: mamogo sho. Tsela ka mshati ka tamisa tlhopa ka moka. Ka penji. Go ba nyaka. O tlo ba kraya bo di bengwa kwa ta go ba ga sekolong. Ba tumi ka lepotlelo. Ba busisa ka penji ka kwa.
6: ke Andries Mabela go tswa ka Pench ka mamolo gore mishat.
1: Okay. All right. Yeah. Okay. Mamolo. Ga mamolo ke lefelo wa o letsa la ga mamolo wa gagwe.
0: Wa tsaka no re thusa ka yone yewe. Ah,
1: okay. All right.
0: Jatsi la ka
1: ka bana. 086-000-2452. Ra go amogela go ntshirela ye matla ka le tshela la bobedi.
0: Tobela.
7: School le poela no Madam Speaker.
0: Hello.
1: Tobela.
7: Le kae.
0: Re go amogela go tshelena.
7: A re gona ke Joseph Manana ka mothembisa. Ei, o na le naga ke ba re ke ga Maribana Moletsi.
1: Yeah.
7: A tsumbusa ba Maribana Moletsi ba tumile ei aba raloki le tsotsi kwa.
1: Yeah.
7: Aba raloki le tsotsi kwa tsumbuso.
1: Ba iphetela tsotsi.
7: Maribana o fitla Maribana o rata o tsi o topa dilo tsa batho. Ei o tla betho.
1: Yeah.
7: Yeah. O tswa pate.
1: O ba lukishana.
7: Ah ba lukishana a Maribana ene ntwe ba sa inyake a ba inyake ka lebaka la horeng ge ba ka no re ko sekolo re nyaka ntweso a ba istopa.
1: Ah
7: ba re ba nyaka ba lukishana ntweso ka mo sekolong e tsanje lukish.
0: Wow.
1: Oh ke ba twa ba ba le sebete. Molecha Maribana ya. Hey Molecha Maribana o ka raganya ke ka mistake and identity. Ke lo bona ba sa go swa go swantshitse ba re ke ena. Ge ba pakishetsa thupa. Hey o tla go bala. Ge motho a tla asena nya. Thank you rele bo ge.
0: Bueno mogar jo bo go shuki tshirele. Tobel.
1: O ka swantsha Maribana ke o kotseng.
0: Mona. A ge ro ho le ke.
8: Es kombuso le madam speaker le bolela le phiri me kwa ka motlolo.
1: Okay.
0: Phiri.
1: O tumile ka eng ka motlolo mara? Ka baka la re ka ntle le gore go ne e wene nna ke tsere gore go ne eng ga.
0: Ne ka nnete phiri.
1: Eh?
8: Ka ntle gore go na le nna le tsere go dimme ka
1: ga. Ah, wa re ka go kwa le hono. Re me tshe go kwa ga botse.
8: Tsene ka go le araba gore ma mogolo ke le selo.
1: Oh, asikangwa go.
8: Na monela Andries Mabela ke mamogolo ke le fela o tloga ntshiwa mangkela ke nya go sa go bolela ka re ke le fela le tsebeng.
1: Okay, okay.
8: Ke ka paga mogotho ka kwa ke le fela.
1: Okay, re le boga ka go ka go ihlakisa.
8: Motlolo itumme ka a dire motlolo itumme ka mahlatswa ke pleke e le gore rena la mahlatswa itumme ka di foye itumme ka morula. Kana kwa morula kwa ga mathipa go ke go rekisa morula le bile kana kwa ntse go ba le dingenge e ntshi ka bakala gore morula ke re le ya tsa gore ke se natural booster.
0: Zo. Natural booster.
8: Ke la gore kwa marago kwa dina le mapantso la gore ba tswantse ga o dutse le bona ba bolla ka history gore mo motho le bereng e tshishana gore o ka sa tlo moya wa ya kwa monti ka ra o fula kwa bo pa kwa. Lo ene kwa monti wa go tloga mo etla mo bo fula mo pa kwa gore ka history be rena batho ba go ne tshishana.
1: Fela machache a le tumile ka morula.
8: Morula ona o sa kumbutse mona kwa ga mathi fa o kere ko re tumile ka ona le mahlatswa le di foya ke kere tumile ka tsona o kere kana kwa morula le bo nyenye ka re se natural boost go
1: tsega. Okay. Boost. Okay. No, re go kwela ga botse. Thank you Piri. Yeah. Okay. Yeah. No. Ke go go booster ga lona bana. A re tshe o mo gape. Ra go mogela go lenane o le matlalang tshirogela ka la bobedi dumela.
0: Tsabe.
9: O go zo le poela.
1: Le kae?
9: Ke tsaba ga nna tshipa mallela ka mo social media.
1: Thank you chipa.
0: Le dumile ka?
9: Ke go bona ke go magatla.
1: Se betiela.
9: Ya, ke tiela magatla. Ke re go la be ba no botsa ba re ke magatla di khuluane. Ke re na di kenyana na ke re ba re di khuluwa o khuluane ba re go ya gone ska go nye go. Mara mme go kha tsa ke mra ho tshe go ndwa la go ndwa le bana ba ba tlile go ndwa le ba 2000 a sentse pleke la bre.
1: Ya.
9: Ke la bre na go ya le khutso guru. Ke ena le khutso e nngwe ko re plekela bo ka no tsama bushego go sa diega le tselo e re ka no ya mo ma jwa le nna ka e ka bo ka skuba re ba mile ei mara go nna hai hai ma 2000 ar tswe le ke pleke ma
0: e sa e
9: ya ka kha ntsha ka yona nne
1: nqanqase thank you. Ya ba rokile go ba bosa. Ke le ka kwa motho tse wa reng. A example ke magatle go ba ke ga fela ke ZB. A re ZB ho tumile ka hore o ka ba o kile bana motho a le maratong a le happy.
0: Yeah.
1: Ba re wena o gona go ba happy ka maratong mme batho ba go hlomogela pelo.
0: He. Go ba neng?
1: Ya ina ga o ina ga no o tla tlo e ka hore ya.
0: Ke le maratong.
1: Ya wena o thabile o le happy. O thabile ka gara maratong a gao. Fela se tshaba. So lebelela ke mo ka sehlomo ga pele se re shem.
0: Arabs skeptics.
1: O ba ngwadile mo Facebook mo tsari ya ke re bana.
0: Tsala mpelo go robela ka ditse tsa lena tsa bantsho. Ets khumo sa mbatla le Edbolana se tsoba ke motla ka la rena Facebook. Re sa leng morago go @tobela FM yaka.
10: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
11: Major League birthday ya Shoprite e buile. Seketja extra. Go di tshwela ka tsa o sona le 30 pack ya maya magolo a right brand ka 69.99. Le di tshwela ka tsa pele tsa cold drink ya Coca-Cola original taste less sugar ka 46 rand a fela. Di tshwela ka tsa di hotse ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ka Shoprite fela.
12: Se tshisi se so thabisha ka mantjwa ga se ba o se ba ka tshwane ba bawe.

0: khumbuzo le kae ka mogaso nna ke tsa so godibeng nna tsa so godibeng tubile ka menyanya ke manyalo mana so godibeng ba nyala ba nyalwa ene le go le mogonyana mo so godibeng o etla bojo go skanana gore ba tla go swara po ha wa le go ka sepela ka tena bojo go ono fihla mo ya go bulukegile le kgwela maoto ago kenta mahala ga re sa ya monyanyane ra go lenya maoto le le ndra mabele sofi mo sokodibo mabulane ke a leboga
1: ora re nyekelo inyekelo sona le mashadi wa nyalo go ya mashadi
2: ke alele
1: skino
2: eh bona skino eh
1: go no le manyalo wa mabedi
2: ka tsela le teng
1: strateng sete
2: eh
1: mpotsho re mahlatsa makakang a batho ba ema mengwaga ba emetse gore strateng se go bele lenyalo ka kua ke Christmas tšatši ka tšatši
3: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bokgabo le lekhumo la diminerale Rustenburg.

0: America go ya go tsetsa di sekolo sekolong. Empa sala ya rena re ile a re tlhakana re le basadi ka ka fatsa moepo wa Valterra. Re le bo ra kontraka re lebela gore ke eng se re ka se riago o busetsa. Se le rena bonyenya sona re filwe ke maine. Re se busetse go tshabeng. Ebile ke eng se se ka ria gore eng e fapane e be le mogolo. Se ka no batla ba re e riagetse e fitile. Ke ka mogolo le bona gore e rena re tlo e riago go tlo ba le batswadi. Gore re le mogolo re batswadi ba tsiya karolo ya botlhokwa-tlhokwa. Kara preparation ya ngwana motlhomore a yo ngwala a fetse a kgomane di-marks tsa godimo. So re ile ra echange ra reng re gopela gore batswadi ba be gona, ma-teacher ba be gona. Ka re le bona ke bona ba tseyago karolo ya gore barutisiwa ba rena a ba ngwala grade 12 ba kgone go tswelela. Ra ra lebelela gape goreng nako e ntshi ria ra tseya bana ba grade 12 ra ba ditlhetlho ka mokgwa re ba fang ka gona le di-advice. A ba fetsa ba bangwe ba dula fatshe le ba phatsitse o kgomana tsena le ka registration fee a sene ka selo rena re le bathapi le Tendane Mining a fatshe a Brandscapers ra re no rena re nyaka go make sure le a ba fedise ngwana a re ke phatsitse e bo rena re ba le di-funds re re di beya gore re kgone go ba isa sekolong ke ka mokgwa le bona re reng di fapana kudu le tse di re ntse re di bona di riaga ke a leboga.
1: Okay, o kwelela mathomo ka yona mo go thobela FM go ntshirogele. Ka di 7 August 2026 ka mapela. Ba rena pang leng le kweng gore e ka ba le tla thusega jwang. Mapela Traditional Council 7 August 2026 ba sona tso ba rekile le airtime. Re gote gote arieng. Ya, ya.
2: Ne berbo fitla.
1: Ya, revenue leak. Okay, yeah, ukwile la mathomo ukwile kai go ntshirogela. Metsotso ke masumpedi supa go tswa go iri ya bone. Dumela.
3: The Immaculate Skumbuso Mbata le poelano, Madam Speaker. Tobel FM, mo shato wa tsoba le boithabiso.

njaba yibuba jisuba gagaram ingagar shandaram shifta mama danasikai njaba yibuba jisuba gagaram ingagar shandaram.

0: 105.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke mo rao rao, mebileng. Ontshirogele.
2: Tsama ka tsone mo ile go reng batla re botsa gore di sepela ba mathepe mme ka le khone le ka bela mantshidi gore bo artlo tsena province ya Limpopo gona tumi go tlo re botsa ka bela tumi.
3: Ke le bogae bagashi le batseletse ka moka ba ntshirogele mo mebileng mo tswane di sepela ka tsela ya tsela go rena le kotse ya difatana ga mo mmileng wa le perform mo N1 South pele o fitla mo Rachel Avenue re go pela botlile gona fao RSK be Rafaela pelo. Spete petsarna tsa makagonanya se sengwe spete petsa tsa makagonanya ke mo SKM Phahlele North ga ole masters artillery o libile gona kwa R80 ra le gopela ga le feta mara ba stata gona fa wa re skebe ra fela pelo moloto road le se fa ko magathu mo Zambezi le gona fa spete petsarna tsa makagonana ngela ra le gopela ga le tjwa kwa Camel Drift le skebe be la fela pelo ga le libile gona mo se fa ko magathu rena le traffic light tsa re sa shumeng ke thoma gona mo Olympus road le Atabiri road ka mo Pretoria East ar tlhomeleng traffic lights tseo maunde le kwa gapheleng daba le gona traffic lights tsa re rena ga di shume mogo le gona mo watlo le tsamaya Mamelodi West gomme ra le gopela mo le di humanang di sa shume re traffic lights ar di shume sheng go sona le stop sign ar kopana le bahlapetsi ba tsela batho beshu ar shume nge mogo bo tse gomme ge le ka itemogela mathata e ka ba kae ka pa kae batho beshu mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebisheng tle mo ka hle mo nomoro magala ile go 0123587095/6 go ba mo social media mo excel or at TMPD safety lo tsane Metropolis Department mo go le mo Facebook ke le boga ba gashi le ba theletse ka moka ba ntshirogele
2: mo sha ke boga wena o ishe khone gore fa tsona mathape mang a le khone le tshwarele ge ke re province ke ya Tshwane go me begin gore province ya Johannesburg re bele tshe tropo ya Tshwane re bele tshe ka tikologong ya Johannesburg ke ka di karolo ntse di ntse fa ka kwa Gauteng ka nete Pretoria Glen mo ile go reng o tla letela tie go metsotso ya masome pedi ka mele wa R559 mo ile go reng ke magareng ga yona mele o le R558 kwa dikarolong tse mmala mo ile go ngona provinceng eo ya Gauteng e tloga e bontsha e falala ka kwa Midrand go bagare ba yona go na le pitlagano ya maela sepetepete makopana ga yona Badlu le ka kwa New Road o tla ka shedi karolong tse Thembisa mo karolong tse o tsa Thembisa go na le go tsiya difatana ga mo R21 pele ka goroga fa le R25 pela otlela ka shedi ka di karolentse go bontsha gore go tla ba le tiego ye kgolokgolo ka mmela o go ba o ka efo ga ona mmela o wa tla ka mmela o mongwe re lebeletse di karolentse ngwe tsena ga mathepe mang a le khone le gore di sepela byang le bopong la gona motlhomong re ka kera dipe gore lebeletse ka tikologong ya motse kapa mo e le goreng ka province yewe ya kapa bodikela go na le mo e le goreng N2 le gona fa le go na le pitlagano ka baka la kotsi e tloga e bile gona mo mebileng go bontsha lori e mene go ile ka tikologong ya yewe otela ka shedi dikarolong tse dintsi tsa N2 ya bodikela fale go na le pitlagano ke ka baka la yona kotsi e tloga e begile mang gapele nyana fale KZN o tloga KZN N3 ya bodikela re goroga ka kwa Peter Maritzburg le gona pitlagano e tloga e go letse godimo dikarolong tseo go pela o otlele ka shedi provinceng ya Limpopo gare bo fale ke dikarolong tse dintsi fa re tloga re dira boipiletso o kwele mang gapele fale ga go le ba bolela ka mebila e mpšhafatswago go pela go tsena ka toropongkgolo ya Polokwane o tloga o lebe la masao a bora kontraka mo le goreng o tla efoga moela wa sepetepete o šomišana le bona ka Bakersfort
4: ke le bosebaka se leng fileng sona ke dumeletse setlhopha ka moka sa ntshirogele le batsheletse wa rena batho ba la FM ke re thobela ka masepaleng wa rona feta go motubatse ke thome ka Bakersfort head office ya rena ka moara toropo rena ya Bakersfort moela sepete o tsama ka go nanya re na le bala ba sepetepete di re batho ka moka a re berekisana le bona gabotse re kgone fitlha re bolokegile mmila wa rena wa G196 e leng mmila wa rena magemeng moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rena wa G4150 e leng ona mmila wa rena wa borasuku le mmila wa rena wa G2537 e leng mmila wa rena wa phenge le gona moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rena wa G2219 e leng mmila wa rena wa go tlhokomela sekeleng a malekane o lebile ga mapopa le gona moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rena wa 355 go tloga Bakersfort le ba o restart le go tloga Bakersfort ka R37 o lebile Lydenburg moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rena wa Adrison tloga Bakersfort go le ba Polokwane le gona moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rena wa 355 go tloga Bakersfort go le ba Diwop moela sepetepete se sepela gabotse re na le moela o montshe re fatanaga ka toropong ya rena Steelport a re otleleng gabotse mo re stop sign re se ka ba ra felelana pelo re otleleng gabotse ke timele ka appeal regional office ya rena mila wa rena wa di 4250 ileng mila rena o tlhokomela bopedi shopping center o lebile appeal cross le mila wa rena wa di 4190 ileng mila rena o tlhokomela R37 o lebile masilabele le gona molasepetpeto sepela gabotse. Ke a leboga poloke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane.
2: Re tlo kopana mathape meng a go sa sa ka nnete tswela pele go tlela ka polokego. Ke leboga
1: ja moragorago mebileng go ntshirogele Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
5: A o na le mašimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona.
6: Mongala lo nene FM, Palapala FM le Thobela FM ka tshumišano le bokamoso Farmers Academy. Di mema baswa ba ba sena go meshumo go tsenela lenano la Youth in Farming leo le thabišago.
5: Go tloga le kgona go fitlhela le semetlhano part 2026. Je video ya gago ya motsotso o tee go ya go ye mebedi go mo bontshe le ruo la gago mašimo a gago go bana ga ya gago. Hlalosa gore ke ka lebaka la eng temo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o swanetse go kgethwa.
6: Via video ya gago TikTok gomme o theke Mongala lo nene FM, Palapala FM, le Thobela FM, le bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag Youth in Farming.
5: Le gotla la baatlhodi go tswa di-teaching tse tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha bagathati ba ba e leng gore ba tla kgotsa sebaka sa go rutwa le go tlhatlhwa ka tsa temo kgwedi tse tshela.
6: Se ke sebaka sa gago sa go godisa tsebo ya gago ya temo, go tlhabolola bokgoni bja gago le go fetola kgatlhego ya gago go ba mošomi wa go iphedisa. Youth in Farming Program.
5: Growing the Farmers of Tomorrow.
1: Tourelle, keep left, pass right. Legal nano leo le kubile ka thuto.

0: na rena mantjibong a le gono di union tsa bašomi khosa tulo sa tao di gatlhano le di tshishinyo tsa go fukotsa bašomi kampaneng ya dipese ka Limpopo ya Great North. O ka tsholetsa maikutlo ka go romela WhatsApp lining ya rena 0784591988. Ke a leboga Sthembiso Maebela ke morama o shetsa le gona ka dintlhagolo tsa ditaba.
1: Weru mokone wa Kenoko lwena Madam Speaker le Immaculate One ke a leboga magareng ga tsona re ka letela tsa gore tsheko kgahlanong le go ya ka dipego ko mankana wa bosenyi Vusimuzi Khete Matlala le balatofatsa ka yena ba bane e šutišitšwa go ba go fitlha ka la 13 kgweding ye ke kgorogolo ya tsheko ya Johannesburg. Presidente Cyril Ramaphosa o re go na le tšentšhe tšeo di dirwago go leka go tumula bomene tša ka metho le mafelana ao a iphetošitšego bookomangkanna lefapheng la tša kago. Ka go le lengwe batho ba bararo ba tlhokagetše kotsing ya go ama molokoloko a difatanaga kua tseleng ya R101 ka Du Toits Kloof ka ntlenyana ga Pel. Tše le tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show ka tša dipapadi.
2: Dibapadi ka kgone Machipa di hwetse fa di sa fisha.
3: Tembiso e re ke go leboge ditaba tša dipapadi ke tše kgoro ya bolamodi ya dipapadi e file South African Football Association taelo ya gore ba lefele morulaganye wa dipapadi tša segwera tša banyana banyana kgatlhano le Engelane le Denmark ka ngwaga 2024 diranta tše dikete tše 500 morago gore a ntšhe bohlatse bja gore ke yena a ile a rulaganya tsona dipapadi tšeo le ge e le gore SAFA ba e banyaka gore ba se lefele mašhelene ao a o fitlha diranta tše dikete tše 500. Banyana banyana ba ralokile le Engelane ka kwa toropong ya Coventry ba buša ba raloka le Denmark albokane ka kwa nageng ya Denmark. Ashley Dupree o boetse setlhopheng se a kileng a se ralokela Stellenbosch mo e le goreng o ba setse a ralokile dipapadi tše 19 pela gae ya setlhopheng sa Kaizer Chiefs so a thupileng sebjana sa Nedbank le bona. Ditlhopha tše senyane tša EPL dia go thoma setlha se seswa sa 2020-2021 ka batlhatlhi ba baswa Liverpool ba thwetse Adoni Iraolo, Manchester City Enzo Maresca, Chelsea Xavi Alonso. Re a go ruma ditaba tše ka tša rugby mo e le gore setlhopha sa Africa borwa di-Springbok ba ya go raloka dipapadi tša molokoloko le setlhopha sa New Zealand All Blacks papadi ya mathomo ya go thoma ka letsatsi la 2020 la kgwedi yona ye ka kua lefatlhong la Ellis Park Matt Ackerley ke malokwane wa tswanageng ya Engelane ke yena a tla ba laola papadi yeo gomme papadi ya go latela ka kwa go la Cape Town ya go swara ke Nika Amushikeli wa naga ya Georgia mo e le goreng malokwane wa tswanageng ya Australia e le go Agus Gardner yena o tla letsana kana go papadi e le gore tla roka lepatlelong la FNB kgatlhano le All Blacks. Motheletše wa thobela FM tšatši la go sasa re na le karolwana ya rena yela ya kgwele ya maoto ya masakeng diphetolo tše le gore di gona ke gore karolwana ya rena re tlo ithoma ka seripagare go tšwa o iri ya bone. Ditaba ka botlalo tše dingwe tša dipapadi le tla kopana le tsona ge yena Clifford wa Mehala a tlabe a lefa tsona ka iri ya bošupa. Ke a leboga.
2: Dipapadi ka kgone Machipa Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ditlalemiso e fiša go fiša.
4: Na ke planet e fe yeo e bitswago Red Planet ya bafana
5: Big
4: blessing
5: come on
6: le mo ke sheng blessing ga re o gona tshe tshe bonolo na gana le mo tshe ka re girafo
5: ba ba lwa na satani
2: so ifisha o fisha mo shubulo ho fitla la botlano
7: o tla ka ya botlela o tla ka ya botlela mo so
2: tobele fm o shata what's going to be tabi show.

0: ona le ditsela tsa go fapana fapana tsene re a di berekisa o bile ntho e nngwe ne re avoide ne re nyako idea sa masepala ko no gomana ka o ne ketima-ketima ne tswelela batho metsi ne tswelela batho le mthakatsi ne re hehe ba kolota a ke ntho ne a re nyako idea sa masepala re a tsebo ke batho le a se fault ya bona a se molato wa bona and re a tsebo ke ba tlo tswelela ba nyako bontsho re sekolotetsi if thepelile godimo re berekisana joan or bile hei e kgone fela fela a se di-account ka moka a se badule ka moka go no ba le di-account e dingwe tsene correct billing e ne batho ba ona ba ba bilewa tšhelete ya fase no re thole adjustment go bile that mistake re phosolo re dule correction that's why re nyaka gore badule ba kgone go tswela ba kgone le ko masepaleni re kgone go berekisana ga botse
1: ga ile bolela gore ba dire dipeakanyo tsa go lefa e ka ba seo setlhalosa gore bao ba amilwego ke bao ba kolotago masepala le gore ba tshwanetse go dira ditefelo
0: ka nnete ka taba ya gore le adjustment ba ona bane ba kolota masepala gore dule adjustment that's why re ba gopela gore ba tle ka mo wa di-arrangement ka gore ka after re dirile adjustment hey tšhelete ya bona e le godima dipeleng ba bangwe ba makala ba nanoge ke tšhelete ya kgwedi o mowane a se kgwedi o mowane ke tšhelete ya ine kwa kwa morago re re sa ba charge yona o na le correct billing ba sa kgone go e bona gona jale re bone gore ba tshwantse ba patele o tshwana le badule ba bangwe ka moka le bo ka dikgwebo ka moka ba patele tšhelete ya go tshwana
1: ke re ruma le lena bao ba sa kgone go gotla go lena dikantorong tsa lena e ka ba go na le mekgwa e mengwe ba e ka ikopanyang le lena
0: ka nnete re bana badule ka moka o na le di-ward councils the ward councillors o na le di-ward committee members le bone ke bane ba thusana le badule re na le phone number ya rena ya call center 087-223-1234 ke yone e ne le yona ba e šomisa badule ka bontsi ba founa di-ward committee tse tsene di-ward councillors tse ba tsene ke batho ba ne ba kgaose le bona ba ka no ya ka kwa ba bone gore ba ka no thusiwa tshwane ka challenge tsa bona
1: moleledi wa masepala wa selegae modimo le mokgopong tate Michael Makungu o re leboa tšhifunga tšhabo
0: ndao ya ndona thobela
2: a re re molebogeile ke ena Michael Makungu moleledi wa masepala wa modimo le mokgopong re moleboga ka yona tsela eo metsotso ye masomepedi sesae go e tswela e reng ela ya boselela le ke tlhoko la tselantshebele motho o sebela kwa bo mothopo gago wa ditaba machilwane ka dintlhagolo tsela tša mebaraka

0: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Bao ba rwelego mabadi a o a sa folego. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo o Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Tona kgolo ya province ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka go tla moletlong wa go thakgola semmušo letšatši la segopotso la basadi ge ba keteka mengwaga e masomešupa ka laboraro le la 5 Agostose lefelo ke Civic Center le boakgomo masepaleng wa selegae wa lepeleleng kompi morero wo o tla ba o dira ka tlase ga moeno wa basadi ba go ba matlafaditšego basadi ba go matlafatsa setšhaba empowered women Empower Nations, Musha wa Province ye, o tshela pele go hlola dibaka le go matlafatsa basadi bao merero ya tsa economy gore ba tshe maemo a bona a boetsa pele. Katlego ya setšhaba sa rena e ithegile ka basadi ba a re tsheleng pele go matlafatsa basadi ka go lwantsha dikgaruru tsa ka malapeng e le go GBV. Halala segopotso sa basadi, halala, halala bafazi, ba swara thipa ka bogaleng.
0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Mabala a, ke a dipapadi, le Clifford Mehala. Clifford Mehala, mabaleng a dipapadi, mo go Thobela FM.

0: Como legal.
1: Eh, que a rola.
0: Atile ke tlile tsala fa le re handu mashau ke morutwana ka kwa sekolong sa Eagles Nest Christian School ke moile gore nge le ya kwa gore tla ba a yo amela Africa ba roka kuana ga Zimbabwe ka kwa bula wayo ba go loka lena ga di fapane go bo Malawi bo Nigeria ka le mo ko ile o tlhalositse o nuka ipona lo ka mo ngwa nge metlhano re handu
1: ke nya go ipona ke tlalela di team hopefully Sundowns ke yana ke nya go idlalelang for because it tlabe impulela di option di opportunity jedingwe go tlala overseas go tlala Spain go tlala Europe these teams that everyone wants to be in
0: go le go tlala Mamelodi Sundowns
1: eh mara ke le Pirates
0: ba go thile dija gape ba Mamelodi Sundowns ba rata mpe thobela FM ba go kwa ba go kwa ba ntshenye go manyana manyana a lo ke pona go lokala banyana banyana
1: a wa ke nya go pona ke tlalela banyana banyana hopefully ke sa tsara ambendile ya captain go banyana banyana under 15 le under 17
0: Rianzo re go bo tsere ke jena go ke go leboga ke ibile re go lakala tsa mathlatsa le mathlono le ba go thobela FM
1: ke leboga
0: mama le ke kwa yang ka ngwana le na garoloka ke go ka re ba le mothega kudu ibile ka mogotlo peleng
2: eh ke a mothega go go le go ra yang ke a mo supporta jwa le ka motswadi o tlamaile gore o supporte ngwana so ke leboga modimo ka talente ye a mo feeling yona
0: apo ya se talented multi talented o ka bua wa kitima o dira di long jump di high jump di headless ka go ka moka
2: ei wa di gona ka moka na tsona ke tla re keng ke modimo
0: ke modimo
2: ke modimo a gona o mong ke modimo a mo gontshang le ena ka go bereka tata ka gagwe so le team ya ira lokelang e re mthomileng ra re mo joinisteng yona sa le monyane ya Flying Eagles
0: yeah
2: ke yona se re leboga le coach wa Flying Eagles
0: mama ke le lebogile le re hantsa re go bona le re tlokomelena a gone go tlotlwa pele re lokela go tlhopa sa Africa bra sa banyana banyana re hantsa ke lebogile ke
1: le nna ke lebogile opportunity
0: le brile ke rena ba tshetsa tshobela family ba ko ile re hantsa mashao e sa le monyane ona le ditoro e bile ntwa go gatsa ke gore le ko ile gore o multi talented o gona dilo tse ka bontshibelo ke sengwe se le gore se ya thabisha ka yena ke nna gana re mengwa ga mengwa ga nye tla e tla be le mongwe wa di bapadi tse di ka ona ga ona tla tla le mmona le ska tla ra ke a le botsa le tla le mmona mona go nye sa fetseng pelo ke le akwa gore e bile o na le thego go tswa ka gae ba mothegile ya ka molekam Mas me pedisinya le ke metsore tsela irinyela ya bo shipa go mashata go tsebole bethabe tsho thobela FM ke le khotla ga tsela Africa Borwa nna no le ke la mabaleng a dipapadi e ga pere fela retla ke di school sport ke ka mogore dirang ka ona dipapadi dikolong ke mo re ba bitsang ga tshiba etla bana mo di papatsing tsa gaso go tla go bolela tsana le bona ba ile gore nge ba talented ba ile gore ba na le talent Bele e skala maka cha le bona re khonne go balena re hantsi ba shao cha tshina le khono re tlo tshola pele re ntse re ba topa ka o tiba etla bona mo dipopotsing tsa gacho ba ile gore ba pala ka go fitla re tla khona go baleletse siripa gare ke sametso tsori tshola irinyela ya bo shupa go mo shato kwa tsebole bo ithabisha
3: mingwa ga ke mo sume shupa pi tsa fetlwe Union Buildings Greka Bulilene Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa, le ba bangwe ba dikitikiti. Basadi, Jwelampili go tshela melwane ya kgatelelo. Tholele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
4: A ona le mashimo, le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona.
5: Mungalalo nene FM, Palapala FM, le Thobela FM ka tshumishano le Bokamoso Farmers Academy. Di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago.
4: Go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026. Je video ya gago ya motsotso te, go ya go yemebedi, go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago. Hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena. Le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa.
5: Via video ya gago TikTok go mo theke mungalalo nene FM Palapala FM le Thobela FM le Bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
4: le go tlala ba tlhodi go tsori tshintse tharo gape le Bokamoso Farmers Academy le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
5: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo gao ya timo go tlhabolla bogone bja gao le go fetola kgahlego ya gao ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
4: growing the farmers of tomorrow

0: Christmas wa ikela metsuri libile iringela ya seso yo go thobela FM ya go tla ga jalo Africa bo ra erra me re thope ba thile ba re re ba thopa ba fa banyana banyana cha tshina le khono na khatlo le bokinabe a re go eng ma ikutlwa le na ba thile 086000025 2 arlelo cheng ka mo sha thobela
1: e ke dipo
0: e le ga ena
1: le se ke se ka polokwane
0: wa re tle le botse ra rolla ka mo motse mo sha wa Africa borwa
1: I'm not going to be able to get the money.
2: Mojoletsi o rata gore ga go ne na mo go phala kolobe ka bose le go gwa mokekerebe le kaena
0: re bona re karala le bala kwa ma
2: a re ngwane shu se se leng gona ngwana o se ka makala mane mo khutlwana mane
0: ai a le fole le bala kwa ma
2: ya so se se leng gona ngwana papa a re se ratise tlhopa sa borena ba ba wile di bile se seng gahla go motsabeng ya banyana banyana go ne di politiki fela na grato de basfahlogo ba hloka thego ya balateji na nkane balateji ba le ba go bagetha ba ge go sa gaitwe ba bang gore ba ba fetego so na ke re ba ile o thupa ka tsepeji go ite ba ile o fetela pele ngwana mma
0: ke go goela le bala koma le re a leboga
2: mashato mogolo
0: mashato mogolo re le bala mo goela ba tshile tswa thobela FM nnete gona na goela shiwe a go tsama bana ba bidi fela ka rona kwa sa ntubelela ke na kwa mathlakungwe re nna ke boele ka thoko ke tlogela ba mathlakulu bona ba tshele pele go tswa go rena 34 clips itwa ga mehala ke mokone ke sa sepele ke no shi ke na le na thina ga isi na thiko ga kubena re tloka pana le na gape ja tshina go sasa a le a pietse engwa gape re ntle le go senya nako ke re go lena ke re ke le bogile tshile tsa lena re tle bo tshwara kopana gape go sasa re le bogotsa lampile go tshile tsa mana no ka mo ka thobela FM ka mo ka wana o thoma ka mathlakungwe mo shate.

0: No,
1: No,
0: how? A ke rate ka mogodi rang ka gona nne.
1: He batho. He? Gane botse botse nya gore eng ka bakala gore nna ke dirileng sa jo fitla mo spetlele mo.
0: No, gana o bona gore wa disturb Alfios. Gona ke tsebo rena o tsene byang mo spetlele. O tsene byang ka gore ka se sepa ka o tsena rena ba shumi fela.
1: Ke ke a tseba. Ha be nna se nna motho fela ke mo tlhaitse.
0: Ai, nkotlo le lutse tla ga tla ka. Alfios. Tlogalelo tja gago tja botaika, please.
1: Okay.
0: Ke serious floma.
1: Oh, kunorwa gore.
0: O tsene byang.
1: Ke dile manga ka ka ba mpulela ka tsena. A kere ke tlo tshikolo ikwentle na. Ya le ha ba bona gore o tsena kono kono ya lefase.
0: Okay. Alfios. Ke gopela gore o bolele ka pele sonya ka mpotsa sona o tswe ka mokoleng ya ka ka bakala gore batho ba bolela. Ke ba shitse ba re ke nna le monna le mosadi.
1: Oh, wa iwa ba ena le ka bothata didi. Ha pelana le wena re monna le mosadi le re le ngwana ke
0: pasela. Ke tsapong khathela wena.
1: Khali ke eng mo wena nna ke mbitse ke nna.
0: Ke se bolela se pele.
1: All right. Bele o tsarking. Le ba kala gore ko rate mo spetlele mo ke gore ke nya go tseba gore wena le moratho le sa le motabe yela ya lena ena ya gore le nya go re ngwana ka ngwa a nya le go mushimanya na cha bangu hi
0: re kwana ke refuse
1: mo a se re kwa
0: no re kwane ka gore a re nya go dira no nyane phaku phaku e bya le le te a re nya go kitimela dilo
1: okay
0: a re nya go wela dilo di mo alfix
1: o kwile e fela nna ke budi cheki bisa gore mushimanya no la wa bo bolela gore ge a ka dunya la ngwana laka awa wa kwa mo mathakung uri ya ga ya ke sho uri ya ga uteng a ke sho mara ke kwile le nani lo munyakela kai he mbuzi u dibo
0: please
1: aha ona uri u twa sititwe wa li ka bakala u jandu ngarabe ngiri kwana u thambi
0: cha self use compe space ke thoka boya self use
1: he khani dija
0: mana
2: Shout out to you.

0: Chakile mo tlamagadi maboeng mo le bogele bza lady madira mo tshe dikolobe madira a tshopeng rena pile re gatela pele ka lenanelo la disebiso tsa sechaba ke thome pele ka go leboga ba lenanelo la mabaleng a dipapadi nati ko yane nati naiza le ke fort me hala madi wa rena wa ditaba tsembiso maibela lwana ke go leboga motheti motheletse go pula gore nageketjwa fa go tlebego latela lenanelo la thuto la batho le ditukelo le o lotlela go ke Kate Murwane a re lebelle disebiso tsa ke ditshwere go nako e riale go tswa ka mosikolong se se phagamego sa se kgopetjane ke kwala kwa tswa sekgoba sa mushumo wa borutishi ya mushumo wa lebakanyana post number 1 e ile gore ya kwala kwa tswa fa banya ka botlhe gore a ka thusa ka go ruta geography le life sciences grade 10 go fitlha 12 dingwala tsela tsela gore tshwantse gore ditle mmogo le kgopelo ya gago ya mushumo ngwala lengwalo la kgopelo ya mushumo a tlatsa foromela LPD E1 wa romela dikopi tse di netefaditswego tsa ditifikeiti go thoma ka sa matric tsa morago ga matric le copy ya statement sa dipoelo tsa gago dithuto tsa borutishi ba re bonyenyane ba le REQV13 o tla romela copy ya certificate sa SAIS copy ya karata ya boitsebiso go bapukana boitsebiso ke mo ka o romela gape boitsebiso philo ba re kgopelo ya gago e tlise sekolong ka sebele gona ke kwa sekgopetsana high school gomme ba ra gona email goba fax e leng gore e tla elwa shedi go tla gokaganwa fela le bao e leng gore ba tlhokotswe letšatši la tswalelo ya kamogela dikgopelo tsa mošomo ke go sasa lena ka laboraro ka iri ya senyane ka lahlano gomme ditlhokolo di tlo swarwa ka labone la tshela ka iri ya senyane gomme diteko tša swarwa ka labone la la lesometharo go thoma ka iri ya senyane pego e tla ka tlhogo ya sekolo ya motšaodutše Masingi MCH a na le modulasetiwa la go tlatelo la sekolo ke Semenya NJ a re nape re re motheletše lenano la rena la ditsebišo tša setšhaba la bošego bjo le felela gona mo gomme ka ge ke boletše nna ge ketswa fa o tlabe go latela lona lenaneo la batho le ditokelo mo e leng gore ga di e tshetlhana o tlabe a na le wena gomme ke nyaka gore a tla go botša gore na ba tlabe ba bolela ka eng bošegong bja lekgono ga di e tshetlhana ga di ya go tlhoka matepe dumela dumela
1: se se le bule ba tsheletse le tlhole ga botse na batho le tlhole ga botse
0: re tlhole botse ke bona le ntshushi le le ntenti ya la botlo
1: o ka rudi ba le mpsikele mo utlile wena
0: ja mantshu wena
1: ke bona batho ba bantsi ba lla ka megolo
0: ena se ke tshwara ke mpsikele
1: e di ba megolo
0: e di ba megolo e megolo ena e botlhoko a ire le ntshuli no nya ka go sepela
1: ga le le ntshuli le tla itshwara biang le nna
0: a lena maitshwaro
1: kana bobedi
0: batho le ditokelo
1: re a leboga e re ke tamiše gape le bathiletse ba rena gona kua ga ikua ke nnete magagešo ba ka gopela gore le bošego bja lekgono go re na le ba IEC ba IEC ke ba o ile gore ba tswela pele go thega lenanego la rena eupse ya bošego bja lekgono re ile go swara tabe e botlhokwa bjang lena re ko gore nna ka ba ile gore ka ge e le gore ba be ba re tlhotlheletsa gore e yang le engwadiše nna ka ge e le gore re ile go kgetha bona batho ba le re ba kgethang ga botse ba kgethwa bjang
0: ba kgethwa jang
1: ka gore nna re a ya re go thwe re re ya go kgetha lebsa lady lebsa lady yo ga botse go latetswe magato a fe a semolao gore bofelong ke mo ka go thwe ke yena nkgetheng
0: ya ke be mona lenaneong la bakgethi motheletše tlhoya tsebe re dule re na le tshedimošo le thuto ge modimo a ratile nna le wena re tlhakane le llatelago le tšatši thadaa.

0: ba buletse magare show batho ba o tsa ditaba le go dipushisha ga botse ba re ile madume ga nya ke le ka peni madume ga nya ke le ka deposit ka go rialo ke re ke le tamisha bo shogombe le khono e bile gape ke le amogela bona ka fa mafateng a matelele a di ya le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le go tla ga shola Africa borwa magare show nna ka lena ke matlo okay tso go morwane ga di etsa tlhana ya go tloka matepe ga ke no shiki na fale Isaac Mashila Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa manano a tuto le ga biele re sa sorshane mogo le ke la tuto le nena go la rena la go thegwa ke ba IEC la batho le ditukelo a re le boeng gape lebsa lady molebega madira o re file le nena go la rena la ditsebišo tsa setšhaba le gona ka fale dipegong tša bana ba ga borena bao ba fetile go lefase la ka keno ka metlha rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso bathiletse mo mafelelong a beke ya go feta re be re tswile ka nnete magagešo re iponagatša gona fale ditišing tša ba IEC tša dikgetho e le ge e le gore ka nnete ba be ba re fa sebaka sa gore le rena bjole ka maAforika borwa re kgone go nama e le gore re a ingwadiša bjole ke moka re kgonne go ingwadiša re nyaka go kwa gore na e ka ba e le gore ka ge re kgethile pele ga mabenkele re tla di bona ka morago
1: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi e kgweletše 1 kg ya blossom fat spread ka 29.99 fela le 10 kg ya Sasco cake wheat flour ya speko goba golden delight rice le ya u brand super maize meal ka 289 rand boraro bja tšona di hwetšagela go fihla ka di-10 tša agostose 2026 o se hlaele ke dintšweleka tšetše kaonekaone le tše dingwe tše dintšhi ga u save fela mo dijo tše bose di bitswa ganenyana ka mehla
2: Tranta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Tranta Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Tranta Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Tsela ya katlego ya Wafcon ya tswelela. Ye ke kopano e nngwe yeo e tshwanetse go lebelelwa. Ge banyana banyana ba tlabe ba kopana le Burkina Faso mo thulanong ye bohlokwa ya dikgato ya ditlhopha. Ana Afrika Borwa e tla tswelela ka mogwanto wa yona wa go ya dikgatong tša makgaolakgang. Thekga banyana, bogela Wafcon ka go otlologa go SABC. Bogela Burkina Faso ge e kopana le Afrika Borwa twi. Go thobela FM, SABC 3 le SABC Sport Channel ka la nne Hato ka iri ya lesome bošego.
4: Re file jone.
3: Di kgotlhagadi tša Afrika twi go SABC. SABC Sport ke mogatši wa semmušo wa Wafcon 2026.
0: Re thomile ka morago ga nako gomme mabenkele a re tlhalefetša magagešo ga gona molato re tšwela pele ke be ke saletša gore re bile ba ga Maleka farm ra kgona go iponagatša gona kua ditišing tša dikgetho e le ge e le gore re be re ngwadiša magagešo bjele le kgono re nyaka go kwa gore na e ka ba e le gore ga botse ka semolao ba šomiša mekgwana efe gore bofelong ke moka nna bjele ka nkgetheng e be e le gore ke fiwa marapo maswanedi a gore bjele ka badudi ba Aforika Borwa le kanama e le gore le kgetha yo Kate morwane motlhomongwe bjele ka nkgetheng wa o ikema goba bjele ka nkgetheng wa mokgatlho o itseng wa dipolotiki ntumele le magagešo ke tamiše fa ke nama e le gore gape ke amogela le yena sesi ledi sethole o gona bjele ka moeng wa rena legatong la komišene ye ya o ikema ya dikgetho sesi ledi dumelantlhe re le amogela bošegome le kgono go lenanego la rena lenanego la batho le ditokelo thobela mogolo wa ka
5: thobela ga di etsetlhaba thobela batheletši ba thobela FM ra thaba go ba le lena
0: re le boga sesileti ntle le go senya sebaka a re thome gore na e ka ba ile gore ga botse ge re thoma ka semolao re lebeletse taba tše e le gore motlhomongwe re di sepetša ka mokgwa wa maleba ka mokgwa wa semolao batho ba go tshego ke bonkgetheng ga botse ba kgethwaneng
5: Veke yona e ri libileng re shetse ka matsetsi a seng malwa a ileng gore tuna e tla bega letsatsi la dikgetho semmuso. Go melona letsatsi leo le thagola taba ya gore mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ba ba lakaletsang go tloba dikemedi tse di tlotlisang mmuso wa democracy ba dumelelwa gore ba ka thoma go tlisa mananeo a bonkgetheng a bona gape-gape le go netefatsa gore ba bangwadisa le commission ya dikgetho gape-gape re sa felele fao batheletsi re ba tsebisa gore lenaneo la o ingwadisa interneteng le lona le a šomiša go katlisa bonkgetheng.
0: Le bolela ka taba ya mananeo la bolela gore le megatlho ya dipolitiki ba katlisa mananeo a bonkgetheng ba bona ke nyaka gore ke le fetse baka motlhomong taba ye ya lenaneo goba mananeo le nama e le gore le otlolla gore le bathiletse kua gaikua ge ba ile gore go na le mo e le gore ba gakanega ba kgone go le swara le go lekošiša gabotse seseledi
5: e re ke bontshe ka tsela e batia karolo ba theletse ba tla le mo gore boletse gore dikgetho tsa go ne bile tsa go bea pusho ya mmuso wa selegae ke mo ileng gore kgetha makhanselara go nne go ya le ka mebapala ya go fapa fapana a ke fe motlhala mo provinceng ya rena ya Limpopo re tlo be re na le dipaloti tse tharo mo dipaloting tse tharo e nngwe ya mathomo e kgetha mokhanselara wa wate ya bobedi ya kgetha kemedi ya mokgatlho wa dipolotiki o a tla ba emelang mo masepaleng ya boraro ya kgetha kemedi ya mokgatlho wa dipolotiking o a tla ba emelang mo districting jwale mekgatlho ya dipolotiki ya dumelelwa gore e ka kgetha mo temaneng tse tharo ka moka e fela bonkgetheng ba o ikema ba dumelelwa fela go kgetha kemedi ya wata ge ba ne le takatso ya go dira seo a ke no re ke mokgatlho wa dipolotiki o nyaka go tlisa lenaneo la bonkgetheng ba bona ge ba nyaka go tlisa lenaneo la bao e leng gore ba ba kgethile gore ba tlo ba bonkgetheng ba wate ba tlisa ditoka mo commissioning ya dikgetho gore o tle o phenkgišanele go ba mokhanselara wa wate o tshwanela gore o tlise lenaneo lelanao leo le tlisa ke motho o a kgethileng ke mokgatlho wa dipolotiki le commission ya dikgetho e mo tseba o tlo tlisa ditokomane tsa gago mo e leng gore yena moemedi wa mokgatlho wa dipolotiki o kgethile gore a go kgethe gore wena dipampiri tse ba di tlisang e bontsha gore wena o kgethile gore o tlo ba nkgetheng wa ward one gape-gape go nyakega le lengwalo la go bontšha wena o dumela kgetho eo bjalo-bjalo ge o ne le diwate tse 10 go raya gore go tla tlisa lenaneo la batho ba e leng gore ke ba lesome for gona mmasepala uwe gape-gape ge e le gore ba nyako phenkgiselana mokgwa ola wa di-councelara tsa tlaleletso tse re bitsang gore ke dikemedi tsa mokgatlho wa dipolotiki a ke rore mo masepaleng le gona go tlisa lenaneo le e leng gore lenaneo leuwe le ngwetswe ka go latelelana ga mabitso ge mokgatlho wa dipolotiki o kgetha batho ba lesome gape go raya gore wa mathomo ge e le Kgadie Tshetlana wa mafelelo e le Letsi Sethole ba tshwanetse ba latelelane ka tsela eo gape-gape le gona o tshwanetse go tlise ditokomane tse e leng gore di a nyakwa bjale ka mokgwa wa molao wo o beilweng wa go sepedisa dikgetho o bonkgetheng ba o ikema molao o re ba tshwanetse go tlisa lenaneo la mabitso a batho ba 15 ba e leng gore batho ba uwe ba ke bona ba ba rene ba kgetha wena bjale ka nkgetheng wa o ikema gape-gape lona lengwalo leo le akaretswa le go dumela ga go bjale ka nkgetheng wa o ikema gore wena o a dumela gore batho ba le ba 15 ke ba e leng gore ba o kgethile gore o tle o phenkgišanele go tlo ba mokhanselara wa wate gore o tlo o ba emele
0: mananeo a le a bolela go fa bile gape a tswelela le maina a batho ba ile gore ba tloga ba thekga go ba ba tlhatsela gore ka nnete yo le disethole ke yo ile gore o kgethilwe ke rena ke a le kwa bile gape ke a le kwishisha se seleti ka mogare ga metsotso yo le sumepedi go ikela gona kwa irinyela ya bo seswai a re tseneng ka mogare ga mebasepala ya rena ka gore polelo e ntshutlo di go ba bolela ka mokhanselara mokhanselara nke le mputse bo mokhanselara ba fapana go ba ge o di wa mokhanselara o di wa mokhanselara go na le phapana gona fa we se seleti go ba aua
4: mokhanselara a fapana
0: a fapana
4: ka mo a fapana ka mo masepaleng re na le la mathomo re na le mokhanselara wa ward o ile go re le yena o kwa khansela gape gape ra ba le mokhanselara wo e leng gore o emela mogatlho wa dipolotiki e ka ba batheletse ke a tshepa ba lemoga gore dimasepala ka o fapafapana o kgwetsa e le gore re na le dikemedi tsa megatlho ya dipolotiki ya go fapafapana dikemedi tseoe di ba gona ka lebaka la ditulo tse e leng gore mogatlho o kgonne go di kgwetsa ka morago ga o pengkgišana
0: ema gona fa o se seleti ke moka letle le kgone go otlolola tabe ga botsere le kore le kwešiše wa tseba ge le tla ka tsona ka tsela ye goba kaone kaone a re ke mabenkele ka morago mabenkele re tswela pele
1: bete ya Shoprite ye menos gare ga tše dingwe gomme re keteke ka go fa ditsela tše dingwe tša go seketša ka dintwele ka tša go swana le 5 kg ya White Star Super Maize Meal 5 kg ya Speco Rice le 2 liter ya Sunfoil Pure Sunflower Oil di hotše ka mokana ga tšona tše tharo ka R179 di hotše ka la go fihle ka di 10 tša Agostose 2026 ga Shoprite fela
3: Ya Wafcon ya tswelela ye ke kopano engwe yeo e tshwanetse go lebelelwa ge banyana banyana ba tlabe ba kopana le Burkina Faso mo thulanong ye bohlokwa ya dikgato ya ditlhopha ana Afrika Borwa e tla tswelela ka mogwanto wa yona wa go ya dikgatong tša makgaolakgang thekga banyana bogela Wafcon ka go otlologa go SABC bogela Burkina Faso ge e kopana le Afrika Borwa twi go thobela FM SABC 3 le SABC Sport Channel ka la nne phato ka iri ya lesome bošego dikgotlhegadi tša Afrika twi go SABC SABC Sport ke mogatši wa semmušo wa Wafcon 2026
0: aga re tswela pele re tswela pele magagešo se seleti ke lefa sebaka lebe le sa tlhalosa fa tswelang pele re kgone go rutegatlhe
4: ebe ke sa bontšha gore gape-gape re na le makhanselara a e leng gore a emela masepala kwa districting ke ona makhanselara ao re a kgwetsang gomme le gona go phenkgišanela goba dikemedi ke ka tsela ye ke setse ke e bontšhitseng e re sa thoo
0: aga re a leboga re a leboga magagešo gabele metsotso ke senyane fela go ikela gona kua ereng ela ya bosenyane bošhokomele kono re lebeletse gore na bona batho ba re tswago go engwadišitša gore re tle re kgona go ba kgetha na batho ba gabotse ba kgethwa bjang le kwele magagešo ge ba bolela gore na gabotse tshepidišo ya gona ke ya mohuta mang taba tša mananeo ke tse e le gore ka mogare di akaretswa bile gape go thwe go tswelela le maina a bao e le gore ba tlhatsela gore aa yo kate morwane ke ena yo e le gore rena re a ke ena a tlanamang e le gore o kgona go nama a tsenela dikgetho tse ya ba e le gore o phadišana go ba o phenkgišana le ba bangwe a re lebeleleng gape le taba tša mašheleng se seleti ka gore letle lefele le bolela ka taba tša mašheleng ke nyaka gore taba ya mašheleng le be phatlalela tjaaka gore a tsebe gore gape ka monageng ya Aforika Borwa re na le go fela re ba le madimabe a batho ba go phatlalatša tshedimošo yeo e le gore ga se ya maleba ba lebeletse go tlhalefetša ba bangwe se seleti nke le tlhaki ke tabe ya mašheleng gore na tabeng tša mašheleng ditefelo di sepela-sepela bjang
4: tabeng tša mašheleng mola go dimasepala tša metsesetoropo ditoropo tše dikgolo go phenkgišanela dikgetho tšeo o tshwanetse o lefe 4700 go ya ka ward gomme tša dimasepala o tshwanetse o lefe 2800 e le masepala wa go ba le di-wards gape-gape bonkgetheng ba o ikema ba tla lefa 1800 go phenkgišanela ward
0: ke ka fa o ile gore masheleng a tloga a lefelo ka gona
6: eh
0: bi le le sa se re gona fa o eng ke rena me ile gore re tloša ga ka nnego ka mogare ga bathiletse ba rena bathiletse ba fela ba bolela ka taba ya the what a candidate ba bolela ga pele ka independent candidate ile gore ka metlhabo re ke yena nkgetheng wa o ikema batho ba ga botse ba fapana bia wa ba ile go dira moshuma mo utamang ka mogare ga rena bele ka se tshaba ge se motlhomong re ba ghetile
6: batho ba se se re ba ghetile ba tsoki wa a ke nore mo Afrika borwa rena le mogwa wa o bea ditulo o leng o re bitsa gore ke electoral system mogwa wa o bea ditulo o re wa go bea mo councilora wa ward ke first past the post wo ile ngore o gweditse dipalo tsa dipuelo tsa dikgetho tse dintsi ke ena a tseyang wadi bjale ba ka fapana fela ka ditokomane tse di nyakiwang ge ba yo gopela go tsenela go ba bonkgetheng e fela wo a winang magareng a bona ba babedi ke ra re o a tswelelang ke ena wo e leng gore e tlo ba mocouncelara wa ward wo e leng gore o tlo tlisa ditirelo go ya le ka mokgwa o di nyakegang ka gare ga wadi yona eo ba fapana fela ge ba sa yo gopela go phenkgišanela go tseya karolo
0: hei ke tsona tseo magagešo ke tsona tseo ke dumela gore le ka nama e le gore le ya tsena le lena ba o e le gore le sagakanega mola le mola la botsiša dipotsišo le nna gape ke nyaka go kwa go tswa go lena gore na e ka ba e le gore lena le tsebona ya gore batho ba ile gore re ile go ba kgetha magagešo re lebeletse tsona dikgetho tša mebasepala tša pušo selegae batho ba le ya kwiša gore nna ba kgethwa bja goba ke lelela gore a wa go tho kgethwa a lela mola ke moka le rena ra lolge nama e le gore re tšea yena a lela mola wena gape le ge o ka fiwa sebaka nya ka go tsaba gore na o ka duma ge motlhomongwe motho ile gore wena wa mogetha le lebellang gore bofelong e tle ile gore le ya gotsofala go sasaga letle fa lella le lela go sesilete gore wa le ya re bitsa gore tla re tle re engwa di share tla re ghete fela ga re khwetse ditirelo ke tshedingwe tshe ile gore ga pere nya ka gore le ka mosogele dira magage tshile ghetha batho le lebelele gore na bana le maswane di na re lebeletse gape le dinyakwa tsa lena bjole ka ba di ba Afrika borwa 086 000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore le ka e šomiša 086-000-2452 bile gape le ka šomiša le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka mo e le gore gona fawe ke moka le ka nama e le gore a le nama le gona go tsweletša maikutlo a lena se se letse ke lefa sebaka gape gona se sengwe se e le gore motlhomongwe re lebeletse taba tša dipalopalo gona fale masome a mahlano go iša go sekete e re ke lefe sona gape sebaka seo re kgone go lokisa se
6: ga di e tshetlhana mabapi le go tseya karolo go phenkgišanela go bankgetheng wa o ikema e tshwanetse e be modudi wa Aforika Borwa gomme a be e le gore o ingwadisitse ka gare ga lenaneo la bakgethe go ne le batho ba ba tshwanetseng ba netefatse gore rena re netefatsa gore leti ke ngetheng wa rena e tsonetse la mathomo e be batho ba ileng gore ba ingwadisitse bona gore e tlo ba bagetse gape o tsonetse gore ba bontshe mo godimo ga letlakala la commission ya dikgetho e le tla e fang ngetheng wa weekend lenaneo leo le tsonetse le be le batho ba sekete ya gore wena o tlo phenkgišanela go bankgetheng wa weekend
0: ke moka ya ba ile gore ge ntse re ngwala fa o re bile gape re ya laita gore wa taba tse re ya ditlhatsila ra nna re saena gona fa le gore mo ke nna Kate ke le tiku wa rena bjelo le bjelo ga go dabolato a re lebeleng gape le maikutlo ba tshele tse ba rena ba ile gore ba tshela pele gona ma ile gore ba shumisha letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka le khone gona ke nnete maga ge shoga se ra ba lena go e kalo na go ela ga se ya ba e kalo re ka nnete ke dule ka kana ma ile gore ke tsiya mothiletse yo mongwe o gona fa le tlhole ga botse re le amogela hle o beile mogala fase mothiletse o beile mogala fase o tsebe gore o beya mogala fase re ka se boele morago ka gore nako le yona e gare ya re tlhalefetsa nako e gare ya re tlhalefetsa ke be ke nyaka go kwa go tswa go lena gore na lena ge le kgetha ba councilora le lebelela eng go ba batho ba mohuta mang ka gore bathiletse le fela le tsena le lela le re ga re khwetse ditirelo e re ke bone ba go ngwala ngwala fa ke ra masela koma o ngwadile o re thobela ga di setlhana ge re kgetha mo kantselara re tsone tse re kgethe motho yo re mmona go nako e kgolo le nyane le ge le gore nako go thwe ga ena bokgolo le bogolo le bonnyane ge re monyaka e senge yo ile gore re mmona fela ka mola le felong la ge ile gore motlhomong re fitlha magaga bo rena a nyaka gona maile gore motlhomong o nyaka re mo sainela o na gape le bra paul le nka moshishi mabusha are ka moshate seskate na kere re ka kgetha motho yo ana go le maikarabelo wa ona maile gore wa tseba gore na biole ka setšhaba re tlhoka eng yo mongwe mothieletše o ngwadile fa a re ke yena kaiser wa grootman a re dumelang ka gašo ka nnete re leboga tshedimoso e le gore le re fa yona ka metlha nako ga e sa le gona sesilati e re ke lefen sebaka ka motsotso o tee le botse bathieletše gore na re ka nama e le gore re le kgwetša bjang re ka bala bjang ka tšetša IEC
4: nka eletsa batheletse gore bao e leng gore ba paletse ko lekola lenaneo la bakgetsi go bao o ingwadisa bjale ka bakgetsi etelang www.elections.org.za le gane jwale le ka kgona go tšea kgato ya go ingwadisa go fitlha ka letsatsi la la supa ka iria lesomepedi bosego
0: e tla reka mokibelo ra lebelela diputšo tša batheletše ke ya bona fa bo Janice Khumbuzo ba a botšiša fela nako yona ga e sa le gona ya ba e le gore thaoga le tsona bjelo le bjelo ka mokibelo ka lenanego la rena la youth ke yona re a leboga re a leboga sesileti sethole legatong la ba IEC
4: ke a leboga gae
0: re rumile magagešo ge re rumile ka tsela yona ye ke moka ka morago ga se re ya go theeletša ditaba tša mafelelo tša letšatši tša iri ya
7: senyanelenanole le be le tlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: akama shatu wa tsiwa le boitsabiso mafateng a matelele a dialmoya thobela fm girl go tlhagisa la Africa borwa lilizela sandy beats go shela ile o re o tlo nyalwa ka yona o kule mang re tlo nyalwa la ile o kule mang o re o tlo nyalwa
1: un pony ya khone ya re ke ska nyala
0: Hey, lalo rutlo nyalo ka go se motsele jwa thobela FM. Eh ge la wa bina. Na ke tso bo re ya lenyalo la lalo ri lo binela le lizela ba nna lalo ba nna ro nyalo ka go se ba nna. E re bia go metse ka ba ile se metlana go tsa iringela rena ya o senyane go lenana la mo sa le bo ka mo sa na ke na re the host. E ke na le lalo ko ga matla ke motsele tshiwa ka re tle go ba lwana motsele tshiwa thobela FM ka re ga lena no le. Rena melo tshela pele re kitse ka kgwedi ya bo mmeka go rialo re bo mmeka mo ka ba sa re tshipe ka bogaleng ke ba le go tshela pele re ba lebele tshibile re ba kitse ka kgwedi ye re le go ka garo go yona. Kgwedi ya August ye e re bo mme we e re ba sadi we e re magarebe we bo mmangwane ngwana bo mmamogolo bo mo ga tsa malume bo ragadi bo koko bona zank kamoka raketse kana kam kamoga lana nola mosalo ka mosalo gona re leng ke re lebelle magarebe a o ileng gore a tloga shuma boka one kuduka matla ba diteletse pele ka motabeng ya tsa digwebo o bona go lwana msadi o ina le gwebo ei ya asi ga tala ino bula ga nolo nolo gona le gwebo awa ka fa re tswela pele re tlotlheletsa baswa gore baswa a re beng le dikgwebo tse o e leng tsa rena sekwa re go lwena mosadi wa ne o dula fase wa re nna ke tla bona ke ile nna banna ba nthate he nna batswadi ya ba nthate he nna ke kgone selo e-e go na le matsogo go na le matsogo a go be le ntwe tee le gore o a e dira ka matsogo a gagwe a go somele go o re ke lapile e be gore o lapile mo matsogong re a soma ma bosegompiele gona motshele tsa tsobela fem re tswela pele re ke tseka yo mongwe wa baswa go dira tseo kaone kudu ka matla bophelong ba gage bophelong ga baswa ka yena bophelong bja setšhaba sa matswa go gona re tlobolesana fa kele mahlako thole thole mahlako tlobolesana le re motshele tsa tsobela fem ke moso wa mengwage masomepedi nne yeo e leng gore o thomile bakery show ya gage ye bana Nna ke nna mohlomo tla re tla di pantsi re tla ja di pantsi mohlomo re tla ja marothonyana re tla bona go kitima kitima di cha cha cha mo merekong awa asika mo re tlo bona le yena go tla go ka bakery ya gagwe motshelo jo tsobela fa mka le bakala gore go tsabisa kuduka matla go khotsa gore baswa ba tsena kuduka gare ga dikgobe tse ile gore ga di a tlwaelega ibile re reng a di bonolo bja le seo se re tsabisa ke ka fa gore mmele go mo lekhono re tswela pele re nna re direng ra mo ketse ka mora ga se ke nna le yena mo meagong ya gagwe ola
2: Go tloga mebileng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala lempopo.

0: kopanye mo nageng re go lebeletse a Snap Mahapa Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
1: Ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e ka takatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tse di bego di re o ntiletse ge o fitlha mo o yago ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletsa le ge o se sa le gona lefaseng tshireletso ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
2: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Life Limited ke life insurer yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
3: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label. Bia nabia semusho bia FIFA World Cup. Idi retu di mkwiti. Ma Afrika Borwa. Ebang sharp. Asiaba mingwaga ya kafasi rai 18.
4: Tona kgolo ya province ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka go tla moletlong wa go thakgola semmuso letšatši la segopotso la basadi ge ba keteka mengwaga e masomešupa ka laboraro le la 5 Agostose lefelo ke Civic Center le boakgomo masepaleng wa selegae wa Lepeleng Kumpi morero wo o tla ba o dira ka tlase ga moyeno wa basadi bao ba matlafaditšego basadi ba go matlafatsa setšhaba Empowered Women Empower Nations Musha wa province ye o tshwela pele go hlola dibaka le go matlafatsa basadi bao merero nya tsa economy gore ba tshe maemo a bona a boeta pele ka tlego ya setšhaba sa rena e ithegile ka basadi ba a re tsheleng pele go matlafatsa basadi ka go lwantsha dikgaruru tsa ka malapeng e le go GBV halala segopotso sa basadi halala halala bafazi ba swara thipa ka bogaleng
5: Mosole bokamoso le khunadi the host Thobela FM.

0: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: mafateng o matelela jelo mo etsebo le FM ke le go tlhagatsela Africa bo re re bolela ke le live mo go Facebook who na the host ke nako ya lona live ba re bona re le ba babedi ke tlo itikisha so ka itlisa ka mo gore ba gone go bona o tlo lokologa ke re ngwana mama lokologa ka mo ba gone go bona mamarotho batho mamarotho ibe ka mo ba go bona ngwana mama aha bjale re na mere tshela pele re ke die bjale gore re gone go lokologa
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Pasepila ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotse kudu kudu kudu go di highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka shumisha maro ao a diretse go ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretse go go tshela le ge go ka go tsea sebaka ga go tsela ye kopana ye o ifita go bophelo bya gago hlalefa o ikete Ape o tshele mo go bolokegilego molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
1: re na mmele tswela pele motsheletso wa Thobela FM ga mna tsefela bjale go lena lela mosalbo ka motsheletso tswela pele re ketse ka ba bangwe ba baswa ba o ileng gore ba diatse ka one kudu ka matla bjale ka baswa ba magarebe re ra re tsweleng pele a re šome re sa re ntshipe ka bogaleng kgwedi re leng ka gare yone ke kgwedi re na mmele go tswela pele re ketse ka bo mme ka mokana ga bona ka ba mmangwane ka mogae ka mo le wena re tswela pele re ya go ketseka re ne matlhako Rishana le ena ka mahlako ke sereto sa ga ngwana mma.
4: Yes.
1: Mahlako. Ere ke amagele Dave. Dave uti wara le ka ngwana mma.
5: Rona le
1: ke. O ga botsa kere. Nke o na mo rthlalosetse ka mangwa mathata a o ileng gore le kopana le ona ka gare ga kgobe ya lena yo o ileng gore tswela pele o tsusa mokhumagadi o wa gago gore gone go gola batho ba gone go ba le dijo mo ile gore le likile bobedi ba lena go ka fa ba sa sebaka sa gore ba tle ba shume ba sa ba bana mabare e ka mo di a boya ka. Mathata di tlotlo ngwana mmatse le tshele kopana go le tsona ke tshelfe
5: ka mara ga business ya le pake ke tlile nga ona tabe ya di problem challenges tshele kopana tsona ga ntse ka mo kgwebonye ke gore it's not I easy ne it's ke hard labor because tabe ya mapaka a fapana una industrial ona local so rena re mo ba le fapala local so ra re ntongwe nngwe idea ka matswao
1: yeah
5: manually so ho se na khotlelelo a ke tshepe o ka tla wa loka
1: mo ka seloke
5: ke mo go bokora ine challenges
1: mo
5: le re mala le di ile batch shop ya marotho marotho azwa
1: eish
5: na go nngwe a prove ya go le go ka mogolenya ka ngona na go nngwe gore ine ba le challenges tse le re di le bana le tsona kara ke re ke small scale a e swane le ya di industrial you can't render to loss gore mo o kra loss ona nambile eish
1: o kwa botlhoko kudu
5: kwa botlhoko kudu ba nai ka mogho ke bere ke le buima ka ona ra re ke bere ke tshe fase ka mogho
1: mmilo
5: thomo wa le moya mara e ile gore ke mshirje gore wa tsare ke ka le ngwa machaje ke nyoka bona go ebile gore ya thrive man e tswela pele mo tshabeng e thusa batho ba ba ntse mo tshabeng o ka sebele le ntwe
1: o ka se langwe bolele le baso ba o ileng gore le likile go ka ba fa mošomo ba pala ko go kgotlelela kana baso ba bantsi ba nyaka go gola mara ba nyaka go bereka ya ba nyaka go gola baso ba bantsi mara ba nyaka go bereka ene a gona mošomo bonolo wa bona gona bjale a gona mošomo bonolo le go ka bone ka kantorong batho ba bantsi ba ka dikantorong ba na le gatelo ya monagano ene ba bangwe le bona ba ditseleng gore wa lebelela ba go bereka tsele le bona ba lla bjale ngwana mma go bana ba modimo ba o ileng gore baso ba e le gore le ba file mošomo ba ngala o ka rata goreng go bona le ba wa ile ngore motho mongwe le tloga mo bakatla ba nyaka moshumo mara ba ka se ba khotlelela motho ka botsa re batho botsa ta nyaka moshumo batho ba nyaka challenge
4: eh
1: o na le papano magareng ga motho go nyaka moshumo le motho go nyaka challenge batho ba ntse ba nyaka moshumo ba nyaka challenge ke gopela Dave o bulele le bona ba swaba le ge se ba o banga dilego ba swa ka mokaka ka karetjo ba o ile ngore ba no nyaka go kitimela masheleng ba se nyaka go shoma ene le gona ge re bolela ka go shoma re bolela ka go shoma ka thata ntwe le dira nkeng ntwe le gore ga e bonolo ke ntongwe yewe ile ngore e tlhoka batho le gore ba nale pilo e telele ba nale le rato la gwebo le tseka mokana ga tsona bolela le baswa ba go nyaka chelete mara se nyaka go bereka
5: a ke na mantshi mantshi a bona mara nga ba botsa gore khotlelelo e tswala katlego he ba no go nyoka to pona mo philong o le o di assess kaone ka pholo ba gao o santse o no khotlelela and o gore you must put in hard work and determination gore consistent o ska go ga mahoto ka gore ntongolongwa so re ba rile ka mka re no go la re nyoka go bula ka double story re no go re ile dikoletsa mai bye bye mara ka ka ka ba ka la circumstances ya ophelo re ka magara unemployment ya NG rate ya youth ka South Africa le ne fase na mmile ke tle tsa gore re azama ka gore ka mophelo nga na re azama ka mokare so se ka re mo loza mo thoma wa tepeletsa wa
1: mo wa tepele
5: gore tielela
1: artelele bona mma ke nya ka gore re tswalele molaetsa wa gago gore ke teka kgwedi ya basadi wena o na le mosadi wa go shuma ka thata so wa re go nna le wena re tlo tshikanela mo fase ra lema re lemela bana ba rena re lemela lapa la rena o ka rata gore mosadi wa gago mmotsana
5: nka rata go mmotsa gore matlhako go tlelela di-dreams tsa gago ke a di kwa ande ke a di bona gore le hardwork ya gago ke a e bona le nna ke nna o mongwe wa o dia tse dingwe mo bophelong ke a tsa gore tse dingwe tsa dilengwe di tlompitsa ka re mebereko e nngweše ka gore nna ke one mebereko e ke e diang
1: wa sebe gona
5: o ka sebe gona mare ke go bona gore o ne le kemišetso le maikemišetso a gore o ne go bona business e gola aa o ka no kgotlelelana ka mokgwa o tsamayng ka gona ao dilo tsa go di tloloka ngwana
1: matlhako a go bonolo go fete mantse mo botse bele go tswa go motho wa gago o nyalaneng o nyetse o nyalaneng wena
5: ha
1: ga mo se ba ka ba ke bana ba mma ke la ke le tse matlatse le matlhogonolo ka gare ga kgobe ya lena ye e seng bonolo a re bolele masheleng a gona ka gare ga kgobe ye ka mo le pakeng ka mo borathonyana bo bona re ka bona ntente e tshweu dutse ka go mmakotse re tlile
4: masheleng a gona nyana I say my team kudu masheleng because ke lemogile gore masheleng ka kgwebo ya rena a dira gore the more we make
1: le sonti le tlo le pele le reke le are se tlo te gona le bula gore ka stock o go dira tse ka mkana ga tsona ene kana le sale pass
4: mari the more we produce ke the more money we make
1: aha
4: mara we ka matso ga rena fela

Ya kanyo kong Shania Shelly Brown, stay with me. Kere wena kere gaone mo yang. Ka kgopelo hle, ska ba le mo yang, just stay with me. Papa di fedila rgane. Ke Shelly Brown with you a go pele tshego ko sha yewe. No dula le nna go fitla ka iri ya pele. Ga botse, just stay with Tshabela FM. Ah ska supila Tshabela FM ke a gago. Le ka bra go gafawe, tshwela pele le bo sadile di kgari. Biale biale pejana ka fam tele tswa Tshabela FM ke bona hore ke go feeling James Ingram le Anita Baker ba re go ena ba re when you love someone ya ke di go setse go feela go tsona botheletsi na mile re mogo ka sepoko sona se le nane le la Mure mogolo go Tshabela FM e tla re bomo go tlo fitla ka iri ya pele go di mogatlhogo papa di fedile Africa Borwa e Burkina Faso le fela a wa isa tshwela pele Africa Borwa re tagetse a go namela tu e reng ka sebaka se re ra go le sona se sa go tlo fitla ka iri ya pele ke kwa gore wena o nya ka mpotsang ke kwa gore wena ditabentse re tlhwa gore di bolela go mure mogolo tsa malapa tsa go thusana le malapa tsa go kopantsha malapa ke gone wena o nyaka o mpotsang ka tsona go ya le ka fa e leng gore o dikwele ka gona tsa go fapafapana tsa nakong ya go feta ka fa e leng gore ga e sa le o ne o di kwa ka gona di sepela ka gona o lemogileng lenanegong le malebana le go aga setšhaba mo magantsho ya setšhaba go aga malapa go kopantšha malapa o lemogileng ka tabe o lemogileng ka batheeletši bao batla go fano moyeng ba tla ba le rena ba bolela ditaba tsa go fapafapana o lemogileng ka batheeletši bao ba ntšha ko maikutlo ba bolela le bona ba ntšha maikutlo a bona bjale le bjale botheeletši a re boleletšeo ka moka re di bolele setišeng sona se ke le go fa sebaka sa go nontšha a gago maikutlo go ya le ka fa o e leng gore le gona o kwa ditlhogopoledišano tsa rena tša di agametse ka gona tšha maikutlo a gago ka fa o kwago ditlhogopoledišano tsa rena tša di agametse e o di kwabe ditlhogopoledišano tsa rena tša di agametse ge re na le baeng le ge re sena baeng baeng ba rena o ba kwa bjang ka setse ba bolela ditaba wa tseba ba itlhaloša bjale le bjale le bjale le bjale le bjale lena go kgatha tema ga lena motheletše o kwang go batheletše ba rena ge ba ba agiša bjale le bjale o ka ntšha ba ikutlo a gago wa reng wa re o lemogileng o boneng ka lenanego le go thušaneng le malapa a go fapafapana ka sepego sona se se bjalo o lokile ka borago ga koša ye ko go fa go yona ye ke tlo ba ke botsimegala go 086-000-2452 ke tlo ba ke botsimegala go 086-000-2452 wa amogela ka moka tseo e leng gore o tlo rata go di bolela lenanong le la moremogolo go Africa ya di yo nna we lenanong le la moremogolo bosegong bjalokgono a lela mola ke tlhatlha pokeng ke motsweletši wa lona

0: re tshwaragala fa o motšheletši wa Thobelang FM re nabile re kitimela papatšong ka sepopego se
1: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsenego kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
2: Master V, ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
3: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Oh, Master V, ke gwetša kae deal ye?
3: E gwetšagala fela ka go Voda Pay app bjale tswela pele o ba bontšhe gore o tsweretše tšwang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Africa Remembers ke go se o be go itlhele di tsheya e seng tao go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 Arloche le kae Judas? Judas etse o letša o le kae na ngwane šomona?
4: Nka go venda.
0: Venda kae na mona Judas?
4: Modulong wa Kutama.
0: Kutama? Ke tla dira bjalo.
5: Ka tšile le mo ke tlo bona ga nne re motho a pe o tla o go feta ke or o tla kana khoma tšile le mo re o tla se petlele
0: yo ya we
5: ya ke ma ba ne o tla tla ga ma ba ne nna ke tlo ke tšire ga nna
0: e e la mile taba ma ba ne
5: e ya ya ya ma mara go thata ba ka ke o thabelang a tšwa o tšila o le tšire ai o monate na ke
0: go phela o le ti
5: Mm, ke na monna.
0: Ah, mama pe.
5: Ke
0: ke le botsisa. Taba yewe e le tletse ka go theletsa lenane o le theletse di taba tsa malapa tsa manyalo la no rai go phela o le tigo ka wone.
5: Eh, wa zo phela o le tigo ka wone o tla no sokola le bona bana ba fela. Magana fela.
0: Ha wa we no phela
5: o. Monna o tla go re heo ke mo go di tsheletse bana.
0: Bophelo bya batho ba babedi bona le mathata.
5: Wena o yetse. La pala a le re ni tsoke.
0: Le re teach.
5: Le re teach. Le re bua ke di buka le batho. Aiwa.
0: Ya ne.
5: Awa re tsene ka re di tri fa khapelo ka mina hano bo bolela nnete
0: le riale
5: o go kuma le ntse tsa ha di fa khatelo ya mona hano
0: Hey, tabin ke ke betela matsogo ka nuka re di a tlhaloganyo. Re agela pa mmogo e se go ankagelelapa.
6: Aowa.
0: Ya.
6: Ke ya ka go nyala na le motho. Gore re go ka thapere ka thata na le botlhata mo lapeng mo la. A lwala.
0: Ya.
6: A sa kgona go ntirela. Ke le re ba mphama tsikinyane go phala ba nna ba bang.
0: Ya.
6: Ke ka sa sa kgona go mphama tsikinyane. O sa le yena. Ipeke la pele yang le yena go pilong. Ka tsiya ke tinya ka matikinyane ka ntle.
0: Ya.
6: Ka tsiba gore matikinyane a sa le gona mo la ditshwantseng wa fumana gona. Nani le ke dira eng? Ka ntle le go fumana matikinyane ka ntle ka re ke mo ke sa botlhoko.
0: Ene
6: ba o pa botlhoko e.
0: Ka
6: tsiba gore o ka dira ga gore a tsa bereka.
0: A ge mama. Ke
6: dira eng go tloga ga le jalo a e sa phagetsa a sa kgona go bereka.
0: Ee.
6: Ke dira eng. Monna a ka no re atinya ke mosadi wa o bereka.
0: A ge. Mara
6: a re gore atinya ke mosadi wa o dia business.
0: Ee. Ka
6: no dia shopa ka gae. O ka dia botlhokwa ka gae. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O ka dia. O
0: ba gore na nna ke le kwele ei mantsho ao a tswa a kwala a tswa bohlaleng bjo bongwe bophelong le maitemogelong a mangwe a tseneletsego le tsebo ya ditaba tsa malapa ke leboga kudu go leišana le lena
6: tlhomabosike
0: le kwele mma gorena aga motheletše madumeši ao
7: ntatemake
0: motlhomphegi
7: dumeijelesatlapokeng ka moo
0: motho o le kwele oe
7: ramotsanyana
0: motlhomphegi
7: ke wapela go tswaka ntamotesemo

0: le go go ka monate le go go kata go ba boimana
1: ka nnete ka nnete
0: ke mo ka wa tumela
1: ya
0: mare re re fetse go tsena lenyalo batho ba ba le bala mantswale
1: batho ba le bala mantswawe
0: batho ba le bala mantswale ba le ba o tekana ka ona ka molomo ke ba ba bolela pele ga se tshaba se go se tshetse mo go bona ba thoma ba le bala mori mogolo e rutile go tshintshi kudu ene re re re lo bohlale o santse re o tshedi kakanyo tshela tsa batho ka mokana ga tsona o di vie go ena o tlo go no re di o khono di di a ga botse gore na e ke right ke for nka taka pela bo pelo bo so motho bo pelo wa fetela
1: tate ba pela nna ke le kwele
0: go go botsa nnete ntate make
1: mogolo ka ke le kwele ke le kwele
0: ga botsa nya ke ra gore batho ba tsike ba tsheo ka le nano le santse re le re fatele ka gara ga di stress le santse re le ntse
1: ke kwele mantsho a wantshwenya gore ba re make hey taba tse le di bolela go ai that fell cha dir ba ke la khatello cha bonagano a ke lana hore o ka re ka bona ka mogomo re itopele go sala fa re bone di kgonagalo tsa bophelo
0: ya se ke se gopelang go tshaba ka moka se se tla mo lena no la go ntate make ga ba ke ka nnete
1: ka ka nnete ya
0: ka nnete nnete a tsaga re ga a tswa re utlisha matata mo a tsaka re botsa tsaka ntle ga seata go gopole motho a bolela nnete go nore nna banna ke tlaisha mosadi gore mosadi a no bolela street o ra wona monna ke a mo tlaisha ga go gopole ka mokana go utlisha re na o kile wa go wa ria mo mosadi gore mosadi le ne gore o ile ria go monna gore wa kushisha Mariela ke re tata ka nnete ra tsore re re solo ba ditaba tse ka mokana ga tsona batho ka mokana ga bona ba tlile ka nne o tla ka nnete ya itletseng gore bona nnete she
1: papa ke le kwele tata ba pela ke le boa kudu bole di channel lena
0: ha ke le boe en tanta te make
1: ahe la tsaba ke go pola monno mongwe monna lo ba re o ka mokopane ge ke sa phoshe o ila re ngwalela lengwalo le lengwe ya o a no ba re ke ena motlatsa tlhogo a sekolo go ba o ba re ke ena eng na a re tate make a ke tsebo le tla e gopola tabe a re tate make nna ke lapisitswe ke go jewa ke basadi ke kgopela gore wa tseba gore mo batheletseng ba Thobela FM o ka re nka ba le motho e e leng gore mosadi o e leng gore ga rate tšhelete ga seba lenareo leo le ile lantemosa ka fao e le gore lengwalo leo ke ana ke sane le lona na le lengwalo leo ge ke be ke lebalela lona o ka le gopola motheletše lengwalo leo ge ke be ke lebalela lona ile ka lemoga ka mokgwa o batho ba tlaletswego ka gona ba sa sa tsebago gore ba dieng ka ka selo se ba re go ke dikamano se ka lebaka la gore ka letlhakore la basadi o hwetsa basadi ba bantši ba re yo nna wa tseba ke sa nyaka monna nna wa tseba ke tlano o ikgodisetsa bana baka gore o lebelela mosadi yo mosadi o na le mongwage masometharotlhano goba o na le mongwage masomeamane bophelo sa le bo boteletsana go yena o no iputsa gore mosadi o moswa ka mokgwa a re yena a sa nyaka monna kore go tlaletswa ke ditaba tsa lerato le dikamano le manyalo go feleletsa gore boledisitse dilo tse dingwe gore ebile gape gore dirisitse dilo tse dingwe tse e leng gore nako nngwe re ba re iphora re ba re iphora nako nngwe ka tse dingwe tsona re ba re iphora ke gopola monna wa re ma ke kgale ke jewa banna awa ya go ba re ke ena motlatsa tlhogo wa sekolo ra se bolele leina la sekolo are kgale ke jewa ke basadi kgale ke jewa ke basadi a ke tsebo gore banna make nko go ne basadi ba go se rate tšhelete ke gopela ke dia lenaneo le lengwe ke re ke kgopela ka moka le le go basadi ba go se rate tšhelete monna suru o nyaka mosadi wa go se rate tšhelete kore monna o bile le madi mabe a go eta ga jewa ga tsena ka fa go nyakwa tšhelete ga tsena ka fa go nyakwa tšhelete ga tsena ka fa go nyakwa tšhelete ra wa banna we

0: shake down Gregory about di toroncha ka go tebele FM le go tla go tshela Africa Bora ke le sema tharle metse tsore le be she iring ya bobedi. Hey, I believe in you and me. Ke ngwe go tshero fela go tsona go tsho Whitney Houston. Ke ngwe ya go tshero la tletsego ka tsona e tsho Sam Smith are too good at goodbyes. Love calls go tsho Kim. Yeah, so go batho ba le kotse go dika o dula ba laela ba phelo ga batho ba. Arbledishana gore ba le king 086 000 2452 086 000 2452 Arbled Chantable FM le gore ka mo
1: Tantile
0: le kae nam
1: gona le kae
0: o re gore thobela
1: ke be ke kwatile nyana so
0: o kwatisha ke motho ka
1: ke kwatisha ke nge ber le dropong ke re mamotlha ke tatsi la matende. Nandile mogakolo mongwe o timetsa tšhelete ka mo shopong e nngwe. Nandile ke re mo wena ke re e ya ko pele kwa o ba botse ba lebelele ka camera gore na o ka ba go diragetse. A na ba le a sen ke ba nteneso ba re camera ke bona di bulwa ke maphodisa.
0: Ee batho.
1: Nandile ka re ke sa kwatise kewe. Somi ya ka ya bogologolo o nsendetse ya time ya tlipa monna kore ke thabile ka re ke tlo bolela le Sandile.
0: Kore o sa
1: kwatile
0: ao batho ka batho
1: yoaka tsipiditseya kerenda ka re tso watsa ka baka tsoa ka o lebelela banyana ke bolaile ke phefo a ke titeli
0: tutetabetse.
1: Ke no le ga di wa hana mara motho mong ga re ke boletse le wena ere ke tla ke ka ikala ka tlhela ke tla ka tlhela ke tla ka tlhela na di go tsore go se ka tsere
0: o yo gatela
1: yo gatela re tla reng ja hore ke re na wa go tlo ba le ba o thibela dintlo rena mele kwa ka di rokoroko
0: mara ga o lebeletse go ba le ka ikorke ke fela ke be la tsheke ka tsela e le gore ga ntshi kana ko ya ne ya metente o yo go di mole fase go ba le bo senya na bo bontshi man na di tiragalo tsa bohuto o bya le o timeletse ke chelete o nagana gore nako engwe godi engwe lengwe lengwe lengwe ge le ya le sone tse le khwetse masheleng a go no fela go e ba le se sengwe nyana sa mokhutu mo biale
1: a go ba go kuluba le bona bana le dio le go se ba le o ka bala tshelete wa e bana wa e tlogela wa rutlo e khumana
0: a a
1: nna ndi mo ngwe re nke ngwa o mo kopane rape go botsa ka mo kopane tshelete mo ke go mo o redile dilo ka mo shopong mo shuma ya mana mile re go go ke ya bona ka go kharamele. Mogokolo a sa paise a shubelela le dilo tsa mogokolo. Mogokolo o ya ko kwane a rekileng dilo le na batho ba ntshebetse ka dilo wa tseba ke e re tla kwa teno le dibilibili o nyakiwa dicamera ka o lebelela toropo ore motho o ile kae ka dilo a bane rona re a tloga re tagae ka re bagokolo wa mara a tsetsise nngwe ba tsamaya ka dipatla ba bangwe ba ba tshwanetse ba kgole ba sa tla toropong.
0: Yeah, ke go kwile.
1: Wa le na tsela tse re nanya ka ba mmotse go re re nya ke tshwara ke motho mo re go itshwarela mara ke mathata.
0: Hey.
1: Ka re go wa tsa spetse.
0: Re go kwa rena ba sentse re ba bele ba felese tshe ge ba ya ditoropong le ba ya.
1: Eh, tsena ina o go bona le go di ana ka mae ka mo le go felese tsa le o tsela tshelete e le ngwana hao.
0: Aiya ya.
1: Ah, ke mathata.
0: That side tsena.
2: Okay, look,
0: I'm going to go to the house. Ka Zanini ga mo jaja a re le tshentebele FM le gona
3: Yeah.
2: Le kae nam?
3: Ha re go.
2: A o le rena re go bona man.
3: Nya go tere di se ke le bona.
2: Eh ba re tloga re le boa ka mo ke lo istrisha ta kero.
3: Eh lo istrisha.
2: Re tloga re le boa wa re ke se tloga re le boa.
3: Nda.
2: Alright, here ke re ke shenke tshe megala leng e mengwe gape maga shere ke re ke shega mo.
4: Le kgolo le Master V, re na le karabo. Yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
5: Master V, ke ya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe. Manano go a ke rata go di channeleng tsa YouTube.
6: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala. O ipsina ka yona.
5: Oh Master V, ke chakai dilie
6: e khotjagala fela ka go vona pay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompile
5: ah ke tla dira byala
6: bona le dipielano further together Vodacom
7: tona kholo ya province ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o mema basadi ka moka go tla moletlong wa go thagola semmuso le tshatshila segopotso la basadi ke ba kete ka mengwa ga e masumishupa ka laboraro le la tlhano a go sose le fero ke civic ntale bo a khomo maspaleng wa selegae wa lepeleng kumpi morero wo o tla bo dira ka tlase ga moeno kwa basadi ba o ba matlafaditswego basadi ba go matlafatsa setšhaba empowered women empower nations musha wa province ye o tshela pele go hlola dibaka le go matlafatsa basadi ba o merero nya tsa economy gore ba tshe maemo a bona a boeta pele ka tlego ya setšhaba sa rena e ithegile ka basadi ba a re tsheleng pele go matlafatsa fa tsaba sadi ka go lwantsha di kharuru tsa ka malapeng e le go GBV halala se go potsa sa basadi halala halala ba fazi ba swara tipa ka bogaleng
2: se gore le bo ga ba ga sho di tsemegalela ne mengwe ba sadi ba sadi ba sadi re le bo ga ba sadi ba rena le bona ba fa banyana banyana ba khondo ka thupa papa di gatlana le tsaba sa Burkina Faso ka nnete go lefela re letetsengwe papadi e kgolo e le gore e tla tswela gatlhanong magareng ga setlhopha sa Aforika Borwa banyana banyana le Morocco e tla ba e le ka mokibelo ka iri ya bolesome bosheigo re emetse le yona papadi re tla ithupa a re lotsheng thobela FM le gona thobela
8: le ka mogalea
2: awa le rena re gona re botšiša lena ka mowe lena le ntuna le ga botse kere
8: Awa mutoda yaro na yaro are ye munno before jela minomo dinga ka to mutoko mele munno ye uka metela eh awa wa ku mutoda ka tsela u ya ki dinga ro biya tamma ji mbiari ye tele al mam khala biwa ta ko eh ijo mona le ri score 1 2 ko
2: Relevo gatlhe.
8: Re shape, re shape minuto mo ya mejere shape.
2: Ara te ke ke tsile. Sa bua ka tsheng go di thupa a re le tshentho le FM le gona. Re gona kwa la fase man.
9: Ke kwa na o re bolela nyana go di
2: nyana. Yeah. Tobela. Re bolela le mang.
9: O le bolela le ka ka mathadisa ka momo ka mole ka momo le se di mo tsa.
2: Oh Jeff Thamathadis.
9: Ya le kgwe di tsela ka mo mafaina mo mena ke nna ba nna ba nna e ba di ke tsile tsapi
2: mm
9: ga go ra ga ka mo go mena de mo tshe ta o nora ka tsintle ne
2: yeah
9: amen amen ba ke
2: mora na ba tla di tsa re tloga re le bo ga hle o lo dira le tie nyana ba ne no tute tsa go di tsa le mo le pa imo
9: so
2: amen alright re le bo ga arlo tshe tobele FM le gona
10: Arlochi
2: le gabotse
10: a wa riti di le wena warra ke warra go shotse go yo o iti a ngale eh in village le broko le bile ke iti di le wena o feta warra
2: oh shake you down Gregory Abbott
10: a in shake le ka nete
2: a re le boga ke ngwe re go shirika o re go ditse Gregory
10: shake le warra wolla le mkhala wa ka mantsha beleng ke ga gaga
2: All right, I'm a chabeler to garle bogatse.
10: A chabele wa re ke tsinya wa tla gare wa re ke nore. Ke di tsetse o mo wa re ke tsabo go di bona ka mo elfas la ka mo ga matu ka mo.
2: Eh.
10: Ya le bo wa re.
2: A o le bo ga rena tla re le boga thile tsa lena.
10: Hallelujah.
2: Amen. Okay, right, are le chento bele FM le gona?
11: Go gona kae?
2: A wa re gona tobela.
11: A she go fara jwa le tsika mo ka to ga ke tsakile to ops.
2: ka mo katlaong batho da ke a phala borwa ka sontaga tlo ba ke ga sha phala borwa o buya ga e wena
11: eh ai
2: I'm going to go to the house.
11: I'm going to go to the gate.